0: kadal tatila hao hamun nati miswe tola meswa recho recho wani kalani moholem zake kachela emu sumratu labune labta no kutwa horrenya bubi iskela horrenya bushanu insu haha takwe kule sedi FM
1: a sepona noma kubunga ga solo shume bitsotso ka maro ra bobedi mabiratsa ba tsebeletso ira twang ke la bohlano ba ke eng ka jeno nana ba grade 2 wa dikala ne ntubele ke hle ke hle ke le boira masedi mphatlala tsane nala re be so ra ba sa fele mo kana khotso ya botsing a re kopanya ka ba ka felela mo gauwa ga re tlwa mmogo ba khubunga ga so wena mabedi ka ya rate hang ke boloki ka tibe fubeng sa ka hlompho kana nelo tebuho lona ke tle ke le biswa sebetse mo ho bohle ba ntse mo sebetse gabane tsebeletsong ena maranong o hle ya senga fetile ke ya leboa tsholo loka o ke RQB ya o qala letsatsi ya monnate ka nnete ya gopotsa molomo ditaba ka tsatsi la maobane gore mabidi a tsebeletso le sedi o no tla makodulu a fe ke pina re fe tse ileng tsatsi la haibe tsatsi le kgetheileng la botšhaba ke ya tshepa re ketekile ga monnate le ba lelapa metswalle le basebetsi mmogo ga re itshwareng jalo matebele a matle retle re fetela pele ka yona re tsamaya jwa lo fela re sekirela hla go ya huile ke dalena jolo ka re tshwere tsena re tle re pele ka yona go seke gwa e bale letsatsi ka pala mohla re tlela hla ding se bona makhunga ga se motho moratuwa ga re tlo tshofa ka nkana ka magetho a fitla re nyane ya bohlano le shimele motho metsotso ka morao ra bobedi mme di tlara re fitla re nyane ya kapa metsotso nyane ma shobedi la metsotso hlano re ya go reng ya boraro re sheba tsa bophelo bo botle ge tshele madibo ka nkano ra boraro ge tle ge jelo ko mo ge phethele gore nya bohlano ke tla ofa moyetla o tloetse tse baratlo ba ha le tsatsi ka tsone ge nne ge diqotse mane le mane tse di tsantsentse di tsa hala Afrika borwa Afrika le fatse ka bophara ke ka mogo he re pheileng ka tenga jeno ba gen sa hore o tloje ha monnate re tutse ge ritetse o tlone ha monnate o mo sebetsing o le dong o la beng we ketile ha monnate go tsama ile le sedi FM ka jeno ke tle ke tsama ile wena ka tsela e kgethileng ke le ka fa pina monate ya go le bana motho no ke moqedetse gala Andrian Tongwana Mosotho a ga dikengeng Miss J Mzoxolo ati a picture la mani itse ha di sia tsololo ka o ke o shapa jolo ka Marvin Gaye ya rivalo let's get it on ba pina monate ya go le go le sedi FM mamedi go tsaka tsa batse monate wena mamedi ya tshebeletso ya sedi ya tlang ka leeto mo go le tshebeletso ena go ya ka mani ka Bali ke a tshepa passport ya hao ise lukile o so hlopile tabatsa o tse molemo tse bohlokwa ke gere ka mehlala matsatsi wa tseba re di meta tsa kwa na Bali ha di tshwane di meta tsa Afrika bogamona di meta tsa kwa na Bali ha di tshwane di meta tsa ka mona tsa Afrika boga ha o meta Bali kwa na ho batla o bala phapang e golo le la o fuwa ma motho Bali kwa na ha o tshwane la o mofuwa ma mona mme dia re fuwa makeng e montsho mo gatu ya ke nthono thong ke di khatlile ka puya matsatsingana ke nthono thong ke di khatlile e ke bone bongata o tsamaya di khapolo tso tsa mabagatuwa banyalani ke taba tsentle ga golo ba bedwa tsheletso le sedi ana a le wena ga o lori gore ka lella matsatsi utlo o be le etolla mafuta o je le mogatu wa pelo ya hao ko re nna le wena ga tle ke sebetse ka thata ba ke nsa o ka lella matsatsi le gona ge tlege le monse tlang le monsana se fitileng re ile Mauritius sena re ya bale jwale le monse tlang ga re tsebe na re tla otla dife mohlomong re tla iphumana re le Dubai man jwale he nna le wena ko go tlwa gona jwale ge tle re qalle re sebetse ka thata he re tlame re thabi mamelo tlame go thabe go bana wa tsebala fatshe le ka mogolotletse mahlomola ka teng o tshwanetse o robe le motsotso ka pale monyetla wa o thaba wa o nyakalla nthola ya go konana yena ya go konana bo go konana mona ha e sebetse O tlo modumo wa sefofane mona o tla utlwa ntwe di buang ka yona
2: baeti ba bali nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re le ba paradise hai ba utlwa eta le sedi FM ya bali entle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana o sole mabopom a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botšhaba bo ikgethang mme o iketsetsa megopolo eo kekeng wa e lebala bophelo botlhe ba gago ya sehlekehlekeng se tumeng sa bali e tlo re ga o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebalegeng mo re tsamayang ka di 31 October ba o fitlhela ka di 9 November 2026. Etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lokisetsa diaparo tsa hao. Mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le Lesedi FM. Bakeng sa tlhahiso lesedi e nngwe, ikopanye le rona ho 087-292-7668. Mme o seke wa lebala ho nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa. Dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phumulo ya hao e makatsang e se e o emetse. Hashtag Lesedi FM Travel. Bakelang, bakelang, bakelang, bakelang.
1: Wasutlwa sefofane o se mametse wasutlwa yona ntho ke buang ka yona mamelo ya tshebeletso ya lesedi tshwanetse bophelong mona o thabe o nyakalle ke kopang ke ke o qholotseng ke o phephetse ke ya kopa o so sebeditse dilemo tse telele mohlomong o dilemong tsa bo 50-60 ha se nako o dula fatshe ka remote e bontshe hlodi ya bana e botla no tletle e bo leka lebese le shotang lebese le fedileng o nno le ka mahe e mong o tshwatlile ya tsheletseng o seng o le ka digeshene ke nako o rwela o tlo ete tsamaile mosadi wa o lopodisa hlokwane le je tshelete tsa dipension ka nako o fela go itele o itete sebete fela ga ke a tsamaya bekeng yena ke ntsha o go tsamaiwe le watle kwana o le mong o tsamaiwe le watle kwana thena o fubesala ga konana go konana ga konana ga konana hela re sebetse ga thata tsone o tsile bo le bo mmilona o lebohe mmilona o sebetse ga thata o tlo ete jwale o tlo tsamaya ha monate o lo iketla o ka gona le puo engwe mona ba ipsine o ipsine o qhanolle ha monate bophelo bo batla jwalo ha go tlo phela ke lela letsatsi le tshebang le dikelang gona le nako nana se hla so tlamyang go nke qetwe gore ke tlo phela ka gotso ke tlo phela ka nyakallo ke tlo phela ka thabo o etse qetwe pelo nya hao ha e qeta o kena fela o gola o itshetse fela go tsa bakeng ke sia bana bana o kuba sio ba isa mangwana kwana go ba isa ga gadi kwana ba ke ba tshaki o ba tshakise ba betsa ntate o ya kae o betse ke atla bana ba ke lo police ho ska bua le shang o tsiki lo police ho lian lian strengtha le ntshagisa strengthe bona ke batla lo police ho le mmalo na ga tsebe go khutla ga tlo ge matlafetse ge tsebe go tlo bona gona ge ntsetsa lapa le na pelo jwa ke kopa go ofa pepetso go qholotse ge go dingene ya botshaba ge go dingene ga hlaudi ene ge ngolo na lwetse dikolo di kwetse ona jwa dikolo di kwetse ona jwa ha e bo go notsa male bana tsa male bana ntwe no ya thusa mabela tsebeletswa le sedi go na hana botsha go nako e hlabolla kelello o gona kelello ne gona o hlapuelwa go vetsa nnete o gona le o bona dintho ka tseleng e fapane ha o ka tswa fela mono mo dulang ha nngwe fela o kotswe ha e bo bolofanteng o tsamaya ko e botshabelo ha e bo botshabelo ko e thabantjwa ba go sokola ba thabantjwa ko re fela o go re fela o ye mo lo police a hlo o go tsamaya o go tsamaya ha e hantle ntho mabele tseletse ha ke buitse no bane e motho mo ga tu ha e hantle ntho a gore ka nnete o hlaile sebakeng o holele sebakeng o tsofalle sebakeng o bo shwelle sebakeng o so ka o tsamaya o yeta e madebele ke a hana ke a hana ke a hana ke hana hehe ke kopa go phephetsa wela ke tsena ke o qholotsa hantle ke hloko hlatumelo ya gao gore o tlo dumela gore le monse tlang ka yona nako e re tla bua pale e fapaneng re tla bua pale e fapaneng he go na le ntho tse dimabelo ya tshebeletso tse ga nka o qoqela ntho tse neng ke di etsa wa tsena ke na le o tsowa fela ke tlapile ke ga ntse ke gola di-shapnose ke ile ka gata di-shapnose ete tsena tse motsu tse onko e motsu tsena o tla bona ditelele mona di tsamaya pele male pele o fitlha sentse di fitlhile sebakeng mme ke gola dia tse mme ke di gwala ke be ke ikela fela di-garageng tsena tsa dikoloi fela le iputsa dipotso di hanwa fela mo ye ke bokaiye mo re tsamatsama jwa installment mo e ka nako na ke na tshelete banking ha ke na letho ntho eno ko dumela gore bophelo ba gago ke ba dula bontse bole jwalo ya ka o sa feleng ntho di tlabe dikopa ha ke etsa jana o tsebe ke tlisa nyaka lo mamelo ya tshebeletso ya sedi pelong ya gago sepono no e re thele thele ka dilo mongwe tsebe go khutla ngwana ngono ge ke isa
3: Hela, gina kwa limo feste hape, mi hasi mkiti fela, gina kwa diketa halo tse saliba lehi. Hoto wakala burubungu fita la kalishumilo mozo mungu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rikale la botano ka golf open hoseng, rifitel ho lovers and friends busiu. Mi ribwele ka mkebelo bakensa, afro soul and jazz. Ripitela mafelo abeke ka gospel experience. Reka tiketa hawka jenu ho ticket pro, limo mo ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa Pick and Pay, eh, au filuena. Limo feste riaka, see it's now or never.
4: Now what our haha jolo kampudi empahutse buru hloka lehlaiswa dipele hore ke bokae ba project ya homatsong a ho ka bill of materials ya cash build hore o eletse khetsa o tsa template tse 20 tsa mahala letse le fellwa mbakeng sa tsaela paving leading tlafatso ibile o ka reka plan ya haha ntlo o fumane le bill of materials fumana le nane la dihlaiswa tse o di hloka mbakeng sa project ya haha ka potlako khetsa cashbuild.co.za hore o hahe ka mohlale ka bill of materials cash build
5: O mametse mzwa ke ka tshela emu emu tshe muratu wa ho le sedi e

0: 하는 거거든.
1: 이모 수수수 나한테 비교금이 좋고 고마워서 이걸 플레이티 7.4 나를
2: 으라 으라 으라 으라 으라 꽈대 왔나 꽈대 왔나 에모 소모가 뚜와 뽀인지 뽀인지 왔나 왔나 에 제가 파니 파니 마네를 돌에 모 부쩨엠벨 꼬모 모나 왔나 왜 이야 하게 호긴 야벌사노 간네티 왔나 꽈대 왔나 왜 이, 야, 아, 이제 고지라 갔대. 왜 그래, 뭐, 푸짐, 별로 고모모.
3: 에모츠 마가투 하케 세테니 다 드리시모노 마메즈 쿠야반 6.6 키미 만테 본고자 게레 반다테
4: 에모츠 마가투 고 마메즈 87.8 키마 츠쿠롬 시야 카마나 카디유 당고
5: 오 보리 보리 보리 보리 오바 나마 보리 또 아, 고마메즈 가루 쿠레 88.9 Kilogramnya kat TV dia mana tak balik kita gitu kita lah.
6: Tanda tu pun tak. Jadi tu ni salena. Kita masih pun pergi si. Jadi lokal itu terima nanti. Ikan ada sepan.
7: Iyalah, iyalah. Anda demo saja. Kunci lekat sebab kita kemana ka. Ekor ni nak hau dia maboni. Pamer si antek ya fumane. Kenda televisi nda dia ke hore nya bosano le tebe. Tangu.
8: Ha so ma fifi, a e mo so mara tua. Se re trafiki masanga ne ga mo ka twa twa thaba bisi bu ma fifi. Ari pala ngwe ma fifi, 88.8. Ha ke na loe. Ka ka fela ma fifi.
9: Ha so e mo so mo do. Ke na loe na kugula 89.4. Bo le mo li filo kwa la ga pha mi ngwa fili belt fontaine. E mo so mo do.
10: Mela sponono. Kuma metsa o qhubula 90.3. Ka mona ka moke ke jine tsa tsabatsane. Ha re hore nya bohlano ntate. Thank you.
11: Amo zomo zomo zomo ra dwemo. Ho zonda de kho tso kho tso mo tso ma metsa 89.9. Ke le ka blo fanding ka thafa te ka mo. Ke tsabala la bua. Ha re hore nya bohlano e motso mo ra dwa. Ka bino mna tjwa ni sa re hore nya bohlano e motso. Thank you nat.
12: Majabajaba dumela ko mametse ka lekhubula 88.1 ka mona ka dipilaneng op house ke me mamoloi thank you
13: tsumagatua e motsumagatua a he wa tena hle o re be se mahala le khalo o tsamaile politiki ya kwana o thule pala mahala ke o ntsitsa o ntse jwalo he a e kota mo ya tropong kwa na o lo ja ntho di hana o fela di tshidi sentho tsa magoa o be mona a ti fela a o bua le medintle mona masego le sotho ha mabote le khubu ke 89.0
14: dumela e mo tsumora tima o mametse ka le khumile 90.3 e mona fiyo skone tata mara mo sumisane ke le bo
15: marketing o bua nnete ke nthena ko o ratangtšhe tlhola ko mametse le ba gasi ba bangwe oitse ae mane oitse keng ae le ba modimo ka lona ke na e kareng ka tla studiong mo ka tlo o bone e re ke phomola be ke o bone jaaka ntse qete bua reng gonne mong jangjang ba le barane ba tlile foo aa a tlo o tshwara ao gaka ke nnang kareng ka e tsa jalo empa modimo o tletsa gore ko o bone oitse le ba dipodi tse dingwe
16: ga o tlampone o ntse o tlhompone ka tsatsi ke leng o tlhompone a ke utlwa ntle ngwaneso ka tshwenya o tlang gaka o mbone ko fetsa nnete e robedi metsotso re ya go reke morago e motshomo ga tua matebele ntumelele ntlhe mphe monyetla mphe license ke tle ke di agele o tlo natefelo o kganolola ga mona desea le mo estes o tlabolole e o tlo natefelo o tla le kgotsoleng ya ka llopelong a jole ke nyolola makwete a ke etsa jena nyolola mafika jole ke ke thethisa majwa boima a julia anglesius stevie wonder my love e tla onkela ngwana motho ke sedimothabana a re kgomo ai anna boi

0: bana nomfundo mo thobela le shubele be kamara go ra ya boraro ka thaba dikelaneng mo tsubura tlo le sedi FM re tsebele tsura twang 086 3003084 o ka mafelong ana be ke wetsa ima felong ana be ke le bomang o ya kai o etela kai 086 3003084 o etela kae mafelong ana be ke mabedi a tshebeletso tswala sedi o tlabe go loka mohlomong ke tla thula thulana le wena kae kae mona tsa baongwe ga ke tsebe le sedi FM dumela
1: simvololo
0: ntate
1: mzake wa sisi mzake
0: I'm not the guy ntate
1: mzake
0: wa leso o kae mafelong a be ke
1: ai mzake ke tlaetse ke le fumo shebele ni mona plasing ya mbololo mola o so guys mmangwane o sa lomo pata ka mola ka shebele ni ka mona mbololo
0: a ngwane so phepi le sebetsa ntle mohle
1: a batla se tsanda mzo a kya batla se tsama mathe u jile ka tsela ke mo fukeng ka plasing tsa mashay mo khisina mzo a kya
0: empa fela le mabaka ngwane so ne ke tlahla ke tlo tsietsa mo
1: e ya mzo a kya batla nne batla nne mzo a kya
0: ke le bua kwete
1: Okay.
0: Let's read Mila.
2: Okay.
0: That little guy.
2: I'm
0: not the who come after long away. I'm feeling a regular young man.
2: I don't think I'm going to go to the FM.
0: Won't you show for come home? You
2: didn't
0: talk again for
2: the
0: day. That's the Galibu. Let's read from Mila.
2: Yela mabibi
0: ndate eme jwa merego ya gao mafelong a beke
2: ah mafelong a beke a ke tshisa fela ke le ba ka mana ka la pinka monyekete ze bro spot next sale sale ka makopo kopo mana ke ke mo mo hlaba mafelong
0: ndade
2: e ba jela ka mara ke tshekuta ke tshuka ke bua le ba fatse ke le bua ba fatse ba ba futhi ka fela ba rantse ba ke ba le bua
0: e o
2: mafelong a beke a ya le mosebetsi ka mana ka monyekete makopo kopo o kobile go
0: o go thimule
2: le ke thimule masiza mo fela
0: se tsa tsa kwete
2: ka ke ba ya se ka ka kopana kwa la o mo re tsho kwa la ka ka ka mo tlhola masiza
0: da di la ga tambi ba go potsi
2: ha ja ga tambi ba go potsi ka mo manya le ba tsa thimule
0: le seri
3: Timolelo ha mna kle ka kwete.
0: Ha o popinyana wa tsiba ho ntsollelwa le ka jeno.
3: Ke mmanela wa tsiba la ikiantse. Morana ga ntira a bua le rona re mo hopotse. O bua 6 seconds. A ba sina na ko maro ke ke kutu fo wena wa e hula ntate.
0: Ha o ngwaneso.
3: O bona le tsolo la rabane.
0: Ha hulu.
3: Ke ba ke mo ke mo na e. Ke nna ma felo ga le. Ke batla ke re ke nke ba bona sa wana bo ntate go togatse.
0: Ha o ngwane so tlo modumedise ka mo.
3: Ke batla ke ke lo mona le ke khutla. Ke ke
0: thabile. Ah.
3: Ke ke thabile.
0: Le tole hlono lo fetse ngwane so akere.
3: Thank you ba.
0: Le sedi FM dumela. Re me jwa me go nya mafelo a beke.
2: Ah. Ke ba ke ke re tsara mana mo mona mo ke ja go.
0: Ntate.
2: Ke tabe ke tlo bona masimo ra go ke ntse ja mo buka mo go le mo.
0: Mm, du tla ntla haiti ntate.
2: Na ke tabe ke ke tivi sa go ete o bua le motopi ka mona ka Senegal.
0: Pila pila mo tapi.
2: Ala ala go ete.
0: Ke rata bitsona la la haula motopi di.
2: Motopi go ete.
0: Ntate.
2: Thank you go ete.
0: Le seri?
4: E o tsoma ga tiwa.
0: Le kae manana?
4: Amna atiri ka esponano.
0: Amna tipo pi.
4: Ke mena le bo mo ke ke mona ma tshabeng zo komo. Eh ka sonta ha ke le ke le ke ke nyane ya ka ya re tshidisitse. O pele na phaka gape re botshaba ba ona go lo bapala botshaba ba ona. Ke le bua e motshoma ga tlo
0: o tswa kae? A go fetem o tswa kae?
4: Ke tsa amantira tiyang
0: wa fitla wa ja mo
4: ka ya bo a le motho magatuwa
0: ha o ka tla futhe futhe la kang
4: ka futhe la ka metsi a pura magatuwa
0: ne ke kopa go hotel le ke go utle
4: ke ka tla jang ke le motho wa hlalere ntse tama pedi ke nini kana
0: oh ha ke a tla motho mona na le seri
5: ona matala
0: bika ntate
5: eh wa lo ka bona ngo
0: re me jwa mafelo wa beke.
5: Ai, se nna tla ntse ke ntse kokomala o tla tshwara mona magoeng.
0: Ntate, ha ona ka mogomong.
5: Tla ntse ke ke di patsa ba go ngona matala.
0: Hai fa tuwe papa.
5: Tangi.
0: Le seri? Dumela.
6: Ai, o sponono.
0: Le ga mo ga tuwe.
6: Ke di ga tuwe, o sponono.
0: O etsa rang, ke makopotsi ka po etsa rang mafola beki.
6: Eh mafela ke ke ka le go kuma e mana ba ba go tsola ba di go la khutana sekono no.
0: Yo lo kwena kwena kwena a ba tlosa go khutswana na. Yo lo solo mogolo.
6: O no matsa so a ile go sheba di ntona di tsama hantle na sekono no.
0: Ha o hlele sebetsa ntle mo ga tu.
6: Eh ke le bua sekono no.
0: Le seri. Khotso. Dumela. Le kae?
7: Le mo tsima ga tu.
0: A bona tle kae?
7: Eh mwana mme ga teng.
0: Aleso.
7: Eh mwana mme bo ke pane ka ga ga motse wa Jovetina.
0: Aleso.
7: Mwana mme ke kgwe mo sebetsi mona wa mochana mo.
0: Eh.
7: Chana o etsa mo sebetsi. Wa le kopoko.
0: Eh.
7: Ja re ke go mo support mwana mme. Ja le ka ke le malung.
0: Au, lume lume.
7: Eh.
0: Sebetsa ka ntle go eta ke.
7: Thank you, madam.
0: Leseri?
8: Popi, yawe.
0: Lika ya popi?
8: Mamse, kwa kia nse popi, wana wante?
0: Amo na ati.
8: Popi, ya, kisori te kodi, kia pese mana, dikashuri, mawani kakakitika, mchaba muna, trichi insonta, kitabe kita magnetik te chaba, kitabe, ila, misi, rito, kakishiba.
0: Kuto, tuwe kina diba, alimu, mafela weke, mamu, dante, titi.
8: Eh?
0: Who you talking? Bang, okay, di bale.
8: Kya kya kya na
0: Ya le bua. Hey! mashume a mabedi metso go tsoka morago rra boraro ntlhabolole sealemo yang phedisa mfe bophelo kgotso le nyakalolo ge ke di dilate seponono Maria the scientist all for me Calvary Jerusalem manana little things dikwelela dimathe ngwanangkgolo

0: lo pota ka ntle ka mong ka bo malebene ke tla be ke tswa fela ke a yo soma jantsi mo habi sumo ke lo bona majanjanda dei
1: E le motho moratuwa ngwana nne ke malomo a mang ko ngwana nne Angel Ghost ka mona ka ba tentropong. Ai nna ke tabe ke ene ngwana mme wa tseba ke motho le di bullet proof ngwana mme. Ke tabe ke ene ngwana eso o se ne ngwe chance. Mara he ei khopo tsa hai kwa tswala pe ngwana mme. Ai. Mara ke tare magwa ke magwa ngwana mme. A ke lebowe.
2: Ke mo tsomoratwa kgotsa ke re ke kitile ha mona ke tsela ma ba ne ke tletse stele ke hlokisa jarte ka se go tshaile ke be se me ma nyo folo ka se thuka bo ke me wa ka
1: a masolo nga be ke la re ka mana ka mama ha bana matshidiso le matshidiso mo tsomoratwa re ka mama ha bana ka bona re di matshidiso
3: kgotsa kgotsa mo tsomoratwa a ka nnete nna ka mafelo a beke go sane ga letšhaba tlebe ke le ka mona ka repenar ka qiring ka mona gaufinyana le nna mona ke tlebe ke na le ba bangwe ba mamedi ba ena tshebeletso le monnatenate go sane motshomoratua o ntse o rutse le date rampa jone tshimile kwan mafeteng gapatsa lesotho pela lebonena la fan row
2: tsikanetoaelana ebeke motho o tla bontse o kamakana jaro semoa go na le mo ieng le le sedfm fela o fitlhela ke ya bo mosta khulu kwana ma se bua kwana re ja ba fana ba fa ya go go re ra go mo le mo ra ma go di nka tau
4: tuna go tuna ma fifi le covid 92.9 ma solo ba ke ke bentse ke tletse ma fifi o sna mo ke le ntse ma fifi o bua le ma sa ba marufane ka mona ka kana na o ne tanko
5: la sponke-ponke sponono sa lesedi fm mosake mafelo ka beke tlabe ke dutse le waka wa no e leng lhako la pele wa ka nthatisi lethoko ke mo shebile ka matlhong ntse ke mametse lesedi fm ke meketse mo losi ka monona ka fisinala banke kopisi ke motho wa kopisi o leqhobo
6: e motsho moratuwa phela ngwana mme ke phetse mafelong ana a beke ke tlabe ke le ka mona ka mangaung outdoor sports center e tlabe le dipapadi tsena tsa setso ka moqebelo e tlabe le mokete wa kamohelo ka sontaha and then dipapadi di tlabe di qala ngwana mme ke tlabe le dipapadi tse fapafapaneng bogati morabaraba diketo intonga intshuva Jack's Gay, Tristokis, Coco, Dibeke. Tabe di papadi tse fapafapaneng ngwana mme. Re kete ka botšhaba ba rona. E tlabe le di-game tsa province tsa Freistata. Ke tlabe ke le ka mo ngwana mme go tloa ka moqebelo. O fitlhela ka mane ka Mantaha. Ka Sontaha dipapadi di a qala. O fitlhela ka Mantaha di a etela ka Mantaha e be he dipapadi tse ipabo tse nka bagabane di fuwa di-trophy le di-medal ngwana mme o bo tsebagala gore district e itlhomme pele ke e feng ya bobedi ke e feng ya boraro ke e feng ngwana mme bua le gauta kotla ka ramolotse fijons crone tango
7: e motshomoratuwa sponolo ha mafelo a beke ka nnete ke tlabentse ke eme ke peng tate ke eme ka momo go sena mo ke ileng go ganye moso ke mafelo a beke ebile ke mafelo a kgweditlhe sponono
8: kachela kachela o phetse mafelo a beke aa tlabe ke ituletse ke le matleng ka sontaha tlabe ke ituletse kachela kachela ke imameletse lesedi ka mora go tswa kerekeng tlabe ke imameletse lesedi ke dutse le bana ba ka kachela kachela ga dume radio goreng ya botlhano ke mo re yang teng mme mmimi moradi
9: ka metso yaka ka meropa e bina.

0: Abranda fast it's a little sugar said I can touch somebody. Get up shallow begging and kiakumu touch, Yakumuame. Ee ya go moa me go mo ma moa me o tla go tsofela o tla thaba. Mo bile tsebelo tsola sedi ditabatse kitsena. SABC e mema ba fani ba ditsebeletso tse latelang kopanong. Plumbing, broadcasting equipment, electrical supply, lighting, cabling, connectors, letsedi ntsengata, interior renovation and design, information communication technology and systems, building maintenance and material supply, air conditioning, corporate wear and merchandise, training services, catering services, mechanical spares, consumables, repairs, plant maintenance. Kopano etla qala Bloemfontein letsatsi la pele kopano letsatsi ke la mantaha ha kgwedi ya mphalane hlola matsatsi ya mahlano 2026 kana ko hana ko ile go ra yelo shumela motsumong wa fitlela go reng ya bobedi bo ingwa di so bona botla qala ha go ra yelo shume fitile jolo ka metsotso e mashume a mararo sebaka corner of Kellner and McGrath Street Blue Wednesday Bloemfontein ati tsatsi la bobedi ka pa kopano ne tla tshwara kgetlo la bobedi me tla tshwara ka a go diena mphara ne hlola matsatsi a tsheletseng eleng la bobedi baking kopano ya ICT incubation ba fani ba ditsebeletso tsalekala la ICT papatso ya tendara ya fumaneha portaling ya portaling ha mmogolo websiteing ya SABC nako etla ba go gale shumela motsumong a fitla go rengelo ya bone mantsibuya me bengori se botla qala ha o rela shume fitile vela ka metso tswe mashuma raro sebaka corner of Kellner McGrath Street was then Bloemfontein atimani Kimberley tsatsila pele lona letsejwa jolo ka pale tla bitswa jolo ka supplier open day me lona tla ba ka la boraro ha go di mpane le hlo matsatsi ya supileng ha o rala shume ka o rala shume le tsomong o fikela gore nya bobedi bo ingoriso bontse botla qala sebakeng seo ha o rala shume fitile ka metsotso mashume mararo sebaka Bloemfontein Street CBD Kimberley tsatsi la bobedi e tla be ile ICT incubation briefing session suppliers in the ICT sector only tender documents di tsa fumane ha e tender portaling ha mmoho le SABC website o tla di fumana teng mo letsatsi la labone ha kgwedi ya mphalane hlola matsatsi ya robedi boingodiso bo tla qala ra le shume fitile ka motsotso ma shuma raro athi kopano ne tla qala ka ra le shume le motsotso mongwe fitlelo reng ya bone sebaka Bloemfontein Street CBD Kimberley bakeng sa dintlha tse toma tse amanang le kopano ina ya ICT incubation at Televelo Treasury's tender portal eleng www.etenders.gov.za kapa o ka ya website ya SABC ho www.sabc.co.za/sabc/tenders dipotso tsona di ka lebiswa ho Sandile Biela ka o romela email ho biela@sabc.co.za nako nge di hora tsa tshebetso
1: Sehla sa selemo se kene mina ha e gadile jwalo ka molelwa Lesedi FM ke mo o lokelang ho bateng
0: Abri wa tsa ba maletsa tsika tsheno ke la bohlano be keng ho kuba mo moratang ro tlo re ho bona rato ke le o bana be so 0863003084 radio hotso
2: ke me la mzwaki
0: le ka ngone so
2: se teng ne ka
0: amonati
2: amonati bo le mo le bo hlano ke nka tuma le pa gaisi ke rata ho tsa batlana ba ratelang le tsapi a di frere ke neng ka mo le ka sene ka le ntate wa ha ntate mo tla tsi tuma ka mo ka sene ka ke qetele ka ntate pani ka ke gane ke le bomo tsa tshwene mafelo ke ya mona ke bye
0: lo wena fela jo la khaitsi ya ka le sedi
3: e motho mo ratu
0: ntate le kae
3: e o teng wa nne
0: amlati
3: e pani ka gara motho a go fitina e ngona me bona ke re e kwetse me se a le go wadela a tshwere ke ke re o mo stone a le go botsa bana me ke qetele ka makhotso le tsaba a le branch ke thank you mona
0: Ai be khotso ngwana eso.
3: Tsase.
0: Le seri? Dumela.
3: Mwana nne wa phela.
0: A bona tle kae ngwana eso?
3: Ke tsile mwana
0: mme. Ntate.
3: O bua le tebo mthidisi ka mona ka matapela mana ntate a mogena go misi mane ke ka se kunna go hulang mogadi wa ka o fela e leng tebo mthidisi. Ke di tebo ntato ai ke tebo ke re makwena o se ntato go gata hulu ngwana ka se ka nka go la mpos ka go go bantsha mme ke a le wa sebetsa mnate se
0: tsile mona tingwane so le seri dumela
4: ho to ba fifi
0: legendary
4: ke tlo ka blank
0: ba mnate
4: e ya kopo tsa ba khani bana ba Yesu tsatsi ka mona ke Paulus Mlakeng tso sejwana le tuka mphuthi tso sele ntate Zumo Elias Zumo wa sebetse mmoba ya le bua mafifi
0: go tsongwa le sokile buye le seri
5: eh bana mata
0: le ga ntate
5: wa loka
0: one eso
5: a hore ke ba tso sa kamona kana le di kamona ke tso sa buti buti kamona kana le di ke tso sa le nkoi kamona kana le di ke ke tsela ka tshouta ra go se kwana botshabelo kwana ba tsoswa ke Lucas Tshouta e motho
0: ai be go tsongwane eso
5: thank you
0: le seri go tso
6: tsone le di mela se
0: le gai
6: ke tsela no tsetse jang ka tshela
0: a mona ti ngwana na
6: a e la u bua le nne mmidi mo hlokwane ka mona ka ka maukaeng
0: popinyana go tso
6: ne ke kopa ho tsosa bana ba latelang ha ke re mme mamotena mo ke itebohela hle mme mamotena ke ga usiwa ka tselane se sedinyana mane phomolong ke re ausi mang gaile khaoleza mane phomolong phakisa hle o lo buile ho etse tse dipilisi ke re soxi sono mutshuwa khale kwatse tswa le phatsi me hlekile buile ka tshela ka tshela
0: baba popi popi le seri
5: ke na mafifi
0: ndade
5: bona na se anke ke ka mane ka monyetse mpe se bro tiro sa bada ke bitsa tsho ku tsini ke ka mane ka so sele ba ke re gauta mabozi hela gauta tswa tswa tswa tswa se ipetele ka basuni ka mane ka phosho se bona le ke mothana ja breakfast le lanchi ha le ka u tsimo re marang ke ba di ba ke tsone ono
0: e ke le bole seri dumela le ga ndati
5: le ga hallo
0: ha mo nati le ga ndati
5: ke ba na batho bana
0: wane eso
5: eh ke fate ro ka man ka tsime le ka man ke ntse ke ba mkhwetse ka ndawo ndawo ke ke go ndlebe o mari kokomane go la khomane ke se ke ke tatela ka a buti ka mona ka ri di ka mona mane pro to mane ke ke tsiman sibego ile sibego ba tso sa bona lu mantolo to tabo
0: le seri
7: wa tlile mo smaratiwa
0: a mo natile ka ngwana na
7: ke tlile tso bua le ngwana ene a go ile mo petiele mo tension ke la le mo tlhogolantsa tsina ka jeno ke nna mang a ka tsama ka di shebong ke ho nna mang a ka a hole a bona tse ding tsena tsena tsa se school ba morato ke tsotsa ka just phaka di big speech ba mang ka haras day ke qetela ka ntse ke mo thola ka mang ka wa dela se school ba morato a tsiba
0: baba a mo gatuwa wa ka
7: bye
0: le seri
5: le se ka tshela
0: ke ndate le kai
5: wa lo ka me se ka tshela
0: wa leso
5: na ke nja makhaba ere ke potlake ke ka mane ka go sesa le tumaine ke double k eng ga ke tla ka mane ka le ratana a le teng le tshe tshiros wa le go si ke tla tla le mona ku tano ona na se res ke si skire trobo m Mr Michael mo ja le ka mane ye ke mo ga di ndoro ndoro ke re wake up ka se tamis mo le ngone ke na le na ka tshela yes
0: ke le wile
8: hora hora hora hora hora sponoro sin kevido sponoro sin kevido ye ra jo tu se ka ti go ka mo ka ti bi nga mo ro ka ti ba mo ti we ra to a phaji me ra re sa ti le mona ate de wo ga ma re o sa be ro ma ni ke bi ke ke bo mo ti we le na mo ro ke le na to a phaji me ye ra ke ke ma prata ka mo ro ka ti a mi bi ga mo ro ma prata ka to a phaji me
9: sipano no me la ke bua wele mme mafundi ka mona ka kwa ka mmakwane ke kopa o go lakeletsa batho bana ba golang ba babedi ke kala ke a simangaka ka mola ka pakeste dishabo wa gola tsatsing le la kajeno lena e se ke feta ke tlaka mona ka katlebo mola six o gola a simaki bese ke qetella ka kamane ka lesotho ka mona masegomola ke tsose se ba ba tsonthonto ke ngwanan tate lebese ba letsatsi le monate sponono
0: a kele boile kgaitsedi a ka lona o tlhome letsatsi le monate a golo fela le tlhonolofetseng
1: setso saka puo yaka seteišene saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa
10: wa ratwa wale Lesedi FM
1: di theoga dikalaneng le emotsho moratuwa go Lesedi FM fela.

0: Lesedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, dijo le moaparo. Re kgantsha ka botjhaba ba rona. Bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.
1: Ntisele puo eso, ntisele ditlwaelo tseso.
2: Ke molelo wa bohle, ba baholo le ba banyane. Ke Lesedi FM.
3: Ha o se Mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
4: Le shumela tsa pele betso tso re a goreng ya bohlano ya ntubela ditse mona ke tle ke fetele velo nga ka lesesa utlo rena be ka tsena re fuparetse di fe mohlombe le sesa re go dumedise ke wela go amela tselo tsengela tsedi mong ka di thapo ke tse o ka nama
5: mamerika o dumedi sa hohle hohle mo go nna teng la ka le bitso ke pielo tinga ka ya se so tlo tinga ka ya moetlo ke tsa ka hlaiseng tse matla ho le hlaisa ba ganya ha ba go di hlaisa tse ke kula mafu tsa ka go go tsing ha mamedi ya ga tya meriana ya gona ha e ba be ho ha meriana ya gona ha ena ditlamorao meriana ya gona e ntse ka ditlamatlama di le jalo fela me test to any te paritso e ka no wa e loketse e mala a hao ha mamedi ya ga te ha meriana ya gona e ka bo tsi ha ho ka o phekola kentsa le sala le ke sala kentsa le sala ke hlokomela tsho ke mafu a teng a tileng ha ho hona jwale tse tsanga le sala ria tile ho lo batho ba ba bo me ba no le motho wa mme e tsa bo nnete ba ho rua tse ba ho rena o ye me jwang kgahlano le mafuana e ka o ke buang ka ona tsama ya o yanga ke mang fihle o hlahlo be o nnete fa tso ka nnete o pedi hantle hey ba ka nnete o na le mafuana ka ba ba ho tuntso tswa ho handle ke foka metso go batho ba tsaba ho yanga keng ba tsaba tsela ho jetswa ho re bana le kensa bana le sala ka ba ba tswa ho hang ho bane pheko iteng kona ba khanya he ba remedy re a phekola ha re kokobetse ha re tlotla go tsaya re tlotla re o tshisa go fa fela moriana o tsamae le madi a hao o fike o phekole le ke sale ke go tlhalatsa batho gore ba inwelle khanya he ba remedy e le gona go thibela cancer ka pasala di so ka di ba teng e tsikele ha e ba o se o na le matshwao a cancer a sala le ke sale email le mo riana no bitswa khanya ha ba remedy o ka ntsha mafuela ka metsi ke bona batho ba go ngwe ba ne ba satribo go bana le cancer bana le sala ha ba ntse ba go ke ntse ke bua ka matshwao a cancer ke matshwao a sala ke bua le ba o le bomme ba bangata go bana le matshwao a ne ke tlhalang ke bua ka ona ni bomme bohle ke le go thaletsa gore le thibele cancer le sala ka khanya ha ba remedy bona motho a nne a o ka fumela sala o so o ile nna go nna go yetelele ho feta ye o itsirang ka mafele a tsareyang ka bokgo bo potapota le letheka tsela gore ke matshwao a cancer a o ke matshwao a sala molomong wa popelo ma ka ba tlo tsontso qeaqea ma kganya sheba le remedy ke wa pheko yao ke yona e tlileng ho tlatla ye o thusa ke thaba haholo ha batho ba ka ba sepetlele fa ntlha wa nnetefatsa gore e hlile nthena ke cancer nthena ke sala fela ba tlaganyeng mona ba tseba gore na ba tshegwe keng ba tla ba tseba go bona maatla a moriana ona ke tlotlo molemo ge ke dibotlolo tse pedi le tharo tse nne gobane jwale di a fela dishopong mane ga re qeta go isa fela ka mora matsatsinyana e se e fedile moriana o bitswang kganya herbal remedy o tla baballa le o pholosa bophelo ba gago kgatlhanong le cancer le tlala o beya tsong ka fekegele ha e batlo dibeakaelo se betsa tlotse dintse dibake le mathata go ham o phekola serame e leng arthritis o phekola diphiyelo senyasane se seng se itaola dropo le mathopa o beya fekegele ha e blood taolong o phekola alpha o phekola letshea o phekola mathopa dropo selumi diphiyelo senyasane se seng se itaola rona batho ba stroke e ne leng kganya herbal remedy e tla le thusa gao letlhatswa madi tlo tla e o thusa gape gape wena motho ya tlhokang ngwana e ne leng kganya herbal remedy e tla o thusa gagolo mafu otlhe a manang le taba le popelo kganya herbal remedy ke mmampodi e tla o thusa ka ona e ne le yona e sa le gona jwale ke boyatse re na le moriana wa bomme le bontate moriana wano o le o tsang dikhitwa tseng phiphi tsale tse eleng gore ka nnete o no se o tlhowa ke nama o e shebile nka ganye man power ke ona moriana o tlatla o thusa ga o babe ga o na ditlamorago gogang o inelela ona ga nngwe fela o iphelele gantle nako ye telele man power meriana ya gona ke bogolo ba lethaka e na le tshwantsho sa bobapi go yona mone ke tsela e o tla e tseba ka yona mme ga e bapi gogang ke boyatse re tshwere moriana wa bana ke ganya special baby ona o ntsha tshilana leleta manyua ditapedi o ntshe lebese ngwane mmane o fitlhe o tlatswe madi a ngwana e bang o na le magopho madi mmane o tla fitlha wa ntsha ka ntlha fitlha o melele ge boetse ge tlotla go o thusa ape-ape go phekola ngwana wa seke ya tlola o thibela go tlola le o phekola letswejane ka ganya special bad sa kgompo ya tlila ke ya matlhalo kgompo ditswale nthabeleng ke yone e tlatla e o thusa ke mogiana wa tšhate ke mogiana wa lagape ke mogiana wa matlhonono ge boetse ke na le kgompo e bitswa mabusetsa ke se sepa sa mabusetsa le sewaga sa mabusetsa ka o thusa gagolo go lelakamele kwa di gotlisetse go beng ba yona tlapisa ngwana wa e le monato tla ngwana ditlhatlhobo ka mabusetsa nthabele mabusetsa wa sewaso mabusetsa wa sesepa tlhaketa sa go ganya di a fumanela dinomorong tse latelatelang 073 525 3583 ke 073 525 3583 073 525 3583 bomfanteng batho batho ba ntla ditshimana a se ka botshabelo ka mane motheo pharmacy ditlhopho tsotlhe tsa motheo pharmacy ka mmolong ka mane le ka kose o itsima ntla ditshimana ka bantsho ba tlhaba di-pharmacy mo tla ditshimana thenyela matha o ya ka mane ka kamane ka Welkom Crazy Mat o tla ditshimana le ka menisikamane Crazy Mat contain le contain e tsheoli e gobere o tla ditshimana ka matha o ya ka mane ka Bethlehem Bucks Cosmetics e diteng ditlhopho tsotlhe tsa BB Cash and Carry kwakwa re itsele Harry Smith o tla ditshimana ga se ka mane ka peter magisile ke manchester mo makoti smoothi shopo o tla di fumana ya ka mane ka ferinegen tefito pharmacy moong dintse di ditleng ka sebokeng ka mono ka osela dishopong tse ka kisang meriana mole bebal hills mane ka efatone o tla di fumana ka mane ka efatone ka ee tumole dintse di diteng ka downstairs ka mono ka ibobesi 777 kwa bobesi mane fanta bay pakagenke mono dintse di diteng a senyana omatha ya ka mane ka sebokeng kamandela square se bokeng cosmetics ke moo dintse diteng tlhaisa tsa ganya herbal remedy gartenburg blackmore pharmacy iketsetse molemo o reke ditlhaiswa tsa ga ganya o phele bophelo bo bolelele ntate e tshweu kgotso ga ba fole batho ba phele gantle
4: ke a leboanga ka lesese
5: ke ota
4: lesome metsotso re o reng ya botlhano go tle gore o re iswe legato lena le o ka metlha yotlhe le re tsa monnete ba gore le ya re kopanya le re gokang ya mmogo ka baka fela la maqhubu a gaso ke o sia matle mabedi a tshebeletso le sedi ke tshepa go nako e tlang a re tiana o tla bontse o dutse ona matleng ana ke re go wena gopola go tlala tsatsi leo ka mantshwe ya reng ke motlhodu ke tlotse ke ka dula ke tlhola ka matsatsi otlhe mafelo a be ke a tlhonolofetse mmamedi ebe bo monate mananeng o tlhatlhaletela ka morago mono o reng ya motlhano o teng gaitsedi ya motho mantshe wa mofokeng le moifo wa makubane a mona le mane na le ona ge tla tiana nanolame rethetho moqebelo bekeng o ratwa ke nna ka pelo yaka yotlhe God's messengers bazalwana morutitelelo xa ba o tlalatela ka mantshwe a bonate mo gobane o ile a ga tlhonolofatsa a re tswa daa.

dikgoho tsa matjhaba. Sesole sa naha ya Ethiopia se bolela hore se bolaile makgolokgolo a sesole sa marabele a mokgatlo o bitswang Tigray People's Liberation Front, TPLF ka bokhutshwanyane. TPLF e laola lebatowa le ka leboya la Tigray. Sesole sa Ethiopia se re se ile sa futuwa ka mora hore marabele a nke taolo ya maemafofane a mararo le ho hlasela dikampo tse fapaneng tsa sesole sa naha. Lealo jwalo, marabele a TPLF ona a arabetse dipolelo tsena tsa sesole sa naha ka lereng a ne a itshireletsa ka ha a ne a hlaselwa. Batho ba ballwang ho makgolokgolo a dikete ba timetse ntweng e ileng ya kupa pakeng tsa marabele le sesole sa naha Ethiopia dilemong tsa ho feta.

0: ha re le kolema emo al hodimo o re ka lebellang ka jenu jolo ka tsena tsa bolipi hlopisitswe ke bahlanka ba ditshebeletso tsa naha tsa bo emo al hodimo tshwane Gauteng le tla kwela ka go kgetha dibaka o futhumale Mpumalanga go tla tshiba ka mohudi ka dihlabeng tle mo le tla kwahela ka go kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itadileng a diadumatha bama Northwest le odimo le tla tlhaka futhumale ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka thapama ka mafafatsane a itadileng a diadumaka botšhabela Province ya Free State le tla tlhaka futhumale empa le tla kwaela ka go kgetha dibaka thapama Northern Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka go tshese ka mafafatsane mo na le mane Province ya Western Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka Little Karoo ngona ntle le mo le tla kwaela ka mafafatsane thapama fela le tla kwaela ka go kgetha dibaka thapama ka mafafatsane mo na le mane karolong e ka botšhabela Eastern Cape le tla kwaela ka mohudi o seng gona ka dihlabeng ntle le mo le tla tlhaka go tshese Province ya KwaZulu-Natal le tla tshiba ka mohudi o seng gona ntle le mo le tla kwaela ka go kgetha dibaka go futhumale ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ditaba tsa hora ya bohlano ebile letsa pele tsa letsatsi di felela mona imamelele kgaso e e latelang ya ditaba gore nyane ya botshelela ke kgutlela go mantshaiwa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane
1: ha ke lebohe nako moloi ka gore balla ditaba tseo tsa hora ya bohlano o boletse gore o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela netefatsa gore ga o fetwe ke ditaba tsa rona tsa hora le hora mona lapeng ho Lesedi FM Mohlophisi wa Makhumane ke segametsi moilwa ba hlaisi ba lona ke Mokete Monyobo le Ntsane Rantwa Stanley Sesten Mozathebe ke yena ya re laolelang kgaso go netefatsa gore Makhumane a fitlha wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke lebitso la ka gopola gore lena la Makhumane o le tlisetswa ke SABC News re ikebetse ha re kgetheng kukapere Amedi tlhokomela gore go tsemele monnye batho go marandang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo gao ka tsona ka jeno mo Presidente Cyril Ramaphosa o tlile go phatlhalatsa matsatsing a tlang gore mmuso o tlong ka bogato bofe ka tlhekefetso tsa bong gender based violence le dipolao tse etsagetseng morago tjena sena ke ka bara gore go fumanwe ditopo tsa basadi ba robong Kempton Park le dibakeng tse potapotileng Gauteng morago tjena bekeng e fetileng go fumanwe setopo se e seng sa mosadi Soweto sepolesa se fuputsa polao tsena mme ga se qhelele ka thoko kgonagalo ya gore e ka nna ya ba go na le mmolai wa batho ba bangata serial killers ba can see Mabedi MK Party e ipiletsa go mo Presidente Cyril Ramaphosa go nehelana ka taelo ya gore mokomisinara wa naga wa sepolesa e o sa le a ginwa nakwana mosebetsing General Fani Masemola a gutlele mosebetsing wa gae goba diqoso tseo a neng a pharue ka tsona di hutswe ka letlhakoreng le leng ANC palamenteng e re General Masemola o tlholeile go etsa mosebetsi wa gae a ipapisitse le molao wa motheo ka go kenya tshebetsong qeto tse e se molaong tseo a laetseng go di kenya tshebetsong ke letona la lefapha la naga la sepolesa le matsatsing a ikgethang a phomolo senzo mkhulu ka mora gore ANC e seholwe ke bongata ba batho ka polelo eo kgatlhanong le Masemola setho sa palamente sa ANC Khusela Diko se tlhakisitse taba ya gore le ga ba ntshitse maikutlo ka General Masemola ga ba etsa tshisinyo ya gore a se gutlele mosebetsing kapa a fuputswe go ya pele Se suti haufi le seyalemoya sa gago o tlo utlwa selelo sa momamedi wa Makhumane ka jeno le thuso eo Moifo o mo fumanetseng yona re ke tlheke mabenkele
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Shoprite o fa mata ka pokothong ka lenane la meputso le ithomeng pele mzantsi. Ka disolo tsa extra savings tse ka di mo 5000 beke le beke. O ka una hulo me o fumane extra. Disolo tse jalo ka 500 gram ya di Vienna ka pa 750 gram ya Polonia chief chicken ka 39.99 e lengwe. Le 2 liter ya Brooks Oro squash concentrate ka theko tsa 36.99. Disolo di fumana mabenkeleng ose a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings a Shoprite fela.
4: Dumela na lady, ke na le kwetelele ke sa o bone. Dumela lerato a kompontse hlompho, se ke le queen na lady jwale.
5: Ah ebo, ho tloane ngwe le queen.
4: Matsatsi ngana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
5: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngwe e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
5: Na go eng etlan le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
6: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
1: Metso tsungena ele shome lemetso emedi ka mora hora ya bohlano ere re simolle makumane ho sengona mangau Metro Free State. Baahi ba mangau Metro Free State ba kitikile letsatsi la naha la botshaba maobane ka ho ithuta haholonyane ka taba tsa molao. Baahi ba ne ba pere moaparo wa botshaba ba fumantshwa dikeletso ka ditaba tsa molao. Masipala wa mangau Metro ka kopanelo le dikhamphani tse fanang ka ditshebeletso tsa molao le makala a molao a emelang ditokelo tsa baahi di ne di kgobokane Bloemfontein ho mamela dillo tsa baahi le ho ba fa ditshebeletso tsa mahala tsa molao. Mosebetsing mmoho le rona Ishmael Modiba ke yena wa ka tse feletseng.
7: Kopano ya mekgatlo ya molao mo go be go neelana ka dithuso tsa molao go badudi ba mangaung ka Bloemfontein ka letsatsi la bohwa mo go be go neelana ka dithuso le go bontsha botho. Ge le lelapa la ga Maleho ka Phelendaba ka Bloemfontein ba ile ba ikwa ba imologile morago ga go išwa tlase le godimo ka lebaka la title deed morago ga go reka ntlo ka ngwaga wa 1991. Ke siele Maleho a re o ile a hwetša thušo ya molao go tswa go bao ba bego ba le gona le gore o tlo imologa morago ga mengwaga ya 30. Maleho o a tlhalosa.
8: Re tlisišwe ke bothata ba gore ga sale re reka ntlo ntse re sokola ka title deed. Title deed ne ha ri le ko masipaleng se ba re e yang kwa jano go thuso e re krede re thusishwe ke maqeta a le ba re blele se fo re dire yang e le gore kgaleng se re sokola re batlana le title deed ma ka leboga ka gone re krede.
7: Mokgatlo wa National Association of Democratic Lawyers ka Free State ka fase ga boetele dipele ba modula setulo e lego Thabileng Gubeni o re go tlišwa ga ditirelo tsa molao go badudi se ke seka sa go bontsha tlhompho le go ruta batho ka ditikolo tsa bona. Ngobeni o re se ke sebaka sa bona go ka neelana ka ditirelo tseo di tlhokegago setšhabeng. Ngobeni o a tlhalosa.
9: Gore re tlise tsebo le tsebo ya molao le thuto ya molao bathong ba rona. Gore letsatsi le letsatsi ha ba phela ba kena dishopong, ba kena mabenkeleng, ba kena ka gara seponiseng ba lo reporta ba tsebe gore ha ba sa fumana thuso e phethahetseng ba ka ya kae go ba fumane toka ya mannete le justice le equality ena eo re leng naha ya Afrika re ntse re lwanela le kasheno.
7: Masipala wa mangaung ona ore go botlhokwa go ka kopana le mekgatlho e mengwe ya setšhaba ka letšatši la bogwa go ka thuša setšhaba. Seboledi sa masipala wa mangaung sa Namao sa Swere e le go Nicolette Maisels o tla le tsona.
10: Re nka principle ya rona ya batho pele, re beya batho ba rona ka pele gore re tla nka letsatsi lena batho ba tla sebetsa ba sabeleletse setšhaba. Nadele e tlile le di-lawyera, di-law firm tse ngatanyana gore ba tlotla ba dula fatshe le batho ba barona. Ba rona ba ba rute ka diwili, ba ba rute ka bohlokwa ba diwili, ba ba rute ka gore na bohlokwa ke ba eng ba gore ha o sona le ha o qeta go tsa go tloa lefatsheng e be e le gore family ya gago e covered ka tsela e wena o ne o tlo batla ntho tsa gago di sebetswe ka teng.
7: Ge e le mokgatlho wa ditokelo tsa botho wa South African Human Rights Commission ka Free State bona ba re ba tlo tswela pele go ka thuša setšhaba le go boloka ditokelo tsa bona. Morula setulo wa South African Human Rights Commission ka Free State Thonoko Modise ore ba tlo tswela pele go bea leihlo mafapha a setšhaba gore a šoma le go tlhompha ditokelo tsa batho ka dinako tsohle. Modise o a hlalosa
11: re lemoga gore ditokelo tsa botho di botlhokwa thata ga o ka lebelela preamble ya rona ya constitution e rona baagi ba Aforika Borwa re tswa ko nalaneng e botlhoko ya go kgethololwa ke apartheid jaanong tsatsi la gompieno le la heritage day le re bontsha gore jaaka Aforika Borwa re merafe e farologaneng mme re keteka merafe ya rona gompieno and seo se bolela gore jaaka maAforika Borwa constitution e kapa democracy ya rona e tibile ebile e setse e godile ka tsela e leng gore re kgona go phela re le merafe e farologaneng ka kagiso go ntswetsa Aforika Borwa pele
7: ge e le mokgatlho wa independent electoral commission le ona o be o le karolo ya kopano eo mo wona o ilego wa kgothaletsa badudi gore ba tseye karolo dikgethong tse tlago tsa dimmasepala Ishmael Modiba, ditaba tsa SABC Bloemfontein.
1: Ishmael o re behantle metsotsong e le shome le metso e tsheletseng ka marahora ya bahlano ha jwale re lekola dingongorego tse o re romellang tsona wena mo mamedi wa makumane hore re fumanele thuso ka padikeletso tsa ditsebi. Mo mamedi wa rona wa Orange Farm Gauteng o lile moifong ka lebenkele le leholo le wa le sebeletsang le o areng le hatikela ditokelo tsa bona e le basebetsi.
12: Go na le di-problem tsa di-manager ga o batla ka toilete mathata ga o batla lefi ke mathata re gafolelwa di-hour re sebediswa ka thata ga re patale so ke ntho e tswang jwang eo cause union ya rona ga e re lwanele and then ntho e mborang go ya ka gomang ke batlile transfer gale ebile no ke give upile ke dula Orange Farm go sebeletsa ene daily ne se setse ke le one if o batla transfer ga ba kene taba gago ga ba o nake ga o lwanela di-rights tsa gago ba o trapa ka ntho enyane fela gore ba kgone go tebela mosebetsing so ntho ga e le jalo mamagetsa jwang ke kopa thuso ya gago ga ke na taba go etsagalang cause no ke kgathetse ke o thola fela ka taba tse etsagalang retail di-retail di a re tlhokometsa gagolo
1: Makumane e tlotse machato ho fumanela mo mamedi eno rona thuso ho tswa lefapheng la basebetsi le khiro labor and employment department Gauteng lefapha le romeletse bafuputsi ba lona le benkeleng leo mme ke yena o thabile mamedi wa rona ho fumane thuso ka mora hore moifo o eme ka maoto
13: ke le bua o se mantsheo wa ka o nthusa ke ile ga thusa hala ka treatment eo ene ke thola mosebetsing re le batho ba tlameha ho thula fela ha bo treat up at mosebetsing o tlamehile ho bua o ska tshaba go tla tijelwa mosebetsing cause some of the manager dinka nyetla wa hore o ke se bui ha o tsala something e wrong mosebetsing so re le batho ikemele o tle o le one mosebetsing o tle o le one lefatsheng o ska dumela ho ke fetswa mosebetsing ke leboha haholo ke thuseile haholo ke leboha ke ba bang ka re ba ka ema ka maoto ba ska kwalla dintho ka sefubeng e mang di twanele o batle thuso tla e thola
1: Mwana ya saling o shola tharing lo wena re atla ngongore ho nya hao re dilata ka bongwe ka bongwe ke tlong ka maikutlo ha ho tsemelo mong ya batho ho marandanga dipuisano tsa secha ba social media hlokomela hore tabeng o hape o ke tlong ka maikutlo ha o ka yona hleketse tlokomediso hore ena yona e ke tlobua ka yona ha jwale e ka nna ya o hlohlontsha ditsebe kapa ya o qholotsa maikutlo re hlokomediswa hore ho ruta kapa ho etsisa bana diketso tsa batho ba baholo kapa tsa thobalano sexual grooming ha ho qali moetsi wa ketso tsena a santsa etsa thobalano le bana fela re hlokomediswa hore o qala aba hohela pele aba rekela dimpho aba fa tlokomelwe mofuthu aba fa tsotello ho etsetsa hore bana ba motshepe pele a tlola moedi a se ba etsisa ketso tsa batho ba holo hopola hore motlatsa mo commissionera wa sepolesa sa Gauteng le ka leng la bofokisi general Shadrack Sibiya o jametse ke qoso ya pito ya ngwana dilemo tse le 18 le etisa ngwana dilemo tse le 16 ke tso tsa thobalano me ke hona a tla hlaisa le tlhakore le hae magotleng a dinye ba ha so fumanwe a le molato go tlo bua ka tabena le CCTV ha morraonyana e re ketse tjena
3: Shoprite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele mzantsi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolo tse jalo ka di 5-pack dife kapa dife tse pedi tsa Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand. Le 500 gram ya di smoked Vienna kapa 750 gram ya poloni ya chief chicken ka 39.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
14: Dijo tsa Sontaga tsa 7 colors ka mehla di a hlabosa wa tsebo. Ho fika ebe ba nako yane ya ho hlatswa pane ya ho hadika nama. Ho. Pele e o etinya e homareseng tlase. E shabela e ka ha itlotloha. Jwale ka soap ya ADVCU. Ha mafura a le thata jwalo, o hloka ho matla ho fitisisa. Ka Sunlight Ultra Power, o fumana matla a menahaneng ha hlano a ho thefula mafura. E sita le metsing a batang. Sunlight Ultra Power, e etsa hore o hlole mafura a manganga ha bonolo.
15: Hau supermarket e chipu fita you save ho belelang hore o tla boloka haholo di hlahiswa tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99 le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha you save fela mo di jesa maemo di bitsang hanya.
1: Sekibole tso hore rena le ntate Sabata Thedisi o re letsetsa a le versus Brown re lebo ha holo ha ubilele mamello ya ho tshwara go tsonta ntate.
16: Ausman tsi wa ke phetso phetse.
1: Ntate.
16: Eh, ke na ke tsalo tse tsa thobala le tsena. Ko ga ke tsebe o bua ho bua ka taba ena hore na ho ka etsa la leng hore ebe e tswa melomo ya batho ka pa intso ntse e tsa ha. Ho ba le teng ha. Ha hona tsotsa mo ntse phinyo phinyo me hala ya batho sheba go na e kentse e jwale. Ha fela e le go mthumo mmuso ka fana go bona gona ke tsela e fine ka gona gore e etse go kotse ka ba finga pa se ka itswa gore e fitsele ka pa ha o ntse ntho o tshwago ke bona ho sa sa lekane empa he o ka hla ka fela gona ha e se se o tshwaga ka tabeng jalo o etsa la ke le bo
1: ha re le bo he re le ba botshabelo ho ntate pule mabena dumela ntate
17: re tele kae man
1: re tele kae ntate
17: ha re dingeke na ke bua ka ena ya batho bana ba ho helang bana ba banyane ba ba tswa thubalano ba le banyane ba ba bo simpa tsa bona wa sa batho ka nete ho hambolite di le ho dingwe ha ba tlo kena ho hambolite nana o so kutwa ngwana e monyane e ntho e tswa thubalano no motho a jolo koro ke se mau mau sa se meremere koro se bobotse se tswa ka ntle le botsweng pele se sa se buta ntiri ya morao no ntho e ntho motho a jolo koro ha swara a swere botlo ba ha ka o fela tlo go nkile bule mang
1: ha re le bo he ke boela hape ke tlokomediso hore taba yena mamedi e ka nna ya hlohlontsha ba bang ba lona ditsebe ka pa ya le qholotsa maikutlo re a foslo ra se ho ntate Dlomo dumela ntate
18: mme maphuka le mo ifo pota potile le ba mamedi go tso
1: ntate
18: mme maphuka ke tabeng yena ke tlengwe e thentha mola ya MK party e reng le polisa lela le khotlela mosebetsi le nna ke dumelana le yona ha ba go pidinyewe tsa gago mosebetsing ba re ga o molato ga ona gore ba ka o behelela ka ntle

0: ka bua ka go tlisa ka tlo ya lefu tate le bo zandela thank you mme ntse
1: go tsa smantse wa smantse wa taba ya sha tracks bia ya swabisa ebile bontsha hantle ra Afrika borwa maponisa a ne iketsa ka mogwa ratang ka teng ka nnete yona ha e amohelei ho ha re tla uka smantse wa ke nna traffic masangane mo tswatswa thaba bsi
2: a se mantsiwa ha ke dumedise ha ke dumedise ho seng ho letsatsi mme re a phela hle re a phela mogala ntse le yena letsatsi la ka jeno a khona mme mantsiwa ho hang hang hang fela motho yeno ha funyana ha tshwanela ho phela le batho ba jwale o senya lefatshe o bodisa lefatshe la habo rona la South Africa ho duma o sontso ho le bohloko bophelong bo phelwang lefatshe la South Africa ha tshwawe hang fela motho eno a e changaneng a o kopana le tsa molao mme o bua le Thabantle matatiele ke a leboa mme mantshiwa
3: kgotso kgotso mantshiwa le kae ngwanaetso a nke phoka ona mme Shadrack's biwa Shadrack's biwa ha e ba e le gore ntho ele ka nnete o entse ha ngwana mme hai ka nnete mmuso o tla tlameya gore o nke dikgato mare jale ha e ba e le gore a etsa o tla tlhaka mare jale re batla gore neng ba tseba gore reng ga ba ka nyalo molao batho bane tanke wena mantshiwa ke ntatipo le phaladi ka mone ka phase 5 Bloemfontein dankos
4: ha re le bo he re boele mohaleng re nka mmamedi wa rona wa ho qetela ke ntate Sokoti o re letsetsa a Lefield Jones Groen dumela ntate
5: le ka se buitse ka se tsepa ha le mo fuwa ha mo
4: a tla le ka ntate
5: ha re teng ho mantsuwa ha ona mphe ho tloko tse ka hore re nga le bana ba bana na ba ba itswa ntse tse no mantsuwa ho tloko ka taba ya hore motho strateng tsa fanga le dipompo mo fa di panela mo fa di ntse monate kanti ka mola tsa mo he re fikela a le ding ka keto e tsa se a se tsa ho bana mo nyane se mantse e ka re mola o ka nka matla a ho lo bana e re tshosa ka re nela bana ba bana ka matlo mo se mantse e bo tlhoko ntwe no se mantse o ka le bo bana
4: ha re le bo ntate Sokoti le bo hle ba ntshitseng maikutlo ho tsemelo mong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setjha ba social media re re di kwaletjina
6: maikutlo a ntshitseng ke a ba mamedi Melisedi FM kapa SABC News Rena Kabelo
4: Mosebetsi mmoho le nna rape o mokwena o eme o malala a laotswe ho refa ditaba tsa kgwebo le moruo.

0: le chepate re mokhe lo renyane ya borobonga jwa gatse thalo ka ofela ka nnete ho tla ba bonati mo ipa makuba ba le mane ke le buile go le bo sebetse motle batla go tla se ba khutla ka mantaha re tla utlwa re ye me jwang ka mantaha rona re ya mafelong a beke ai maobane ne le thotseng a ta fela tsene di etsa hala Africa borwa makeshileng a rona ho tle mo re phelang teng ai ne le mo sebetse motle e le lona letsatsi ho ketekwa jalo letsatsi la botshaba re la peng le letsatsi la phomolo ke a tshepa ho phomotsa monate ba khutlela mo sebetseng le tla khutlela monate le chepa toteng jalo ka behla le behla chepa e go dubedisa bo swa ka le kae
1: Morondo disco dancer moro DJ lwana comrade Jonito ka mo haule kae ka jeno
2: a ntwa di lukile chepa
0: ho ke tsola wena chepa ke farase ke la bohlano
1: ei ke sa tsile mona la ka he
0: Hey, I'm going to go to the house.
1: Ke ska be tsira ba tlo hlola ke nnete empa ha mo kwetlise mo le mo afihla sehlophe bona le tsela a sebetsang ka yena motho mo ka bona sehlopha sa bapale hantle ha re mo feng na
0: le mo ngadi yugo ha re qala o tla opola ha qala ho ya ka mo a ile nga re tshwara ka teng ha se ha sa tlwa itse mo rethetho
1: le letho ngwana me ha qala hantle
2: Ele re hopotsaneng ba ne ma Afrika borwa le ba.
0: Ha ka qala hantle
1: ka. E ba tla hopotsaneng re ino twa go na o tla mele re busie.
0: Ah o chepa tla le boso.
1: Ke uta.
0: Ba shoma ma bedi metso ka marara ya botselela.
3: Shoprite o fa matla ka pokothong. Ka nna ne o la meputsa le thommeng pele mzantsi. Ka disoletsa extra savings tsa ka di mo 5000 di beke le beke. O ka una hula me o fumane extra. Ka ditheko tse subsidized tsweng di ntontsa mantla. Jalo ka 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka 99.99 fela. Isita le 10 kg ya Speco Rice ka theko e tlase ya 139.99. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
4: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Kgetho e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Tsohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
5: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi, empa o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae. Beha projeke ya hao matsohong a hao ka bill of materials ya cash build hore o eletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela, paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le bill of materials. Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Kgetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka bill of materials. Cash build.
2: La bohlano lane la jackpot ya Powerball la bohlano lena o na le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 78 million rand ena ke tshelete ka fetola mophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka ba wena shebella ke tsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bohlano lena ka hora ya borobong mantsibu ya ho SABC o ka ba emong wa bo radi milione kapa bo mmadi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Hey, ke re wena. Loto ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, di milione tse ngata. Dibapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery. Etsamaiswa ka motlotlo ke Sizekhaya. Ba mari ba shuma mabeda na metsu medi metsotso kamera horaina ya botshelela tagwa breakfast show so dutse le twasa le kada ro mamela ro ba paletse le omile are le rato le fedile ana e bohlokopina Rebecca Malope, Aremadi Ahai. Tsabela tsoke le Sedia family, Sedia family boetse le atswa. No, re tlo le bona ka mono ka Maya to.
6: Sekhurani Entertainment and Projects, mohole le Sedia FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebose kgobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebose kgobela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngongo, Joyous Celebration Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Nao Mabote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick and Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565.

0: ka ofela di a gona hala taba tsena tso sa tse batho ba nana ngore ya sentwa hore ka etsa hala ena West Bank ba ra ai bonolo hampe re ka yetsa bakeng sa ba mamedi ba rona jwalo re hlalosetsa taba tsena tso hle ka ofela re tlo buisana jwalo le Mabel Modipa yena ke public relations manager o tswa ka mona ka West Bank. Ghost Mabel tlo go rubedisa hape ka tseno ke la bohlano gaitsedi ya ka le kae
1: Dumela
0: ba tshukara re teng le kae? Ah, tsa me. Re a leboa. Dumela thata. Mme ke rata hore batho ba ntseng ba bona ka re ho buima ebile o thata hore motho a ka fumana koloi. West Bank e yentse bonolo bona bona kutle ba mamedi ba bangata ka nnete ba bua ka yona taba ena hore hey, re dutlile taba tsa lona tsa West Bank. Jwale ka jeno, re bua ka West Bank Guaranteed Future Value. Hantle ntla re bua ka West Bank Guaranteed Future Value. Re bua ka eng?
1: Ee, ya Patukara, ere ke qale ka ho tlhalosa hore ka West Bank Guaranteed Future Value, kapa GFV, e tshwana le ha o hira koloi. Ha o hira koloi, o nka ditefiso tse o sebeletsang, o dumela le dipehelo tsa mileage tse o sebedisang. Ha o se o qetile ho sebedisa koloi, o ya e kgutlisa. E ntse e le maemong a mantle, ho fitlha nakong e tlang ha o batla koloi. Ha o reka koloi e ntjha ka West Bank GFV, o kgetha hore o patala ka kgwedi tse pakeng tsa 36 kapa 48. O dumela ho mileage o e tsamaisanang le tsela o phelang ka yone le ho tsofala ha koloi ya hao. Jwale, o kganna koloi ya hao, o patala tjhelete e tlase ho feta ka moo o tlwaelehileng. Ha term e fela, West Bank o fa netefaletso ya hore koloi ya hao e tlaba e le maemong a matle ha o ntse o e kgutlisa. Ebile o ka nka koloi e ntjha ntle le mathata afe kapa afe. GFV e bolela hore o patala fela karolwana ya boleng ba koloi o e sebedisang fela, e seng tjhelete ka fela ya koloi. Se se thusa ho thola installment ya hao ya kgwedi le kgwedi, e fana le ka phomolong moyeng ka ho thola ha boleng ba koloi.
2: Ke taba tsa e leng gore ka nnete di a kgothatsa. Gobane motho a kgetha GFV papisong le thekiso ya koloi eo re e tlwaetseng?
1: Go araba potso thwasa, ke tla fana ka phepetso tse tharo tse bareki ba kopanang le tsone ga ba reka koloi. Ya ntlha ke installment. Latela moetso wa koloi o rekang o sebedisa GFV. Tshebediso ya GFV e tlhoko e tlase go feta kontraka ya go reka koloi e tlwaelegileng. Ona ho bolela hore o boloka tjhelete ebile o dumela ho fumana koloi ya ditoro tsa hao ntle le ho ntsha maralong wa hao wa tjhelete wa kgwedi le kgwedi. Ya bobedi ke maintenance. Tshebediso ya GFV e mahareng a kgwedi tse 36 kapa 48. Sena se bolela hore o ka kganna e dula e koloi e kgannang e dula e le ka tlasa warranty le service plan. Ebile maemong a mangata koloi e ka tlasa maintenance plan, wena o lefa fela tjhelete ya petrolo kapa diesel le mabidi. Ya tharo ke shortfall. Boleng ba koloi bo netefaditswe nakong e kontraka e felang ka yone. Ho bolela hore ha kontraka e fitlha pheletsong, ha o tlhoke ho ngongerega ka tjhelete e saleng morago pakeng tsa banka le boleng ba koloi. Ha re se re dumela ka tlhokomelo ya koloi le mileage, o ka kgutlisa koloi ntle le ho nahana ka shortfall.
0: Re na le batho bana ba tse re qoqa le thwasa mona gore hey, West Bank e hlile e tla ka ntho tse ntle. Jwale ho na le batho bana ba tshwanang le thwasa le batho kara ba reng hai, nna ke rata o dula ka koloi le ha se ke qetile o e patala. Ee, le o reng o batho ba jwalo?
1: Le tshwana le nna ke ne ke le yalo. Mare ka West Bank GFV, ha o qeta ho patela koloi ya hao, ke ntho e ntle Patukara. Empa nako o qetang ho patela koloi e se e le ya kgale, ebile ha e sa le ka tlasa warranty. Ha koloi e fa mathata o reka e nngwe. GFV e ntle haholo ho batho ba nang le qetso ka koloi tsa motlakase. Hobane ba ka reka ka GFV, e sebedise nakong ya kontraka, mme o ka tswa ka hara kontraka ha nako ya kontraka e fela.
2: Ai, ha ntle ntle ntle tabena ya ya ya ya hopola nining ha ke reka koloi ba nthlalosetsa ka yona GFV ena
1: eh
2: ba tsho ba re hey ya

0: show le sedi fm ke molelo
1: yena fela
2: ena le jingile
3: e ja wa utla o thupileng wa tla ka kwano wa ge ke
2: mokaela
1: ba ya bona
2: ke be ama ya
3: ga ke mo jala ba
1: e re tla ke bua bua ke ntse tse
3: wa ke
1: mo ha ke ke le mane se ga lutswa o le ni mo ka phama ka tsho le go putsa bolwetse bona bukotsi ha se papa
2: na ke le ga la mo ha mo re tseke
1: into this a mono
3: yamba o japa
1: pamukate
2: pamukate ye pamba
1: bona auswane bona
3: a fela ne tshosa
1: a bua ali mo matrasa
3: fela ba le ba re tshosa holo
1: ba tshositse ba re tshosa bua ka wena
3: ba re ba tshosa wa hopola ka
2: yena wa hopola
1: o na le 9 or 8 years
2: na hopola o no tricke kwatsi ya bo
1: I can't do it.
3: Rea Bali.
2: Oh,
3: la yo palla le bu.
1: Nigga na Bali.
3: Rea Bali.
1: Kala tsuna le
3: palla le bu.
1: So sana le nna. Nigga mo sala.
3: Eh, jo.
1: Rea Bali. Sala jalo ka nna. Mi sen.
3: Rea Bali.
1: Ya. Karas, habari ba, ba don't you?
3: Hasi re bone
1: ke ngamauri tsila motho. Ke re go khalemete. Ka re ha ba ba ate. Go khalemete.
3: Ba o sile le last time.
1: O so e bona lo wena. Bona no. Wa bona lo.
2: Ba la ba o sile.
3: Ba la ba o sile.
2: How back?
3: Sai wa e bona.
2: Ba ba ba o pit.
3: Ba mpatle.
1: Ba ka ho tla wa e bona le. Ba bona mo uri tsila. Wa o kene, lo no bona. E ne ke bona uri man tswasa ha ke bua le yena.
2: Ke mo ya o tsile. Mehla o na le ntwe na nyana.
1: Ha mpatle man. Ke re bona. Khale ke ga ule mosa empa ne ke tshaba
2: o sa nje o ba
3: ni lwana o setse lwana o wa kukunela
1: wa e bona lwana ka dikhole
3: re ke sinye
1: o kana mo ya mo go ditshila
2: hey sama
1: jala
2: kufa mo le na le boma
1: mo kufa ke nna jalo ka ke
2: tshata we
1: e ke ke ke
2: le jingle mo nga jingle
1: mo re
2: wena jingles
1: ke nna wa jingles
3: ya
1: ko ena na le ya pila o kete ke nna wa jingles samari ke mashabela ke treba gumbi ke roni modimula ke a botilolo ko ke christmas pane ke mududuzi ntuli ke smoke ke tsitsi chumia ke zikos thole ke tiego gagao shon di horo le shakes kuman
3: a sexualetsa hlegebe hantle sexualetsa
1: ke na le boma
3: o se
1: ke bona tswa le ba le mo
3: a shakes ya se comedy ya ka se se
1: mo ha mo khomong wa yeso ho buima mani music ke uno ratake

0: Double tickets tsa batho ba batlang ya jwalo remix comedy show ka monono ka all gray ka di 7 tsa October re fana ka di ticket ke Khufa Fest ke tsa Khufa re fana ka di ticket tsa ya ka mono o lo bona bo Samari ha ba o tsaisa ba re ke rona ba imetsweng bona ba
1: ime Samari
2: ka le he
1: ko ena manes debit order tseno ba lo massage ka kadi la
2: umuluwa ba tlo imuluwa bana betso le limits
0: yeah wa ke beste ka January
1: yeah are at time
2: o nale o imole o imolibile
0: eh o ke sebi
2: tobile motho ka mona
0: thot best day tobile motho ntata
2: bitso lebe ba re bitso lebe ke
0: yeah ke best
2: nga tbuwa ke mama mo nga na o ibone and ho rona mo ipitile ntle
0: yeah ene batla o
1: tsaka lendile jo lendile jo e ke rata o yema
0: ke sa le sia ntho jeresi ka malo so kile la go etelele
2: ah
0: jeresi
2: mo no tshisa
0: yeah jeresi ya ho ka mani ni
1: Thank you.
0: Danko.
2: Bye.

0: wa ke steam sa ka tebza o qeta ho ikalla kgwebo e nyane ka motse mona ho so ena le ditsebi rakadi wa high party o se a re
1: o se ba leka wa qhalla dithole ka ntle mokomong o tla qhalella le profit ya hao
0: thakala ane thabo o se yotla ka bo
2: hela tshala tapelo e go ba tsaka diete
0: tebza wa batho o ne ipotlela fela dikara e seng dikeletso tsena tse sa motswe le molemo ka lehlonolo o ipuletse my mobiz business account ya Standard Bank ho tloa ka 15 rand fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya ho eletswa ke dikokwariri tsa hona banki mono tse mo thusang ka dikeletso tsa boqhetseke tsa kgwebo ikele fela ho Standard Bank Business and Commercial Banking o bone ha kgwebo ya hao e hola ntle le ho tshoswa ke ditsebi Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngodisitsweng ho na le melao le dipehelo
3: ka mora mosebetsi ke ipatlela fela ho fihla hae ke bolokehile empa ke tshwanetse ho dula ke hetlile morao ka dinako tsohle nka ikutlwa ke bolokehile jwang ho se mohlamapone sa fumanehang ke batla hore toropo ya rona e sebeletse bohle ka hona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance
4: papatso ena e lefelletswe ke mokga o anehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
5: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o kgantshetsang tsela. Ka Sesotho se monate.
7: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse ho kgodisitse.
6: Yo fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

0: Shabela Khalani, Samari, Trevor Gumbi, Chris Mabani, Ronnie Mujimule, Zico Sithole le Baba. Minyako ibulwaka 6 p.m. Potlakela compute ticket hona jwale o reke ticket ya hao. Kufa Rimetse comedy show. Rea Kufa Sen.
1: O tsere dressa ngwe sa lae rukisha ko swaithe.
2: Na go batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o e na le maatla o lokela go sebedisa ebina jew e ntsweng ka ditlamatlang ke moriana o ntlafatsang masolo ka mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse 15 yone e ga di-vitamin diminerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo ke ke wa e bane bogathala ebile yo bolokela tšhelete ebina jew yo fa monyetla o gapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go seo se ratang leletsa nomorong ela 012-546-8937 kapa 072-595-0198
3: 24 ka Clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o tlhahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ke labohlano. Iphe nako o be karolo ya lenaneo la Itlhabolle. Le se bongile sono. Anti wa Mathuke.
5: Kamera anti wa Mathuke.
4: Ka hora ya borobong, ho isa ho renye leshome le metso e mmedi motshehare. Lena.

ya merara haufi le ntlo ya borena wa akabe morena wa samaria re kopana le morena akabe ana le pelo e telele a sebedisa matla a borena ba hae gore na botlhe a mo nehe tshimo ya hae ya morara gobane e le gaufi le ntlo ya hae. O sebedisa matla a borena go sulafaletsa le go hatelela na botlhe, empa na botlhe o bua mantswe a le mang o re la o le morena, la o le morena nkeke ka o neya lefa la bontate e kana botlhe o re go yena a setsaka ke di fumane mona e le lefa le o re sietsweng ke bontate ba rona borena ba gago bo kaya mo boyang teng. Empa nkeke ka o neya lefa la batswadi baka e mo mamedi ya rategang tshebeletso ena e tlhoka bona botlhe ba matsatsing ana ba sa rekising ka lefa la batswadi ba bona ka bomadimabe. Bona botlhe ba matsatsing ana ba rekisitse ka lefa la batswadi ba bona ba bang ba bona botlhe ba lefatshe lena ka o rata ditšhelete ba rekisitse dintho tseo ba neng ba sa tlameha go di rekisa. Bona botlhe ba tshabang marena a lefatshe lena ba rekisitse tshebeletso ena e re gona le wena ngwana weso ska rekisa ka tseo batswadi ba gago ka tseo bagologolo ba gago ba o sietseng tsona lerato la gago boikokobetso ba gago ska rekisa ka bona. A mogau wa morena wa rona Jesu Kereste lerato kopano le maatla matshiso ya mo yo galelang di be le wena ka Kereste morena wa rona. Amen.

0: Ena ne le pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Masepe.
0: Le phetse jwang ka jeno bana ba ka?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pale e monate eo ke ratang ho le phetela yo.
1: Mme Matshepi, ka metlha re phetela dipale tsena leng molaetsa wa thuto ka hare.
2: Wennete kananeo.
0: Ho lokile bana ba ka, ke a leboha. Mamelang pale ya rona ya kajeno hoba ke ena ya latela. Kgahliso le keletso, ba ne ba phela le ntate wa bona motseng o mong o monyane tjena o bitswang Makeleketla. Ntate wa bona eo ba neng ba mo bitsa ntate, o ne a sebetsa femeng e nngwe tjena. A sebetsa dihora tse telele. Ke ka hoo a neng a siya bana bana ba hae ho fihlela e se e le bosiu. Kgahliso o ne a ena le dilemo tse robong, mme Keletso yena a ena le dilemo tse supileng. Motsheare motse ona wa Makeleketla o ne o phethesela, ebile o le lerata. Ho ne ho dula ho ena le dikoloi le batho ba bangata mmileng. Empa ka nako ya bosiu, motse ona o ne o fetoha ho ba lefatshe le leng. Barekisi le batho ba hlahang mesebetsing ya bona ka ho fapana, ba ne ba fihla malapeng a bona. Jwale ka mora nako e itseng, ho ne o sa utlwahale modumo wa koloi kapa yona tekesi. Makeleketla e ne e fifala. Ho thola tu! Se neng se utlwahala fela ke medumo e mona e makatsang ya bosiu. Bosiu bo bong ha kgahliso le keletso ba ntse ba emetseng ntate wa bona ho kgutla mosebetsing. Ba ne ba dula mmoho moalong wa kgahliso ka phaposing. Medumo ena ya bosiu e ne e tshosa. Diheke di ne di sisinyeha. Dibupuwa tsa maoto a manyane le tsa maoto a maholo di ne di matha ka hara serapa le ka hodima marulelo. Nako le nako ha ba ntse ba utlwa modumo, ebile ba utlwa ba le sebete. Ba ne ba hlodisa ka fenstere ho sheba hore na ke eng e ntseng e tsamaya ka ntle. Ba ile ba bona diriti tse telele ka seemo, tse tshosang. Ho ba ileng ba qhomela betheng ya kgahliso hape. Tsatsi le leng ha ba ntse ba emetse ntate ho fihla lapeng, Keletso o ile a tlelwa ke leqheka. O ile a re,
3: ke kopa hore re kope ntate a re rekele mohala wa thekeng. E le hore re tle re ipapalle mmino hore re se utlwe medumo ena ya bosiu e tshosang. Lokileno le letle Keletso.
0: Ke ka yona nako ena moo teng bana bana ba ileng ba utlwa modumo wa dinotlolo tsa ntate ha a notlolla monyana.
4: Ntate!
0: Bobedi bona bo ile ba hweletsa ha ba ntse ba mathela ho ntate ho ya modumedisa. Ka thabo e kgolo ke ha ba bolella ntate wa bona leano la bona la ho itshireletsa kgahlano le medumo ya bosiu e tshosang. Ntate o ile a sheba bana bana ba hae ya ba o a bososela. Seo a ileng a se bua fela ke hore,
5: Kgahliso!
3: Ntate!
5: Ke kopa o ntlele kgalase ya metsi a batang ngwanaka.
3: Ho lokile ntate!
0: Bana jwale ba ne ba ikutlwa ba sa thaba. Empa le ha o le jwalo, ba ne ba tseba hore ntate wa bona o kgathetse ka mora letsheare le lelelele mosebetsing. Ya ba batsamaya ba kgutsitse ho ya robala. Mantsiboya a latelang, bana bana ba babedi ba ne ba emetse ntate wa bona ho kgutla mosebetsing. Keletso o ile a re,
3: Kgahliso, hee Keletso, na o nana ntate o tla re tlela mohala wa thekeng ha a tla ka jeno bosiu?
1: Kgahliso, ke kopa le ke se ke la tshenyeha. Ntate wa rona o na le boikarabelo, a ke ke a le phoqa.
0: Kananelo ngwanaka, ha re mameleng pale ena goba e sa tswela pele. Kgahliso o ile a itholela fela, ya ba o paqama moalong wa hae. Ka yona nako eo, bana ba ile ba utlwa modumo wa senotlolo ha ntate a bula monyako. Ya ba ba mo mathela ho ya modumedisa. Ntate o ile a ema monyako. Empa o ne a sa tshwara mohala wa thekeng. Se teng fela o ile a ntsha morupa o ikgethang. Ntate o ile a re,
5: bana ba ka,
4: ntate,
5: ke le tletse ntho e tla le boloka ha nna ke le siko mona lapeng. Ee.
4: Ke eng ntho eo ntate?
5: Ehe, yona e bitswa morupa o ikgethang.
4: Morupa?
5: Ee, ebile o etsa modumo o monate haholo o tla etsa le hore medumo ena e meng e tshosang ya bosiu e balehe nna le le tseba gore moropa e sa le karolo ya moetlo wa aforika
4: tentate
0: bana bana ba ile ba sheba ntate wa bona ka go makala ntate o ile a beya moropa fatshe a hula setulo mme a tswela pele go tlhalosa
5: mamelang ka tlhoko ya bana baka ga le kwana pele re ba le megala ya thekeng ge ne re sebedisa meropa go buisana le baagaisane ba rona mme re thuto e fapaneng ya meropa le mametse bana baka merethuto e fapaneng ya meropa e na le tlhaloso e fapaneng medumo e meng e ikgethang e bolela gore ngwana wa moshimane o se a tlhagile kapa go tlhokala ga motho e mong kopano e potlakileng le memo ya meketjana
1: nna se se bolela gore ka jeno re na le moketjana o re tla o tshwara mme re ka sebedisa moropa o o tsebisa gore moketjana o sa o qadile
0: ntate o ile a tshela
5: ke sona seo re ka se etsang ya seo kgatlhiso empa o letsa moropa ke sesupo sa go bonagatsa teboo ya rona go mmatlhao ka gore fa dijo tseo re di rekang ee tse di reka mane mabenkeleng mona makeleketla ka morakomelo e telele setšhaba se letsa meropa ya sona go kopa pula ga ke gantse le mametse bana baka ehe gore ba tle ba tsebe go nosetsa dimela tsa bona le o leboga ka kotulo ya tsona
0: bana ba ne ba mametse ntate wa bona ka tlhoko ga a ntse a bua ka maatla a moropa
5: bana baka
4: ntate
5: moropa ona ke moropa o ikgethang ka gobane ke seletswa sa mmino se tummeng gagolo se ka fumanwang lefatsheng ka bophara o ka o bapala bakeng sa go ithabisa go tseka le go llela ka medumo e tshosang ya bosenyi
0: bana ba ile ba leboa ntate wa bona ka go ba bolelela gapatshe ka moropa ona o ikgethang empa ba ne ba ntse ba sa thaba ka gobane ba ne ba sa fumana mogala wa thekeng oo ba neng ba o kopile bosigo bo latelang ke ga medumo e mona ya bosigo eo ba tlholang ba e utlwa e qala ka go ba aisana keletso o ile a qhoma ke letswalo ga a utlwa modumo ona gaufi le monyako o ka morago kgatlhiso o ile a mathela ka phaposing ya go robala mme a tla le moropa wane o ikgethang jale ke ga bana-bana ba motho ba fapanyetsana ka o letsa moropa ona qalo ba ile ba o letsa ga bonojwana empa ga nako e ntse e tsamaya ba o letsa gagolo mme ba tseka jale ba ne ba se ba lebetse ka medumo ena ya bosigo ga ntate a bula monyako o ka pele bosigong boo o ile a bona bana ba gae ba babedi ba ntse ba letsa moropa ebile ba tseka ka phaposing ya gophela ntate o ile a beya mokotla oo a o sebedisang go ya mosebetsing fatshe ya ba o dula fatshe o rola dieta tsa gae tsa mosebetsi kgatlhiso le keletso ba ile ba tsheya ke thaba
2: nna ke thabile a le mona ba se ba sa tshwetswe ke medumo ya bosigo mme matshepi
0: tlhoni ngwanaka
2: mme matshepi
0: tsena ke tsona dimakatso tsa dipale tsa tsoga ngwanaka go tloa bosigo boo go ya go ile keletso le kgatlhiso jwale ba ne ba se ba rata go bapala moropa ona o ikgethang o ile wa leleka letswalo la bona mme wa tlisa thabo e kgolo nna o kgona go utlwa modumo wa moropa o o ikgethang ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo letlhone ditaba tsa pale ya kajeno di ne di bua ka eng
1: di ne di bua ka moropa o ikgethang mme matshepi
0: bannanyana ba babedi ba neng ba tshaba modumo wa bosigo e ne e le boma
3: e ne e le keletso le kgatlhiso mme matshepi
0: ke e se ileng sa theola letswalo la bananyana ba
2: ke moropa ikgethang o ntate wa bona a ileng a ba rekele one mme matshepi
0: ke a leboa metswalle
6: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo o fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mme matshepi
7: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona go lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: eno he mamidike lwandlu nkulu are etolope na rena le motshena wa ka are ya kopana founung re kopane toropong kha ga se phetephethe seno aga ba tsana ke iphumanetse malome jealous town e robedi mamedi metsotso ka mora hora ya leshome re kana mogatlhelong wa bobedi bonane o la hao la itlabolle me mamedi ke itse ha re kana mogatlhelong ona wa bobedi re na le taba mo ne re batlang ke re tlo qoqa ka yona ke na le moeti wa ka ya tlatlanga re thusa mamedi ka sehlo seo se bohlokwa seo re tlo buang ka sona ke re ke re tlo shema mamedi rona technology e re thusitse ha kakang kapa e tlisitse phapang e kakang bakeng sa hore re rale maeto a rona ka tsela ye ne pahetseng re le ke yona heta bagolo yo re tlo buang ka yona metsesong ye le shumele metso mehlano ka mora hora ena ya leshome hona mo hema medisihlong sa rona re tlo ba le moeti wa rona ya tlatlang he a re fa ditaba a re thusa re bontshang tabiseng mohlaping mamedi yena he ke setsebi ha utlwa ho tsena tsa ho etsa di mekiti e meholo tlo ho mamedi tlo utlwa ditaba tla le mono he tla re fitla mane metsotsong ye mashumo mararo ka mora hora ya leshome re tlo kena sekgutlwaneng sa rona sa bophelo mo teng he mamedi re tlo buang ka sesosa sa cardiomyopathy tlo he mamedi le teng ke na le moeti wa ka ke tlo buisana le ntate Thabiso Ditedu yena ke cardiologist ke ene re tlo buisanang le yena hore a re thuse ka sehlo seo ke ka mokgwa mogatlhelo wa bobedi o tlo tsamayang ka teng ke ya mabenkeleng fela ke ya kgutla
1: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo dinku dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ye nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
2: E tlhabolle ho lesedi FM.
0: Mamedi re tlo buisana he le moeti wa rona hang fela ka mora hore ke onkele pina yena e ke tlo onkelang yona kwano ke itse ho wena ka re ha ke re tlo sheba re ke sheba technology hore na e tlisitse phapang efeng mamedi bakeng sa ho etsa maeto wa rona o tlo bateng he ho senthabi ke yena yo re tlo buisanang le yena e re ke nke mawelele o tsamaya le questa ngiyazifela

0: ha se mo he mo medie e dula hantle metsotso ho ye le shumele metso e mehlano ka mora hora ya le shume ke sense ke na le moeti wa ka yeo ke tlo qoqang le yena ka jeno mamedi ka taba ena e bohlokwa ya ka mo mamedi technology re bonang mohlomong e yentse papang e kholo bophelong ba rona ha hulu ha re tlantleng ya hona la maeto a rona ke tlo buisana kwano le Nthabiseng mohlaping yena mamedi ke manager ha utlwa ho sena tsa di events ka pa mekete e meholo yena e tswarang mamedi le eminyane go re ka ba mokete o moholo e ka ba mokete o monyane motho enwa o tseba mosebetsi wa hae o teng ka kwano re ke mo amohele re tsebo qoqa ditaba tsa rona Nthabi ke o amohela tshebeletso ya lesedi dumela hle
1: Dumela hlanga ngwane bongi ke le bo haela ka mohelo e mo futhu ke dumedisa le ba mamedi ba hao ba le tsedi SM ka kakaretso.
0: A o ria le bo ha ka nnete le rona ha o amohetse sememo sa rona.
1: Ke le wila ho le nwa ka se.
0: Eh Nthabi ka re ke re shebe ha batho ba etsa mekete e ka ba lenyalo e ka ba party ka ba ntho ye nngwe le nngwe ka pa mohlomo ba ka ba mohlomo ba rala leeto la hore ba ya sebakeng se seng se itseng a re ke re shebe technology e re thusa joang bakeng sa hore re rale emekete yeo ka po maeto ao
1: no aga technology e thusa ha holo matsatsing ana ha o tsona le matsatsing a pele mo tlhomong o tlamile hore ha o rera mekete mekitana ka pa mekete ene ne holo e be wa tsala tsala o no ba tsana le di plekete tsena so ka technology e thusa tsa ha holo ba no kgona o tsena marangrang ha stela o na le ntwele ba re ke wifi ka pa bona marangrang ka pa data wa kena mo wa khona o check wa le kula di black ka ofela hantle se o tlo kenya so o batang ho sieta and then marangrang ata o saitse tsa tsona di tlile tsena ka ofela ha tsona and then wena wa khetha wa bona e tlo tsamaela na le so o batang ho sieta e be ke le nyalo ka pa ke birthday ke tsa dilo tswalo ka pa ke mokitjana sela wa lelapa technology e tshwisa ho lo ntho tsena ka ofela di bona interneting and then wa khetha tsona o se batlang
0: Mhm. Jale na e ka re thusa le tsela yeo re etsang mokete ka palieto la rona ya ba re ya bona hore re ka fumana hona le hona le hona ho ka etsang hore mohlomong mokete ka palieto le be matla ka palebe letle ho feta ka mogorona re neng re na hanne ka teng.
1: Ha holo wena mme wa ka di black tsena tse re yang ho tsona di baka tsena tse re yang ho tsona. Hona mona marangrang ba daily tsohle tsa bona hore heko tsa bona di tsamajwang ba etsa mekitsana efe kapa mekiti efe kapa ha ile o batla ho mohlomo ho etsa dipeheletso ho tsa difofane mohlomo le ya ho lehele tsa maka tsa difofane di theko tsa bona di teng mo le wa kgona ho sheba hore na di tsamaelana le seo wena o nang le sona ka pokothong ya hao and ha o qeta ebe o kgetha he se tsamaelana le wena e tsaba le se mo tšhelete ya leeto tekanyetso ya gago ya tšhelete ya leeto ya dijo and then ya boithabiso bo bong wa kgona go kgetha o dutse currency ya gago o sena moyang o sa foune le motho ga o qeta wa romela molaetsa ona go bona ba gotlela go wena
0: he batho jale e nngwe ke ena Nthabi ntlheng ya di invitation mohlomong ho RSVP ya hore ke tla ba teng jalo ka re bone ya ke re batho ha ba qeta ho ntsha sememo ho angolwa fatsmane hore ho bontsha hore o tla ba teng re letsetsa nomorong e itseng ntho yeno ya technology e thusa jwang bakeng sa di invitation mmoho le tsona di RSVP
1: ke tshwara ha ho le mo ka ho tsena le mo ya pele mo tlamelong o mo tlamile re ngwanile batho mangwalo ha ho ba o ba nena ne ke ding ena ke ka ka ho ne ke nngwe le nyalong ka kgweding ya bohlano tsatsi e le la bobedi kgweding ya bohlano nna wa ka ba rumetse molaetsa o nana mo nanthong e ne bitswang WhatsApp o no ka tobe ba ke tobe tsa mono le wa ka ya saitsa ka ofela ke ba itse invitation ka go wa mara ke memo e ka tsotsa ya sa ha hore o mengwa ke mang se ba ka ke se seng and then o memelwa eng and then ya o bontsha hore o dumele o amohele memo o tobetsa kae ona mmaka mmaka go bolepo jwalo ke dutse fela mona ke le teng ke bile ke le ke tsa ke le bitse ke reka ke di shopong ka no tshola molaetsa ka bula phone ya mpontsha gore o ya kae mmaka o amahela memo ka tobetsa mongwe di ka ba thola gore a o ke a leboga o amogetse memo ke no gana mo ke leng teng ke ka le copy sunset e o jota gore nna mme a tsetsa jalo gore nna go akariwa jwang sengoleng ka no ba ika icopy sunsela ka tatsi le lengwe wa ka ka sitlha ke le jalo ke sa bua le ena ke saya go yena ke no tobetsa fela gona mo na marangrang a thekenoloji ne re nang le yone
0: ntho e nngwe eo ke e ke bone e tlhola batho ba bangata gagolo ke nako ya go checka in sefofaneng gobaneng gopola gore nako ya sefofane ka nako tse ding e tshwanelang gore o ye nako e sa le teng gobaneng one o lo checka in two o tlo tshwanelang gore ga o fitlha mono e be o fola line e telele ga o fitlhile lata go ka etsagala gore wena o kwalelwe ka mane o se o ka o qetang go checka in tsela e bobebe eo thekenoloji re etseditseng yona ka taba ya go checka in gagolo dibakeng tseo tse o fumanang gore o checka in le ga e ka ba o gekile tekete ya gago
1: e thusitse gagolo mesengyane ngwe yaka jalo ga o tshulon o tlamehile o fitlhe e sa le nako pele ga o loo ga se fofane ka mofomong se tlo tswa ka gora ya bosuka o tlamehile mofomong e fitlhe gora se pedi pele jalo ka ga o se o tlhalositse o nna ntlho tse ngata tse o di etsang pele o kena kgare o se fofane so ka mokga ono o motlha wa thekenoloji o kgona go checka ene o dutse mo o leng teng ga o fitlha mo boemafofane ga go sena ntho tsane tse ngata tsa go checka ene so tlo ya go tsena tse ding tse nyalenyana tse ba di lokisang and then o fete ka nako o kgone go seka siwa ke sefofane so thekenoloji di thusa gagolo e thusa gagolo wena mmewa ko bane o kgona go etsa ntho nngwe le nngwe o le mo o leng ka nako o leng teng e re ga o fitlha sebakeng se o yang tsona ntho nngwe le nngwe se tlhophisitse wena sa gago ke o ba bontsha fela gore ke se ke checkile ene molaetsa ko onana and then ba o fetisa
0: ke go bontsha re lengwane so e utlwahetse kore ga ona ntho e monate jalo ka ena e ke e utlwang ka jeno mamedi ntho yane ya o tlabe sale re mathela sefofane o tshwanela lo checka ene o fole line e telele e fedile ntho eno ka lebaka la thekenoloji ntlheng ya ga re sheba e ka re thusa jang gape thekenoloji bakeng sa go etsa gore mosebetsi wa rona o be bobebe kana go tseding fumana gore re rala leeto re le leloko le metswalle e tlo re thusa jwang gore e coordinate moralo o wa rona
1: e thusa gagolo mme wa ka thekenoloji bane dibaka tsena tse re yang go tsona tse re ralang maeto re batla go le go lophomola go tsona di na le ka sekgwa ba re ke di-system tse ba di entseng tse o etsang go kgonagana gore wa kgona o dutse kontlong o kgona go checka gore na go na le sebaka for batho bo batlang go ba tlisa ka tsatsi leo mo o dutse ka ntlong ya gago ga o bue le motsamaisi or motho a thusanang le etsa ntho tseo wena o bua le komporo ya gago or gona mona fonofonong ba senang dikomporo fonofono e na e botlhokwa gagolo wa checka gore okay ke batla go tsamaya ka tsatsi le itseng le famili ya ka re ba bakana ke o jotsa gore no re sana le sebaka sa batho ba bakana kapa ga re sana sona ke go ba tla go jotsa le gore ga o sebaka se seo ka tsatsi leo wa kgona gore na o ka checka tsatsi le leng nao so ga o qeta go checka wa kgona gantle ona mmeko pele o sa bua le ena motho yane motho yane ga o qeta go kopanya ntho tsena tsa gago le marangrang yena o thola molaetsa system e ba go romelela molaetsa gore nthabise motlhating ke yo ngwana o bukile go batho ba 100 ka tsatsi le itseng e be le gona ba kgutlelang gona gore o nne re bona gore kwona yona o ntse booking batho ba bana a na ke nnete le tšhelete wa kgona go patala o dutse ka ntlong ya gago e be bofatsa le ntho tsena tsa gore e be o tshwere cash mona mo o tsamayeng teng o imetse ke diketekete tsa diranta o le o patala ga o fitlha o kgona go patala o dutse gona mo nakong yao bona le ntho ba bitsang gore ke lenki ka tsego ba re ke payment link ga ke tsebe ka sefothong ka eika eng ba o romelela yona o ne o tobetsa go yona ya o lebisa mo o tlamehileng gore o patale e be o batla go patala tšhelete e feleletseng for batho bo ba beeleditseng kapa o batlala go patala half ya yona mofemong e nge e tla e qetelela matsatsi pele o leeto e kgona go thusa gona moo
0: lerato laka ke le buile gagolo ka dikeletso tso re fileng tsona ke nahana hore re be mona taba yena mohlomong re ka sheba hana ko e intsetsa maya hore na re ka e matlafatsa ho ya pele ka tsela e jwang bakeng sa hore re thuse ba mamedi ba rona empa o fihlella ka nahlela ga tolaka ke le buile haholo
1: ke le buile haholo mmwa ka ke le ke batla ho tsetela sala hore ka re ka ba cha ba rona ba thuse batho ba baholo ba se dipeng ba khona ho sebedisa enthotsena ho ba e thusa haholo ene bona ba sokola so re ke ga ba ne tla re ne re ba tata ise le bona ba dikwaela enthotsena
0: Mamedi ke ne ke buisana le Nthabiseng Mohlapeng mabedi re shebile taba ena eo hore na technology e re thusitse kapa e re thusa ha ka kang mamedi bakeng sa ho rala maeto ya rona le ho etsa mekete ya rona e fapafapaneng ke lebohile haholo ao Senthabi.
2: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi empa o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae beha projeke ya hao matsohong a hao ka bill of materials ya cash build hore o eletse kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho taela paving le dintlafatso ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le bill of materials fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako phetha cash build co.za hore o hahe ka bohlale ka bill of materials cash build.
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di

0: Rewards. Be rewarded in lengwe ile kana le ranta. Ingwadisetse karete ya rewards e o leng yona fela e o e hlokang a boxa.
1: Eka bolile. Ho le sedi FM.
2: Yeah, tele ya. Ai, pukazeli ya le tsela.

0: Mamedine ke nkile pina e monate e tlang ka obriqwana a tsamaya le sanere pare ya lendezela ya imashumo mabedi yana le metso e robedi metsotso pele re fitlha horeng ya leshome mme mamedi ke nako ya gore re kene segotlwaneng sa rona sa bophelo jalo ka ga ke ile ka tsho go pejana gopola gore naneo lena o letlisetswa ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano o lesedi FM mme motlhagisi wa lenaneo lena la rona ke Tshidiso Ramatsiye.
1: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
0: Ha se mo he mamedi ka la mashome mabedi ana le metso e robong kgweding ya Lwetse selemong sena ke letsatsi la lefatshe leo ka lona Afrika Borwa le dinaga tseo e leng ditho tsa mokgatlho wa lefatshe wa bophelo di tlang go tlhokomedisa batho ka tlhokomelo ya pelo le ka mafu a mang a amanang le pelo. Ka jeno re tlo ithuta ka cardiomyopathy mme go latela ditlalego go bontsha

0: re bongaka naheng ena di re dipalopalo tsa tse ba mohlomong mamedi di bokanyeditswe tsa batho ba nang le bothata ba cardiomyopathy. Ha di ngata hakalokalo wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Mme seo re lokelang ho se tseba ke hore dipalo tsa teng ha di ngata haholo. Ha o bolele hore re tlameha ho thola ka yona. Sena se bolela hore re tshwantse sekolo se nne se kene, thuto e nne kene bathong ba rona ka tsela ya hore na ba itshware jwang, ba na mohlomong ha e ba ho na le motho ya phelang ka bothata bona, na o thuseha jwang. Mme kajeno he mamedi re tlo buisana le Dr. Thabiso Ditedu, yena ke cardiologist o teng he kajeno, o tlo buisana le rona. Ngaka, re o amohela tshebeletsong ya lesedi, dumela.
1: Dumela kgaitsedi ya ka, ke dumedise mmoedi wa lesedi wa semalen.
0: Re lebohile haholo. Ngaka, ha re bua ka lentswe lena cardiomyopathy, re bua kang?
1: Kgaitsedi ya ka, lentswe lena ehlile ke lentswe le akaretsang mafu a mangata a fapaneng. Fela ha re le atlholle e le tla kaomohelo le wa gantle, lentswe lena cardio le bolela pelo, mme lena la mayo le bolela mosifa. Mme pathy ene ke pathology e bolelang ho kula, mme ka gona e bolela mafu a etsang mosifa wa pele o kule kapa ho kula ga mosifa wa pele o ka kotlolong.
0: Ke lebohile haholo ngaka. Ha re shebehe ngaka Ditedu hore na ha eba mohlomong re ka botsa hore na e bakwa ke eng kapa ke lefu fela le itlelang, jalo ka o ka fumana motho e mong a na le mafu a mang a itseng ho thwe ke lefu le bang ke lefutso kapa ho na le tsela eo motho a ka tshwarwang ke lefu le ka yona.
1: Ehlile lena jalo ka ketshelo kere ke lefu le akaretsang, ehlile ho na le disosa tse ngata tse etsang hore mosifa wa pele o kule. Mme hangata nneteng ke hore ha re le sebedise ka tsela e hlwekileng lentswe lena la cardiomyopathy. Fela go le sebedisetsa mafu a mangata a tletelelang a le maditse pelo kelela motho wa lefu leno. Fela ga re llata ka kotlologo, mme rere re le sebedisa ka tsela e kgethileng, mafu a bakang mosifa o kule a mangata, mme a mangwe wa ona ke mafu a mading, a mangwe wa ona ke mafu a motho a fumanang ka baka la bophelo ba bophelang. Ga re bue ka taba ya rona jala gampe botlhaswa, a mangwe a ona ke mafu a motho a fumanang ka baka la ditshwaetso, mme tshwaetso ya re ka buang kana ke ya HIV. Jale go na le dintho tse ngata tse motho a ifumanang a bile le tsona.
0: Ngaka, jale re ka fumana mohlomong phapang pakeng tsa mantswe ana, ho na le lentswe le sebediswang ka tsela ya bongaka mo tla thweng dilated cardiomyopathy bo hypertrophic cardiomyopathy. Phapang pakeng tsa dintho tseo keng, mme mantswe ya wa hlalosang?
1: Ke bothata ba mosifa wa pelo, mme mosifa wa pelo o kula ka tsela tse fapaneng. Ha re bua ka ha re re dilated, ho bolela hore e sa ruile. Mme hangata ka bomadimabe mohlomong ke taba ya hore ba basweu hlile ba bangata lefatsheng lena la bongata ho feta Basotho, ba hlile ba sebedisa lentswe ho ruruha empa ba hlalosa ho sa roloha. Mme lentswe lena le hlaha hore ha ba etsa dinepe tsena tsa sefuba tse ho thweng ke di-X-ray, ebe ho a hlaha mono hore moriti wa pelo senepeng sena sa X-ray o moholo, mme ho le moholo jwalo ebe ba re pelo e ruruhile. Fela ha o thibelwa hangata ya bele hore e sa ruruhile, e ne lona lentswe le bolelang dilated, ho bolelang pelo ya hao mosifa wa teng wa kula, mme ga re e sheba re fumana hore e sa ruruhile, e leng dilated cardiomyopathy. Mme le yona he e na le disosa tse ngata, mme sesosa se seholo ho rona kwano Afrika Borwa ke lefu la high blood, hypertension, le bakang hore mosifa wa motho o ifumane o sa ruruhile o le jwalo. Fela ha o qala mane wa fumana hore ga o seo sa rolohe, mme o ba mongata, ebe lebota la pele le ba letenya. Mme ha o le jwalo ebe o ba go se ke hypertrophic fela le ntle le hypertrophic ho le lang hore mo sifo mo tinya le se le di so ha ile hore mo sifo wa pele o bile mo tinya o tsena le ba ka ne ke le fula madi a lo lore ke ne ka hao ka bo mo o ile ke le hore o tla ba motho o di so go di jwang ke yona e ka hore mo sifo wa ha wa pele o be mo tinya e le mo sifo wa mongata ne ka yona ha o le mongata mo sifo wa robita hypertrophic o be la hore ngata ke le fulele go be le le mmone gore mo sifa ona wa pelo o hantle ga o shebile ka maso fela ga o gone gore o phuthuloge mme ga o sa phuthuloge ga o gone go amogela madi gore o tlo gone go a pompa mme ga o le jalo re bitsa restrictive ga o belang e tlileng e ngotloileng gagolo ka gona ga ya ngatafala ga ya tharologa fela ga e phuthuloge gantle mme e bitswa restrictive le yone ntse bakwa ke mafu a mang ka e leng gore a fitlha kena ka mosifeng e be mosifa ona ga o sa farologa jalo ga o tshwanetse gatelea
0: jalo a re ke re shebe ngaka gore na ge tlo mmona jwang motho yo nang le bothata bo ba pelo mme re ka e sa eng ga re mo elelelwa gore o na le bothata bo
1: ke a leboga gatediaka mafu ana jalo ka re ke lentsile akaretsang a batla a fapana ka tsela ya tlang ka yona ga re qale ka lena la a re qale ka seng mangata agolo lefu le la restrictive le leng la pelo e ngotloileng e sa batle go putsiwa gantle batho ba teng gangata ga ba na matshwao a mangata fela ba tla qala ba felelwa ke moya ga motho a qala re o etsang o a bopetsa re o felelwa ke moya fela ga a dutse a phomotse a sena letso ga o na letso le etsagalang mme gangata batho ba teng ba yangakeng ebe o ntse a tlhatlhoa ebe ga ba fumane letho mme ke ka gona go leng botlhokwa gore ngaka ka rona mme ke ntho tse ngaka di tsebang gore ga motho a tla ka bothata bo itseng mme o nagana gore se se itseng ga e be a sa loke mme o sa fumane sesosa go botlhokwa gore a fetele ngakeng tse pele gore ngaka tse na tse thuto ke specialist ba tle ba shebe gore na e ka ba bothata bo kae lefu leno ga le ata golo kwano nageng ya rona le na la restrictive ka dinomalopaa gobane le ba kwa gagolo ke mafu a e leng gore a fitlha a beya dintho tse sa lokang jalo ka bo di-protein mosifeng wa pelo ka gona mosifa wa pelo tšhea gakalo ga se ona bothata ke mafu a mang motlhomong bo mofetsi jalo a fitlha a kena pelo mona a etsa ebe thata e se ka phuthuloga gantle bogolo ba bona ba ba lentsheno fela ya go felela ke mone fela ga le sa fumane le sa alafele le qetelela le fumane male mo mothong gore wa ruruga maotwana a ruruga ga a sa kgona go robala a tshekame mane ditheng o sa tshwanela a sentsene sa mae mengata mme maatla go gang le sa leo le a go etsa le o itsapisa le o etsa dijo lefu le yona la hypertrophy cardiomyopathy mo e leng gore mosifa wa pele o motsenya ka kwa mongata agolo gangata ga lena matshwao mme go bao ba nang le lona ka nako nngwe letshwao la pele ke ga motho fela a se awa e be go fedile bao ba ratang dipapadi ba tla tseba gore gangata ke a iseng gangata mme le neng go tla utlwala gore mammang gagolo papadi ena ya bolo mammang o le a wa fela papadi ntse e bapala a idibana fela mo melebaleng mme ka nako nngwe ge ba kgone gore ba mo thuse a fitlhe bookelong a be gantle fela ka nako nngwe batho bano ba tlhokagala jale dipapadi mona go botlhokwa gore bana bana ba kalang dipapadi gagolo ba e leng ba bapala professional ba shebe gore ga bana mosifa o ne gobane letshwao la teng ga a makalo mme letshwao la pele ka ba motho a sa tlhokagala fela hanghang go tshwana matshwao a gore o le a kula ke ka gona bana ba bannyane ba tsalang dipapadi kapa batho ba tsalang papadi tsa professional ba tshwanelang gore ba shebe mosifa wa pelo gore ebe ga bana lefu leno mme gobane ga bana le lona kotsi teng ya gore motho a ka tlhokagala fela ntle le tiiso lefu le batlang leatile ke lena la dilated cardiomyopathy mo e leng gore pelo e sa re mosile mme lona lefile le tsala jalo kana mang e le gore motho ana matla makalo go tle gore jale o tsala o felelwa ke moya mme gantse e tswela pele a be a ruruge mme motho wa teng wa fumana ruruile dieta e se di sa molekane diaparo se di sa molekane ebe ga kgone go robala a sekame mane mealong tshwanetse a sebedise lesamo kapa sa dule gore a kgone go hema ga re le ka fela wa sekama wa kwalane wa bopetsana ke letshwao la lefu lena mme matshwao ona ke buang ka ona a bakwa ke lefu ke le fuli ya qetellong la mafana le bitswang heart failure. Mo le hore pelo ha e sa kgona ho etsa mosebetsi wa yona ya ho fetela mmele ka madi. Le ho phalla ga madi a lekaneng. Ebe motho diphio tsa hae di tshwara metsi, ebe ba ka go rua bona ho motho a ka o bonang kgetsi ya ka.
0: Wa e beya hantle ngaka. Jole re itlhokomela jwang? O tsebe ga ke tla ntlheng ya tlhokomelo doctor ke bothata bo bogolo. boemong ba dino e leng bona bothata bo fetisisang boikwetliso, re itlhokomela jwang? Ke utlwile o bua ka gore motho a loba a ya dipapading o tshwanetse a shejwe pele gore o na le bothata bona. Sena motlhomong na a se ka re isa moo re ka bonang motho ya nang le bothata bona go gang motlhomong boikwetliso a sa tshwanela gore a kene go bona. A ko re tlhalosetseng aka.
1: Ke a lebogetse diaka. Taba ya pele ke gore re tshwanetse go phela gantle, mme nthena ya gore batho ba phele hantle, mohlomong batho ka nakong ga ba utlwisise, ba nka gore nna ga ke kule ka gona ga ke lokile, ga ke tlhoke go latela ntho tsena tsa gore ke je ka tsela e loketseng, ikwetlise ka tsela e loketseng, ke etseng. Fela ntho tsena di etsetsa gore re tla re thibele mafu a mangwe, e re reng ke mafu a bophelo, mafu a monono o mongata, mafu a e tswang ke bo mafura a mangata, bo go sebedisa tai bohlaswa. Tai ka bo yona e kgona go lematsa mosifa a pelo ka kotlologo, mme o botlhokwa gore ga o e sebedise ka tsela e batlang e lekanetswe, mme go thata go se e sebedise ga bohlaswa ga o e sebedisa bakeng sa monate, e leng tsela e sebediswang gagolo ka yona. Ka gona go botlhokwa gore motho a seka a nwelela go tagwa ga nka sebedisa lentswe le eno, ga o se o taule o bolelang gore o sebedise yona bohlaswa ka patileng. Ntho ya bobedi gatsi diaka ke gore mmele wa gago o shebe gore mmele o se ka ba mongata golo, batha mmele o le mongata golo o fumela o ba le mafu ana a tshwanang le bo high blood, o ba le mafu a tshwanang le bo sukiri, mme mafu ana a kotlologo le ka go lematsa methapo ya pelo, a fitlha a lematsa pelo e ifumana o na le mafu ana ao pelo mosifa a tsamolekeng. Ga re yakatsetse ka tlhakokong le leng, go na le mafu ana jalo ka kereng a na ba hypertrophic cardiomyopathy, le ga a sa tsala-tsala fela a kgona gore naka ga o tlhatlhoba le ga e bose le matshwao a lefufa a fumane se itseng se seng gantle, se e leng gore se tla mo etsa gore a tle a o romele o lo etsa diteko tseno, mme ka gona go botlhokwa gore ga nka selemo ga o there soleile motho o ikopanye le ngaka, o fitlha fela o re ga ke na mathata, fela ke kopa go itakola gore tsotlhe ntse di itse gantle, mme ga re entse gone re tlo fumana bogolo ba batho le pele mafu ana a ata ga e bantse a qala le gone go fumana mono bo emiswe gore dintho tseno di seka tsa bampe agolo. Ntho kgolokgolo jalo ka ke tlhalosetse ke gore bana ga ba tsala go ya bapala dipapadi, gagolo ga ba bapala professional, go botlhokwa gore ba tle ba lekolwe mosifa ona wa pele gobane ntle le gore ba lekolwe ga gona tsela ya gore o ka fumanwa ga dira, mme o botlhokwa gagolo gore ga e fumane gobane se ntse e mading go tlo shejwe le ba bangwe lapeng gore e be le bona ga ba na lefulena e be ntse le banyareditse gore e ka ba tlhatlhela neng kapa leng. Jale ntse golo ka nnete ke gore ga re itekoleng, ga re pheleng gantle, ga re jeng gantle, ga re seka ra tlhokisetsang jwala le dithetefatsi ga ke yaka.
0: E utlwa hetse ngaka mamedi, nna go na le potso eo batlang go e botsa ngaka, ke tlang ka ba bararo fela go 086 003084 kapa 079 758 5066. Buisana le rona tlhe mamedi, ke a tseba gore o ntse o mametse, go na le potso eo batlang go e botsa ngaka, go na le seo se bonang se e kareng tlhe ka se lebisa tabeng ena eo re buisanang ka yona, re letsetse re romelele molaetsa ha e baneng o le motho mong ya batlang go botsa potso ngaka sa le teng, re utlwe rona a ka re thusa jwang.
2: Sehla sa selemo se kene, mina ha e gabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
3: Manish on a beach, shabang.
0: Ere mamedi ke tsena lesedi dumelang.
4: Hello. Ke tate Modisa keng?
0: Le kae?
4: Ha monate mama le kae?
0: Ha monate, ke bua le mang?
4: ntate mo gona mo di sakeng
0: e ya ntate
4: ke a tlo tsena le 87 years ago and ke na le ke ha ke rode ke se ka le ke ka fighting ya right ke ba di tsene ka fighting ya pele and ke mo tlo tsena ka thata mo ma ke mo di golden game mara ha mo mo tsara nga nga botsa mara ha ke rode ke ka me ke ka fighting ya left ke ba di tsene mara ke di ka tsela ka right ya ya ya
0: Eh nga ka ntate mo le mo di sakeng le nang kile ka mmona ke motho ya yanang le matla haholo jale ha ke tse buruna hona le potse o batlang ho mmotsa yona pele ya be ya mohala fatshe
1: o ha ke motho hantle ga ke tlile hore o re ha se ka metsi ka le hlakore le litona ho na le bohloko
4: ke re ha ke robe ke ne ke roba la ka le hlakore la left o ba di tengi mo pirong Maragi gita hape ki roba la ka al sakuru
0: la right
4: ya fela
1: okay ndati
4: maribiba ileba samora ka uduma le fela dikinyana haide haide ki nse ki kakale ki sonori maragi gima hai na batata moho
1: o i atene pili chile hai harumo na kisubi
4: i ka tafnya na huli fela hati rodi
1: Okay. Ke a
0: lewa. Ntate mo le mo di sa ke kopa mo mamela radio ngo tlo mgati wa waka.
4: Ke tla mo mamela
0: ka. Ke a lebonwa. Mamedi re renke mamedi e mongkwano le Sedi FM dumela. Mo mamedi khotso.
5: Ke le bon.
0: Le kae? Ke a phela mgati wa waka o phela jang?
5: Eh ya se bua le buisi ya somane nna ne ke kopa ho botsa ona e le doctor ona na go a ka ba nteng hape ba ne information ena ke
6: Sechaba sa gauti re kopane go tla thibela wata
5: e ne le ina na le matshwa o ka o fela o laba end up a le ka investor so ne ke botsa go nna le ka ba le menyetla o mong go ba ne tsona le information e mole mo haholo go ba ne jwa le no tsena ba tsanga ke bona ka re e se e a ta ho lo ntse ya mazio a mine ya cardio ma e part
0: okay e o mutlile ke rengaka ke le boha hlangwaneso
5: thank you
0: asimohe mami dikina hana hore ke nke re ke bone ka mona ka WhatsApp o mfela ba o qetela
7: khotso bongi khotso botata bo ha ke sebe ka poki ona pelo ka poki e ke na le bona botata bo ke na le hore ke gathale o kopile ne ka e watla staraga ka po o watla ka pele ha ke se ke bona bohloko bo Sekere le montse 60 go pala doctor and twisel.
0: E utlwa hetse wena ngwane so re ya leboa.
8: Nela bongi. Go bomba tsa doctor mo ho. Ke na le utlwa ntho. Peini ntho chesting ya ka. So a ke tse bona. Bo thata ke. Like ke stretch me. Ke tsa something like chest out. Ke fila pe.
0: Okay.
8: Ke fetse se ka di leng. Thank you.
0: Ga lebo. Nga ka ke nana re felle ho bana, re fela ke mabenkeleng ha re khutla re ba thuse.
9: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal, e ho fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, Amalala laotso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
10: Ho supermarket e cheapo feta YouSave. Ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 750 gram ya Nola Original Mayonnaise ka $38.99. Le 10 kg ya rice ya speko kapa Golden Delight. Ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 di litaro. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. You say vi fela. Mo di je sa maima di bitsang hanyane. Ka mehla.
11: Sekhurani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgwabela. Bunowa, Ayanda Ntanzi, Koli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, Lenao Mabote, Mosebetsi, o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Computicket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
12: Se chaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, ikopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
13: Ho lesedi FM.

0: ngaka?
1: Hello?
0: Ee, o ka tswela pele ngaka.
1: Okay, ga kale ka ntate mane, ntate o na le botlhoko sefubeng ga a robala ka letlhakore le letshehadi, bo e tla re ga phethogela ka letlhakore le letona bo fele. Mme a re bo mona tlasa letswele ka letlhakore le letshehadi. Ntho e kgolo ke ratang etse gore botlhoko ba pelo bogolo ba nako ga bo be ka letlhakore le letshehadi, le ha e le gore pelo ya rona e hlile shebile ka letlhakore le letshehadi. Bogolo ba nako botlhoko bo tlhang pelong bo ba magareng a sefuba mona, mme botlhoko bo tlileng bo ntate a kgonang go bo fumana ga ke ka re a ka beya monwana wa gae godima bona ga se a ngata bo tswang pelong, gobane pelo ke sethosa ka gare, mme boko ba rona ga bo kgone go ka beya botlhoko ba teng ntlheng e o ka wa e beya monwana, ka gone e ba botlhoko bo tlileng bo atileng ka sefubang go na le ntlheng e le nngwe. Jale ga ke nagane gore ke pelo ya gae mo bakelang botlhoko bono, ga ngaka ke ntho ke letshwafo la ka mono ka letlhakoreng leo kapa go na le lenonyeletso pakeng tsa gopo ya lona le lefufuru le na la sefuba, nonyeletso le ne le sile le nang nako ya gore e tla re fale mme le batle botlhoko bo jone, mme ga o robala ka letlhakore leo ka goba o tla bo o robetse o uma gope ka letlhakoreng leno, ke nagana ke yona ntho e tlabeng ya pele gore e ka ba yone e batlang botlhoko bo ntatana le bone. Ga ke nagane gore ke lefu la pelo, mme cardiomyopathy ha se ngata go gang e bakang botlhoko, mme sa e bo baka e ka se bo bake motho a ga robala ga ke di aka. Mme wa bobedi o itse fela gore na ke nne yana botsa gore na go tla ba le nako e nngwe gape ya gore ke re tshotlhe taba tsena ka ga o bone ka bothata bone ba cardiomyopathy bo batla bo atile. Ntate tshediso ke a gola ke ena ga ka araba mono, gobane tshe nna ke mona ke teng, ga ntate tshediso a kopa ke tla ke tlo thusetsa ke tla kgona gore ke tle ditle ke tlo thusetsa re tshotlhe taba ena gape. Mme ke a gola mme ga dula a mametse letshedi o a fumana matlha gape re ka kgone go bua ka lefelelo, mme lona ešhimešhimo le ata go bua nnete fela. Ntho nngwe ke leketseng go bua ya botlhokwa ga ebedi aka gore go na le lefulena la cardiomyopathy le bakwang ke go ba moimana le go pepa, mme baimana ba bangata ba ruruga ka baka la go ba fela gore motho o mmeleng fela ga o se o ruruile o feta tekano, mme o bipetsa ga e sa le boimana bo tshwanetseng, mme ka nna ba ke taba e nne ya cardiomyopathy. Mme ga o nna le lefu lena ga le se le fumanegile, ntho e botlhokwa-tlhokwa-tlhokwa-tlhokwa ke gore o seke wa iphumana o imile gape, gobane ga ngata ga pelo e sa fola ka phethagalo mme a ima gape re latlhelwa ke bophelo ba mme ka boimana bo latelang pelo e sa fola ga ke diaka. So go tlhokwa gagolo gore ga e ka ba le lefu le e lena le bakwang ke boimana, o seke wa ba moimana gape o fitlhelela ngaka e re ache pelo e bona la e fodile mo re ka fitlhang ra leka go bala ngwana gape.
0: Doctor ya ntate ya neng a re pelo ya gae e otla ka pele o na le dilemo tse masome a tsheletseng kapa e ne le mme ga ke sa gopola,
1: ke mme itseng pelo ya gae wa kgathala mmeeagentlo e ka e otla ka pele mmeneneng ka e otla butle. Ntho ya matshwao wa gae ehlile e ka ba lefulena la cardiomyopathy jale e ka ba ka nako nngwe ga ngata ga batho ba na le lona go bua nnete bogolo ba batho ba na le matshwao ano ba fumana se taba ya cardiomyopathy fela yona ya kgona gore ba ke ntshweno, gobane gape le tse e sa pompe madi ka tsela e leketseng ka nako nngwe e oketsa segatlha go leka gore madi a fitlhe le ga e pompa e pompela fatshe segatlha se le godimo madi a kgone go fitlha mmeleng, mme motho a ka e utlwa le pele o ne etsang ka pele kapa e tla utlwa e ka etetsa butle, gobane ka nako nngwe e ba le nthena o thweng batho ba re ke skipe bit fela ga ngata ya be le mobetso o ka godimo e be motho ga utlwa ka pele e emisitse ka pele ka fatshe ya gore, mme ga e kopane le mogathala e tlile monyetla wa gore ke cardiomyopathy
0: o mogolo,
1: mme o tshwanetse gore a ikopanye le ngaka ya gae o tlhatlhoba gore na e be lefu lena ga le yo gape ya.
0: Doctor ke leboile gagolotlhe go fitlhela re kopana gape nako e tlang. A semohe mamedi ntaba tsena tsotlhe tse o re neng re bua ka tsona o ne o ditlhisitswe ka motlotlo ke SABC Education ditlhophisitswe ke Tshediso Ramatsie. Hodi matlong hora ke ya le shumele motsomong tsebeletso ke ya le sedi ya le gotlala ga Solo Africa borwa tsena tsa hore ya le shumele motsomong re di ballwa ke di engwane mo 80.

0: mamedi ne kung ke tsipine monate etlang ka San El musician o zamale amifa ku bare into e ingawe e robo metsotso ka mora hora ya le shomele motsomong mamedi rena le baeti ka kwano ka dipapusintsa gaso ba hlahang skolong setla se satumo tumo primary school in the house pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Oh, batjong tentle monate ha kana kana mamedi ba itire ya barata ke o jwetse o hopolege na lena kwe telele mamedi ho satle ba etika kwano ka dipapusintsa gaso pele ho covid kwane ko go ke dilemo tse fetang tse hlano ka ofela ho sna ba iti ba tlang ka kwano jo le ka nnete ha ba se ba dumeletse ho tlatse ha ona nthe monate jalo ka yeno ba khotsi ba ka ba teng ka mona mamedi ke tlo qoqa qoqa le bona ke utlo rena ba tswa kae yana ba ke Australia le tlotla ke tlo qoqa le bona mamedi ha ke khutla fela mona mabenkeleng ke ya
1: Shoprite o fa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le itlhommeng pele mzantsi ka disolotsa extra savings tsa kodimo 5000 di beke le beke o ka una hula me o fumane extra disolotsa jalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka 76.99 le di 2 liter difi kapa difi tsa pedi tsa dinoma podi tsa Fanta Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela di fumane o fihlela ka 11 tsa October swipe ka extra savings ha Shoprite fela
2: Ibangu nana uru keke wa kgona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Ikabolle Lesedi FM
0: Ele shomele motsumong metsotso ka mora hora ya le shomele motsumong mamedi jalo ka kile ka tsho ka re rena le tumo primary school hotel wa teng mohale suku ba teng ka kwano ka di purposes tsa gaso ke batla bua mona le thuli mona hello thulwana
4: hello
0: me ho joang fela Husha po autuli manyo o tswile kana ko mang ha le tloa kwa lapeng le tla ka kwa
4: ke tswile ka 4:00
0: ka nnete mgotsi wa ka wa khathala
4: a
0: o batho ma o tlile go beetsa ke re ka beseng o no ntse o shebile ho no le monate ne mofau o ka ihle tshomi
4: o teng
0: o no nkile eng o komphe Eya, ke thabetse ho bua le wena. Ba dumedise hae ke bomang bo batlang re hello.
4: Ke ba go tsiba ka nna.
0: Ei, ke mang le mang?
4: Ke ka ga bo le lesedi.
0: Ei, ke bona bo bapalang le bona.
4: And
0: ei, ba kena sekolo kae bona? Ba kena sekolo tumo ba neng?
4: Ba kena teng.
0: Oh, je le ha batla. Oh, hela ngwa go tsela ka utlo monate jwa mo, mari he batla tla ne na go etlanga ke. Eh, ya ke a le boha manana utlwa.
4: Oh ya.
0: Ha monate. Mama di kina le abuti tlotla mona. Hello papa.
5: Hello.
0: Ho jwang? Ha monate tamela tamela tshepe mo, tamela ku utlwe hanhle. Ha se mo ye. He mona. Lo wena o tswile ka fauze.
5: Eh,
0: ya. Na mara wena ha bona lo gathetse. ga ba gathala ne
6: eh
0: eh ntse se hem khots mama ma teacher ga lone le tsamang lona mo ke boma
6: mmela mmakana nero le mmela mmagotso le sethabo
0: eh
6: le mmela mmandadis
0: eh ntate
6: ke sethabo
0: oh ke sethabo all right ga le boa mogotsi wa ka ntse se he wa mamela le sedi FM Hobaneng sa mame hobaneng o tshakela le sedi mpa o sa mamele le sedi
6: ha ona mong ka mamela
0: oh botsata ke o wireless ha iyo ne
6: eh
0: ya a mogotsi ma ke tlisi tbone hore wireless eng ho jwang ne eh ya a ke a leboha mogotsi wa ka le tsamaeng ha monate me matshiso tlolisa hape di nthontse ding le bone hore na how to gasong ho bua kang o tla mogatsi wa ka
6: Eh,
0: ke a leboha hle hlotla. Jo le la ke go batumedise, ba tla utlwa zwang di wireless di le siko kwa. Ha ona se a le moya moz. Ma ka ba dumedise fela ne?
6: Eh,
0: ke bo mang?
6: Bo ya ne lo ba fuji.
0: Eh. A o batho. Tabe tso bua lwana boy okay.
6: Nna ye thabile.
0: A o batho ba me di motho ke a di hlongwe. Ha ke go yena a njetse ma teacher ga ya tsa mang lona. Ha ba shebile ka mahlong, ina mela fatse. Ah re thabile hle mme re thabile hle mbana ba so ha le tlile re thabile ha le tsebe ha ba itiba le teng na re thaba ha kakang ga le boha ka nnete mamedi ke tumo primary school ho thewa mohale siku re thabile ha ho le ga le boa ha ba hona le motho ya ho lang ka jena

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6735 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
2: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala, hona le melawana le dipehelo.
3: Hey, Kabul! Holy City FM.

0: Pina ke monate ya neo tshebeletso nye ratwang le Sedi FM sexy lava. Metsotso le shumele mesume raro le sekoto pele ho hora ya pele. Ho renya pele re balula ditaba motho e motle ha nka morao ho tsona mokgatlelo kwa bobedi wa lena le ratwang. Nana o ke la hao la jwale ke nako ho le Sedi FM. E re ke se ke ka senya nako ke amohele moithu wa ka ya sengantse a le teng ke bua ka Dr. Mabele Oscar Mabele o na le nna dipapusing tsa gaso ka jeno. Ngaka dumela.
1: Tata mahloko dumela.
0: Ke phetse o phetse hantle.
1: Ne ke phetse hantle.
0: Ke a leboha. Hela e bile ka tshone tshena ke la ka ditse gore ke re shebane le taba engwe be ke nye fitile ne ke le lifung le leng kae kae ya ba emong wa batho ba o geneng re le lifung o tsietswa ke pelo awa ke ne re sa tsebe gona ho etsa ala eng jwale ka hopola gore hele kana bile le kgweding ye ya lwetse ke kgwedi ya e tlhokomedisang batho ka mafu a amanang le pelo e be le ha ho etsa ala eng hore e eme fela
1: wa tsema maka fa pana ka tsang hore pelo ya motho e em ha re bua he pelo ke pompo e matla ya mmile e pompa madi mmeleng ka ofelana le oxygen empa le pelo ke mosifa o kireng o tlhoka go lona ba le phepelo ya madi ana le oxygen hore a gone e gone go e sebetse handle ka tshwanelo jole ha ka etsela hore mothapo o phalisang madi pelong o tsietsana ka pa o kwalehe it means pelo tlo go ithole madi a lekaneng e betsa loga e ska sebetsa handle ka tshwanelo mo kireng kana ya MRT pere motho no kireng ke heart attack
0: ebe pompo ebe miswa king ebe kwalwa king
1: pompo ke musifa musifa go khono sebetsa o hloka madi lona ana le oxygen le dijo tholo o khono go sebetsa handle ka tshwanelo jole ha ke mothapo o phalisa madi musifeng wa pelo o ka tsietsa ka pa o kwale
0: ke batla ho tla ho yona yeo ya gona mothapo o kwalwa keng
1: eh ha re bua he o khona go ntukireng ke mafura a pokellanang methapong ya pelo ka tshwabitse ke atherosclerosis mo ke re a khona go apokellane aba kwala mothapo wa pelo ka pa ha ke re tloto e teng madi mo ke khona go e kwale a mothapo wa pelo mo ke re e tletsa go phallo ya madi ka khona go fitla hantle pelo mo sifeng wa pelo ho tsela go pompena na he e em ka go nna se o tsantle ka tshwanelo
0: ke bo mamba go zinya gore ba ka tshwarwa ke mafu a tshwana leo
1: wa tseba ga tseba ha o tsuba bohlaso ka ba se gahla ha holo o kotseng e kgolo bo jwala hape bo nwa bohlaso botho o kotseng e kgolo
0: ngaka ntshwarele ntshwarele gabaneso mehla ena o bua ka jwala mme o bua ka jwala bona ha holo a etla mafelong a beke ha o re motho ya mo mamedi emong o mputsitse bekeng e fetileng o rena ngaka mehla e ha re motho ya nwang jwala ka phoso bohlaswa ya bonwang bohlaswa ke ya bonwang jwala
1: wa tsa ntho kereng ka sekgwa bitsa binge drinking motho o tlabega ka di weekend bona o tlabe anwa kore anwa dipresente tse hodimo tsa majwala ana ka kore bole bongata haholo kore a se a sa ipi chance gore a kgefutse kore ana bojwala bo bongata ka segahla haholo
0: a ke re tshware fela mono mamedi ntse re le mmoho nane o ke la haola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM
2: Mzansi moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya rama Moroho hai sale moroho fe. Ay, o ba moroho na.

0: ebang nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Ho na le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
2: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Africa Borwa pele.
3: Ntsegele mohona no ke la haola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM re phetela puisano rona le ngaka ka ngaka ono sa ga hlalosetsa rona ke manya go tsinya ho ka tshwarwa ke bohloko bona ba pelo.
4: E ke se rebile ya ona jwala bohlaswa ke. Then high blood pressure, hypertension etse tsa mang hantle ka tshwanelo o kotseng e kgolo. Le fula tswekere. Ha ho le holantse tsukira handlentse phame nako e kgolo lenyane e ntse bolaya kapa e senya methapo e phalisang madipelong ya hao. Ha ebe motho re o motinya kapa tho kereng ke overweight mekhaba e meholo batho ba na ba overweight ba kotsing e kgolo for lefu la lapelo ba se ke bona ba bona ba na le ntho kereng ke heart attack kapa methapo ya pelo o ikwala because ha gone go thole oxygen e nepahetseng mosifeng wa pele.
3: Mpolelele jwalo ka house go tlhaloseditse ka batho ba kotsing. Potso ke gore na matshwao re ka bona jwang he re ne re emele monna mateneng ko re sa tsebe gore na re etsa jwang o thusa motho yona wa utlwa ge lefu ke ha etsa lefu dima lefu leleng.
4: So whatever ha utlwa ho heart attack ga tseba nako ngwe ntho ke reng ke lefu la tshwanyetso empa o ntse o utlwa mang hona le paining ena pelong ya hao e tla e tsamaya ya tla ya tsamaya paini mona pelong nako ngwe ka go sokola ho hemanyana nako ngwe but because ha mothapo wa hao o ntse o kwalana ya o bontsha hore paini e teng pelong mane ha o hlola di-steps ma utlwa mane ka go se o hemesela kapa ona le paini e tlang ka segatlha golo mo batho ga ona le tshenyego e bakang methapong yago kapa ga o ntse o totoa ba o tsamaya utlwa mane ditlhafong tsa monana ona le paini e tlang e batlang o eme then e be maoto ga ba ba hantle gape it means methapo ya gago e ntse e senye ya phalo ya teng e ntse e setisego ya dithong tsa mmele jalo ga o ka kwalana ha o le o wa pelong ke lefu la tshwanyetso o tla bona motho a re o na le paini e botlhoko agolo and e kare e mo kwala
3: moya
4: and then aba ba le tsola ha mo na sesekube ha o re aba ge a wela fatshe it means o na ntho ke reng ke heart attack e tlwa ka tshwanyetso and ha e ba o sa tsebe le tlo tshoa that is why ke re ho botlhokwa gore le tse motho ke reng ke CPR ntho ke reng ke mohato o nkang o bona gore motho o qata wa geya fatshe ha utlwa gore ha utlwe modimo wa pele o ntse o tla kapa heme o qala CPR ko wa mo pompa tsiwe monana o thusa gore madi a nna a phalle ha ntse le founela bo ambulance kapa le thola ngaka e teng haufinyana gore e kgone go e thusetse e botlhokampe ntho ya CPR
3: a go nthuse Dr. Mabele ke ka lebaka la eng batho ba rua bo maoto bo di enkele jwalo batho ba nang le lefulela la pelo
4: pelo ke mosifa ke pompe ntse e pompe empa ona le mo kere ha e ka kgathala pelo ya go ruha jwale ha kgone gore e phalise madi hantle mmelong wa gago jwale madi a mang kere metsi le metsi a mmele a kgona go tlile morago tla bona mpa motho se ruwa se bile se ruwa hape le maoto a hae a ruwa ke pontse ya e mana hona le phoso e teng maybe ke high blood ya hawe tsa mae handle ka patse ke re tsa mae handle e tswa go mosipho na wa pelo o se kgona go pompe handle ka tsone o motho e pone he maoto a ruwa mpa ya ruwa na go ngwe ha se le kotse ya holo metse ya ka matshwafong so sokola low hem because pelo se kgona go e pompe handle ka tshwanelo
3: fana ka keletso jolo ka re tlatswa mafelong a nabeki
4: netefatsa gore ha e bona le lefu la high blood tsukire netefatsa gore pedisi tsa gago kapa meriana ya gago o di nwa ka botshepeo le bogabane gore di kgone go tsamaya gantle ka tshwanelo netefatsa gore please o fokotsa go tsuba tseba e blaya methapo e phalisang madi bojala uele bojala bo nwang ka botlhaswa bo senya methapo e phalisang madi pelong ke ka goo batho ba teng ba tlhwanang dikekeng lefu la pelo e ja gantle fokotsa letswai fokotsa dijo tsa mafura a dijong tsa gago ikwetlise ka metlha yotlhe 3 times a week ikwetlise o fokotse mmele wa gago gore at least pelo ya kgone gore e betse gantle e otle gantle ka tshwanelo mmeleng wa gago
3: ngaka ga leboa
4: ke lebogile
3: mamedi motle wa tshebeletso le sedi ria ditabeng tsa ho ra ya pele ke mongwe ke tsamaya le thaba morobane the sole provider mino o tlhophisitswe ka makgethe le teng one of those days ha ke tsebeka paukila utlwa haella kwa din 20 katareng pina ye
4: a ke tsamaya ka taranta
3: a ho tsamaya ka tar
4: wena
3: mo skela tla ma kereke.

0: bitso la yena pina ke Afrika mme re eteletswe pele ke setlhopha sa thotho tshebelesong e ratwang le Sedi FM mashumi a mabedi le metso e supile metsotso pele hora ya bobedi nnaneo ke la gago jwale ke nako go le Sedi FM nako e fitlhile motho e motlhe ya gore re buisane le ramolao ke bua ka motlhomphei matšhini motlhoung hela gabane e sedumelatlhe ke phetse gantle wena o ntse ya jwang
1: ame ntle re ya gantle ga boleka ka mogau
0: ke a leboga hela taba ke ena yo ne ke lakatsa gore ka jeno re ke re shebe ke ya beile ke tlhokometse dinyeba tse ngata di ntse di godisetswa morago go na le batho ba ntseng ba le ka gare ke tswafa o bitsa batho ka mabitso ba na le maatla go ba ka nqosa fela go na le dinyewe tse ntseng di godisetswa morago ka lebaka la dibeile tse ganwang magistrata a bue poaneng gore a se motho eng ka baka mofa beile mabaka ke a fa etsang gore beile e ganwe
1: ntete matlhoko tla tlhokomela gore ga motho a ketwa go kwalelwa e le gore o sa qosiwa a tlhaela lekgotlela dinyewe ke mo e leng gore botšhotšhisi bo nka qeto moo pele ditaba tsa gae di buega gore a na ba dumela gore a tswe ga e be e le gore a tswa ba dumela gore a tswe ka beile kapa jwang ke ya pele ya botlhokwa mme ga e be e le gore ba batla go ephepetsa taba eo ga ba dumelane le gore a tswe ka beile ke mo e leng gore ba tlo bitsa mofuputsi wa nyewe gore a tle a tlo fana ka mabaka a gore gobaneng a ganana le gore motho a ntshiwe ka beile ke mo e leng gore ge lekgotla le tlo sekaseka go na le ntlha ya botlhokwa e leng gore qetelelong tlamehile e etsiwe ntate matlhoko ke ya gore qetong e leng gore lekgotla le yanka ke gore a na ke ditabatabelong tsa toka gore motho o a dumelelwe ka beile go sheboa gore ditabatabelo tsa toka

0: gore na motho e nyewe kapa di kgoso tsa shabane le tsona ke dikgoso tse leng gore di tlhokolotse go le o kae ke gore motho o tlo kgona gore ga ntshiwe ka beile o tlo nna a tla legotleng la dinyewe kapa jwang le ya gore o tla setisa taba tsa gore go be le diphuputso tse leng gore di tswela pele kapa o tla tshosa dipaki dintlha tse kao fela ke tsona tse e leng gore di araba potso ya gore a na ke molemong wa toka gore motho o a dumelelwe gore a ntshiwe ka beile kapa tšhe
1: go nka nako e kae o ka fumana nyewe se mathile kgwedi tse ka bang tse tsheletseng motho a ntse a ganelwa ka beile go nka nako e kae gore diphuputso di etswe le gore magistrata a dumele kapa a ganane le yone
0: o tla tlhokomela ntate oba gore beile ka bo yona ke kopo e leng gore e potlakile molao o e sheba e le gore e potlakile jalo ganghang ga o tlhaelela ka legotleng o be e le gore o etsa kopo ya gore o ntshiwe ka beile o tlo tlameya gore qeto e ntshiwe ka potlako jale go tsena dinyewe tse e leng ntse ge di bona ntse di tlhaelela setšhabeng ke mo e leng gore motho o kopile gore a ntshiwe ka beile mme beile ga e be ga nowa kapa e be e kgalelwa ka thoko jale ga e be e leng kopo eo e kgeletswe ka thoko ke mo e leng gore o tlo ba wena e leng gore o mokopi wa beile ko ela gore tla etsa kopo ya gore motlhomongwe o ipiletse o lo ipiletsa legotleng le phameng la dinyewe o ipiletse kgatlhano le qeto ena ya magistrata kapa ga e be e le gore ga nako e ntse e tsamaya o bona e le gore go na le dintlha tse e leng gore dintšha tse e leng gore ne ntse di se teng nyeweng ya gago ga o ne o kopa beile ke mo e leng go ka etsa kopo ya gore beile ya gago e ke e shebiwe botšha ka baka la fela la gore go na le dintlha tse ntšha tse e leng gore se di le teng jale kopo ya beile ka bo yona ntate matlhoko ke kopo e e leng gore e potlakile le qeto e e leng gore magistrata o tlamehile a enke ke qeto e e leng gore e potlakile ga e nong ka nako ntle fela la e le gore he botšhutšhisi bo ka tla ba re go ntse na le diphuputso tse ntse di tswela pele le teng moo molao o ba dumelela fela gore ba kope gore nyewe eo e tšhetšhisetswe morago matsatsi a sa feteng a supileng fela gore go be le diphuputso le teng diphuputso tseo ntate matlhoko ke diphuputso tse e leng gore di shebane le taba ya beile ga se diphuputso tsa nyewe diphuputso tsa nyewe di tlane di tswele pele empa diphuputso tse e leng gore di botlhokwa ke tsena tse shebane le beile ga gona gore di ka feta matsatsi a supileng ke kopo e e leng gore e potlakile
1: ramolao re a leboga o re file tsona mme ke a tshepa diwe tse tsebeng tse utlwang e tlhakile taba ena e tlhaketse botlhe ke lebuile kgabane yeso
0: ya lebuleng ke nna ngwana mme ga e phapate
1: mamedi ke a tshwantshisong ya rona mmenke ke ka ya go yona fela ntumelele ke tle ko o tshware gantle e na e ratwa ke abuti Arthur McKay o kamane ka Bloemfontein ke motho wa kamane ka Limpopo o rata pina ena.

0: tseba ke qetile mabaka ka ohle ya letsatsi le lengwe bile ke dumela gore nka nna ka iphumolela jale ga golo tjena ga e le gore ke entse gore mogale a thabe ke sebeditse
1: e ka bo go thabiswa ke eng gona mo ga e bomme mamokwena
0: e le gore wena ga o ntse o thutse je ga te a wa kgotsofala
1: ke eng e kang kgotsofatsang moo
0: mpolokeng
1: ke rena keng e kang kgotsofatsang mona tloelela o thetsa mogale ngwana tong
0: o batla o reng ga gore ke thetsa mogale ke mo thetsa ga ke reng nka se buile shano me mamokwena ka taba ya mofuta bona dipalopalo ke tsena he wena o di shebe ka matlho ga o inose ka nkgo a kere batho ba e ratile episode ya maobane
1: fela ngwananyana ga ke na taba le dipalopalo tseo o ntse o nkua ka tseo
0: o batlang he
1: ke gatlhano le ntho ena e o ntseng o epepesa
0: nna
1: o tseba ntho ene e tlokolosi o o kike ngwana wa tsamayantse o epepesa jena wena ngwana toe ditaba tsa bophelo wa motho ke ntho ke tsomane e tlokolosi ga golo tswang puisano pakeng tsa gae le ngaka ya gae e ka setana le puleng
0: o sekebe wa leka o batla go thuta mosebetsi wa ka le gale gale ke sebetsa ka ntho tsena ebile nna ke di etse sekolong ga mpona ebile ga ke tseboore na wena o tena o tletle ba o tletlebiswa ke eng obane mogale ke yena a tlileng ona ikgethetseng bua ka taba emema mo ko ena o sekebe wa
1: etsaokay wa tsaba ke mosebetsi wa gore ke fanekoteleso
0: ore
1: o tswa sekolong o lemosa mogale kotsi ya ntho e ne a ntseng a etsa ga gona motho ya kankang gantle ya ba o thabiswa ke gataba tsa gae tsa bokodi ba gae e le mokokwa o seng
0: mosare le mamokwena e tsa ntho e wena o ihiretseng le nna ke tla etsa seo ke setse bang ga ke tlhoke keletso ya gago mosebetsing waka ga golo jwang o sa o tsebe mosebetsi o tse jwa ke nna jalo ka go tlhalosedtse go ke etse sekolo ntho le nna nka se sunyeng ko ya ka tabeng tsa gago mme mamokwena le wena se ka etsa jalo
1: ke tla tswa mosebetsing wa
0: gago ee le jale
1: empa le tla tšhaba osi ba tseba le tla tšhaba le segane
0: ga letšhabe
1: motlhang o o seka batla go nna wa tseba o seka batla o leketla go nna mo o tsholotse matsho o re go nna ko o thuse o tse o le ka gara kotsi gobane nna ke a e bona kotsi e wena o sa ele moe ntho ena ga se nthonyana fela
0: o lekile mama mokwena ko tlhile nke ke be katla go wena gobane ga o na le tho e tlang o e tsagala bye bye
1: ge tla boka ga dioroo

0: ao motswana
1: tsatsing le o tshaisitse ka pele ga ka ka nna e le hore ha gona batho ba bangata ka jeno mo sebetsa
2: ba teng ma gona le mo ke yang
1: o
2: ke ka ho kitleng kana go nore ke tlo hlapa ke tsebe ho petsa mabaka pele re tsatsa dikela
1: haibo a du ya ga me manye
2: ke tse ke lo petsa mabaka e long khale ke abeletse ka thoko ke shebane le bophelo ba hao
1: ao motswana batse ba ke go bua go ke le matso meeting ka tsela yo ke le ka bua lwana ka temo ba nyana mona ke ne ke sa tshwanela go bua lwana mantso a yo a lo latela ka mo ng khatallang ka teng
2: okay lo ke le nna ke go tsaretse
1: ao fela yo allo ke ng ha e ka ntlo sa tsireng je yo le motswana na
2: o no lebele tso re ke
1: ha ba si
2: ke han ka tsabo ng anyisana hape ke yona ntshi
1: a
2: ke ke ha ke na nako ya ho isana ho dimile fatshe ka mothamoka ka wena a
1: ke ntse ke go pickers yao ha ba na a di utweng ha utwe go tswa ile maotomane le hlole fa hlwa le shebile
2: mamela he ha ba o qetile o ka ntokola ka tsena
1: a se mfia mamela wa tsiba ke ga di ntwe na hao ya o tsa mana masiu
2: hela nke mwana na
1: eh eh ho bitu go homenna wena o dule ga tlung ka mona o bolokehile o go pula hore mo le one thing tswe wa sa sanga motse mo
2: a ona ke motswana ke le bo hle ka bigata tsa bao o empa ntse tsedi nka se gone go romeletsa se ke ya ka se ha ke tlo gone go roma mo di batla nna
1: se mfe ya e butle e le hore taba ye ya hawe ka se melo go sane tsa tsi di chabe
2: o sane tla me be ke le tsalo nngwe sebetsa
1: yo okay
2: se tsela
1: bana haji danga ba gare ke papanya le ntho empa e sale ke khutla kwana se patala aiko Sylvia ke tse boetsa lang ka ena man le ka o sa nyatsa man ha ke tsebe ke ga sa ngukela hlo ha ke tsebe ntle ba nna mari nna mari ke nna mari ke ne ke ke ne ke mari tsholwane he go ka rata di ntho ka fela bana kana hana fela hore ke ipolae gore ke ipolaela le motho yo e seng waka gore ke ipolaela motho ka motho gantle magae ke ne ke kenwe ke mmage solwane go na jwale batho ba se babile bantšha ba ka leitlo le leng ko ga ke tsebe mana ga ke tsebe ga ke tsebe go na bantšha ba jwang fela ke a bona gore a bantšhe ebile tsena o gae ai man la ba sa re letho batho bana banyatsa mane banyatsa kore batho bana wa bona gore ba nkgelela fase mane ga ba sa mpona lo mpona kore a kere ke a leka o bua mana ke a bona gore ai kona dintho a di sa tsamaya ka tsela mane kore le sekolong mona ke a bona gore ai le matitšherana mana ai kona banna kore sempa bantšha ebile fela mare batho la ba sa bua ba bona mana
3: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao.
4: Nna o a tseba ho...
5: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa...
3: E bang o nahana hore...

0: Mokese, a se ba sa le gore timo puo ya gago go tloa motlha mone le bana kore ga ba sa tsheba gore na ba reng ga ba atamele pelaga
1: lerato lerato e ke kopa o ke omphe nako tlhele sebaka ke sa imametse gana jalee
0: se ka re o imametse bana ga wa imamela o kwatile le teng o kwatetse ntho e sa reng letho mokese
1: elang banna ga e gore ke kwatetse ntho e sa reng letho fe ntlwelele ke tlhanya ke le mong a ke re o batla gore ke iphetotse letlhanya nna ga bana le nna please
0: mamela ke o phetse he o se o tla mpolelela motlhang o batlang go ja ke o tsholele
1: a ke dibate dilo tseo se ka itshenya kana ke batle nix
0: o sana le dilo tsa ntlo yao moketse gantle o batla ke etseng he a gompolelele ke etseng gore pele gao e kgotsofale
1: ga gona ntho e ke batlang o nketsetse yona lerato ntle le o tloa pelaka tloa pela matlho wa ka nna ke batla o ikgutsa please
0: go na le mo o jang teng moketse
1: utlwaba
0: fa ba sa batle o bua ga ke dumele gore o kwatetse nthonyana ena
1: yeo pele lerato ga e bampatla ditaba he e re ke o fe tsona ke a bona ke wena ka jeno ya kgonang go rekela bana ba gao diaparo o kgetholola eno a waka le seipati a ke re ke tseo ga ditaba tse o di batlang
0: o aka dikipanyana tse mmalwanyana tseo
1: utlwa a kry-a seipati ena a reketse ngwana gae o ne o tlasitse mo o bolele ka moo a seampa ka legare ka teng ga e etsiwa ke wena ka jeno o e bitsa dikipanyana tse mmalwa
0: ke dikipanyana tse mmalwa ka nnete ebile o ntshola ka phoso nna ge gobane ga se ne a reketseng bana dikipa tseno ke nthate ithaopileng go rekela bana bana babo ka mogolonyana o ne wa gae wa pele
1: ka mantswe a mange eno a oaka ga se ngwana
0: ga
1: se ngwana oa bo o nthatie o wa ka ena ke ka go ya sa boneng go le botlhokwa gore a mo kenyeletse ga e le reka a rekela bana ba ba bo ena ye wa ka ena ga a rekelwe
0: o rata ditaba monna waka a tseba o lwana ka leleme jalo ka mosadi nna ke kgathetse ke ntho ena gago ena e monna ga kgatha a le ka ganong enaoo
1: itse yegangthati a rekela bana ba ba bo diaparo a sa rekele yeo waka a mo kgetholola o itse ngwena
0: imamele o itse o imamele ke atle

0: tshememento a o ne ka nnang kemisana re seng ka mokgwa letsele go o ipolele fela go le founu o yago o tlo e tshwara fela jalo o seke bampolelela gona o dile kae
1: gona mona sendile e ke re wena o rata nako ya gago ga e tlhompho e empa wena ga o kgone go tlhompha privacy ya batho
0: babathata bagaoebotlebotlebotlebotle ga o fitlha o se o lanate e ka mantwe molato keng ga ke tlhomphe privacy ya wa ko o entseng
1: ga ntle ke wa tseba keng wena wa ntlo a ela sendi ya
0: nanzingolo
1: o nagana gore o ka pala madungwa tlho ya ka mona wa nnolosa o theosa jalo ka e kare ke thapa
0: ausi ke itse o theole moya obaneng ka pala mabile ka o feta e ko botsitse gantle gona nna le wena re lwanela e empa ke a bona go jalo o ntse o fa mekwalaba fela o ye pele jalo se o le gaufile mpala matlhone o theole ga bohloole
1: jale ke tlamehile gore ke e palametlhone ya gao ye matsetlela ga gona ntho eo o ka nketsang yona sentia ke tle ke o joetsa wa nkutlwa rena kereng he ga gona sebete sena se o nang le sona o senka kae sa o rukene founung ya ka e bo o blocka kolwane e o sa mpotsa le go mpotsa
0: o ke a bone jale o go rutla dikgenkge sa boga kana o se kwatetse go blokile kolwane e gatshe o kwatetse masabana o seka ke na nona ntho engwe e betere e o tlabo o kwatse kolwane ko ba butle pele hela ke ne ke thusa wena nna
1: o ne o thusa nna o nthusa kae nkutlwele ko kopa thusone e
0: ke
1: re na o nagana gore o mang
0: bona ga o atsho obane le wena o letse o ne ntse o sa tse bona o batla eng so sentle ya bona gantle go tlo ke o thuse go tlhotlhogana sesise ena bophelong ba gago empa wenaile
1: ke re ga ke batle go utlwa mogala o tswang gokolwane nkutlwile ke tshwa le nna e gausi
0: kesese taba ena gao ke itse ke thusa wena
1: o nthusa ke itse ke batla thusa ya sente
0: mpoloke sheba ga o tlotlotlo o ndutlela makobe jona o ndutlela ka baka la kolwane eno a senang le molemo bophelong ba gago sheba o ka bontse o sa tla mona o tlo nka setsa founu ke gago ke o ka bo o nkile wa fitlha wa etsa pressa unblock buttone wa fitlha wa mo founu na letegage e seng o tlo n rasetsa
1: ke rata ga ore founu ke yaka
0: osank
1: tokelo ya gore be o ehenahena o ntse o epenya o epenya o sa tsebena o epenya o ne enkaka
0: ke tlame ke be mogotsi a thusang go tlosa motho a sa tsebeng gona
1: ne ditabeng tsa gago ga ke ikeng ke gofa advice ga ke ikeng ditabeng tsa gago ga ke itshunye ka nkgo sendi ke bona ka re nna le wena re tla isana mo go sa batleng re isane teng tswele ka ntlho tswele ka ntlho mosadi tswele ka ntlho ga gore gwa
0: sentitswele
1: ke kwale le matileo ga o tswa mone ebile o se ka batlhola o le pee ga tla nle ka ngwanangyanae

0: di tabatsana tsa hora ya bobedi di fella monatse la talantsana ke tsa hora ya boraro mogatlhelo kwa qetela wa jwale ke nako
1: ke a leboga kgaitsedi yaka ke diengwane moeti wa ditabatseno tsa gorera bobedi kgaitsedi yaka ke a tshepa tla boa sekwele a tle o reneletsa tsa gorera ya boraro motho motle re gatela pele ka lena le ratwang ke wena lenaneo ke lagaola jwale ke nako go lesedi fm e re ko fe ditaba taba yane ya bali wa gopola re ile ga bua ka yona gore go na le baeti ba rona bamamedi ba tshebeletso ya lesedi ba tlang gong ka leeto le rona go leba ka moo ka bali taba tse feleletseng ke tsena
2: Seli tu kisite. Palo ya matsatsi a dile o thewa jwale.
3: Re leba paradiseng.
2: Ha ba o tloeta le Seli FM ya Bali and Cape. Di tifello tsa hao di eme jwang. Ke a tshepa o qetile ho lefa. Ka botlalo a ke peke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana fela o so le mabopom a matla a le watle. O ikaneile letsatsing la moo. O ithuta ka botjhaba bo ikgethang. Mme o iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao. Ya sehlekehlekeng se
1: Now go and nete segile malala la otswe gaitsedi ya motho sipati ya kitots ama ya leba mamedi ba ithata mbara tantsebeletswa le sedi ho leba ka mona ka bali ke a tsiba ke ke ga finyella bohle fela ba tla sala le tsona he gona re ne re tsa maere le o boha na ha sedi re thabe re natefelwe leba mamedi ba tshebeletswa le sedi mamedi re nna lwana re tsole pele ka lena le ratwang la haula jwale ke nako tshebeletsong ya le sedi fm ke buela ba khani ba di ntorontoro Bontate ke a tseba hle le bomme ba gannang di ntorontoro hore maeto mona mo re tsamayang teng ke mogathala ke motjheso fela le lona ha sebaka se le teng sa gore re phomole ha re phomoleng ga banetsiso ha re phomoleng re batle dibaka tse bolokehileng mo re ka beyang thipa ena teng re phomole ho bohlokwa ho phomola leetong lena ska e gelela fela wena ngwane se tloa re bakela mathata gona le video thabang entseng e matha mona marangrang ya mokganyane nga hlile a butsipile ka thata bona ba haisale ya ba bo a moqaka tsile mmone mo antsa tsa mateng a ona nwele nngwe ya mfuta wa yona fela he ke a tshepa hore o ile a hlaphoela ba ne kotsi ha ka tloa ebile teng motho e motle gone o hlokomediswa bakganni ba bang o e lehle bakganni ba haiso ha mokgathala o le teng ba tla sebaka se bolokehileng o phomole tse ke na le wena ke la gaola jwale ke nako go lesedi fm
4: Lokolla botlhatsa ke ba hao jalo ka mophehi le spa fumana 80% off go di sebediswa tsa Nutrifresh kitchen essentials ha o reka ditlhahiso tse jalo ka baby soft 2 ply toilet rolls bakete ya tse 18 ka 119.99 o boloka 50 rand kapa 5 roses tagless tea bags Ceylon blend fela bakete ya tse 100 ka 54.99 o boloka 18 rand ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 6 October ha thepa isa le teng spa fela gona le dipehelo
5: E bang ona na hore ke ka wa khona ho lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: How di pampiri tse ngata tjena ke sa mang?
7: Ha setsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngotseng.
8: Mosadi ya neng a nthusa o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saena dipampiri tse ngata.
7: Etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
9: Swipe a wee behe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho dibiriwa tse 3 million ha Boxa. Reka Albany Brown Bread 700 grams tse tharo ka 39 randa. Kellogg's Noodles 5 spakana tse 4 ka 99 randa. Fumana 1 gig data mahala ka Boxacom ha Boxa feela.
1: Selemong sena, kgetha Sela Slimming Tea, Clean Skin Tea, Molly di Capsules, le Blood Clean Tea. Di o thusa ho shebahala o ikutlwa o le maemong a matle. Ka ofitisisa Sela ya sebetsa if mane ya hohle na heng ka bophara mabenkeleng a Clicks, Pick and Pay, Dischem, Shoprite, Checkers, Boxer, Lispa. Ile shumela mse mme dimitsi tso hantle ka mora ho rena ya bobedi motho e motle ke tlo buisana le sitsibi sa ditšhelete ge ke re tlo sheba repo rate ba khani ba makoloi ha holo ba ditekesi ba sa tswa reka ditekesi ba batla ba tshwere ke dihloho batho ba sa tswa reka makoloi le borragwebo ba banyenyane ba batla ba tshwere ke hloho ka mora ho ba ho nyollwe repo rate ka rona ya Africa e betlo a majwang borragwebo ba banyenyane taba ye ya reporator dula le nna se ka ba suta motho e motle taba tsena re tlo dumamela hantle ha re bua jwalo le sitsibisa tsa ditšhelete ke bua ka mohlomphei Wandile Qabuza re ke nke pina ke ne ke tsamaya ha monnati le wena tshebeletsong ya Lesedi FM le bitla le nkemetse.

0: hari ipoloke ntle rona bana beso ha re tla tswa ka magalo ge le ba di bakeng tsa monati ba tla ya minating mika kupela hle ska monating o sina chelete mboi tuela ping mushiso ngona no phuketie ke ikupela hle ska ya o sina chelete hona le bo raminyetla le bo maminyetla ba tla inkela wena o ba nthotse phoqang ke a ukopa iphukele di ye ha ona letho le tla sinye ha ke tsora ka ke tsora ka letso gauta ke atla
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA botata le mechanic ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: A na o thatafalla ko lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality mema malapa a tshwanelang ho ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditjhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleha haeba o dula ka hare ho matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala. Mme tjhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Matshabeng local municipality itse hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
3: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophei le spa fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediswa tsa ka kitchening tsa Nutrifresh ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700ml all gold tomato sauce ka 32.99 ho boloka 7 rand ka rewards card kapa 500 gram rama original 70% fat spread brick ka 26.99 ho boloka 10 rand ka rewards card ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October ha thepa e sa le teng spa fela ho na le dipehelo
4: Now what the haha jolo kampudi empa ho tsebo re hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae Bea project ya ho matsong a ho ka bill of materials ya cash build hore e weletse Khetsa ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela paving le dintlafatso Ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le bill of materials Fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa project ya ho haha ka potlako Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka bill of materials Cash build
0: Ke nako ya labohlano wa jackpot ya Powerball. Labohlano na, ona le monyetla wa ho hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng ho 78 million rand. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi, e ka ba wena. Wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho labohlanong ona ka hora ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa bo radimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ke bua le wena. Ya wena. Lotho ya naha, dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata, dipapadi. Di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya. Motho o motlase ke ile ka hlalosa hore ke tlo buisana le mohlomphehi mokete ka kwano ka dikantorong tsa selehae. Re ke re tlo utlwa ho na le taba tsa bohlokwa tseo re tshwaretseng tsona. Ntate mokete, re ke tle ke be taba tsa ka hantle. Gabaneso, dumela hle ntate. Ke phetse, o phetse hantle Gabaneso. Ke a leboha ka jano ke itse ke ka botsa eng kapa eng nke ke lahlele fela taba ke ena hoduma tafole ka mehwanto e ka re le tla kena tshebetsong mafelong a nabe ke a go fe ditaba
5: ho tloha ka di 28 e le ho tloha ka mandang wa beja mandang fihlela ke nna mohlabi wa teng metsofala tsa se le ha itse le se tsa mane le jwe le putwa di ma kentse mmalo a se se fapane Hello.
0: Ke na le wena ntate ko mametse.
5: Okay ntate. Right, re tisa dikemedi tse batlong ka tsela e batlang ditile ka thona jwale. Mme re batla batho re kopa batho ba borona gore ba tle ba phalele gobane ditshebeletso tse ke tseo di tlisitse batho gaufinyana le bona. Go tloa ka di-two go di 28 to fitlha ka di-two re tlabe re le bo sport center mane Virginia bo Fujo school le fika bo di-two jalo kale re kopa batho ba rona ba tle ba atamele ntate ba tlhoka ditokomane gore ba thusege.
0: Mona re bua le batho bohle ba senang di-ID, ba batlang di-ID, ba batlang ho thuswa le ka taba tsa di-passport. A ke re thuse moahi wa naha ya Lesotho eo mohlomong a batlang ho tlo ntlafatsa kapa hona ho eketsa matsatsi a hae a tshebetso. Na yena a lokela ko lo itlaleha ka kwa ka hara naha kapa a ka fumana ditshebeletso tse itseng tseo le ka fanang ka tsona ho yena?
5: A re sebetsane le di-passport a jwale ntate le no batla ma go oketsa matsatsi jalo eno ke ya passport e ntse tsa etswa di-officing ena ya oketsa matsatsi e na le sebaka sa yona mo botswang dikopo teng mo botswang VFS e te mo nopang teng le dinimane number 14 ke number 14 West Dean Extension wa bona ke ke tsona ke bona ba tla ya mono ba thomba le sotho ba ntsha hata matsatsi bona ba le ke bona ke high impact fela ya di ID o ba neng wa tla re se di kgeto ba tla la fetse di ID ba qala go yetsa ke tsho ke yona ke yona concentration yo
0: ntate mkete ntle le mono ha ke tsebe ha ba mohlomong na le dintlha tse ding tsa bohlokwa tse no ka lakatsa ho di arolelana le nna le mo mamedi wa tshebeletso le sedi ntle le tsetsa road show ye
5: ntsa ke kopa sa na hana jwane ntate mme ke kopa batho ba entseng dikopo tsa di ID ba na tsa late registration ba ikatametse dikantorong tsa rona ntate hobane dikopo tsa bona di dutse ha ba fumane difounu tsa bona oba batho ba bang ba lahletswe ke difounu kapa ba fetotse dinomoro jwale ha re ba kgone go ba fumana dikopo tsa bona di eme khono tsela ke ka tsela ka di kopo tsa bona ga ba tsoka ba tsi number ya utility registration re go ba ba ikata le di office ntla
0: ntate mkhiti ke le buile hle kha bane so ke le boetsena kwa ha wa kere a simo he ke mo hlomphei mo ha mo kete ka dikantorong tsa sele haye ke ene o re neng re buisana le ena wena motho e motle le tsholo ke le eno le matla le tla tshwara ka mono ka machabeng wa ka di 28 o fikela ka di 2 o hlalositse mme ke a tshepa di wetse tsebentse utlwang taba tsena e re re batlane le motshedisi Lorraine Matseba motshedisi o sile idea ha ukwano le sepatche skentse dikarete tsa hao tsa bohlokwa di a gatsa banka ibile hona le malosana ka mona he ngwane se o lahlehetswe taba tsa hao ke tsena wena gaitse di a ka sepatche sa o se teng kwano lekgotleng la kgaso kwano Bloemfontein ke go kopane le bana beso ba balebedi ba tle ba o thuse ba o fumantshe spatche sena sa gago wena motshedisi Lorraine Matseba tokomane tsa gago ke tsena gaitse di aka tlo go kwano e ka go ne o tlile kwano diphaposing tsa kgaso o tlo lata tikete tsa gago ya ba o thabetse ditikete le wena mosadi o sia mokotla kuo na ge gaitse di aka tlo go tokomane tsa gago ke tsena di fumanegile motho yo motle ke a tswa ke ne ke se mongwe ke ne ke tsamaya le ntata Bonolo ya tla keteka tsatsi la gae la tswalo go sasa ausi Bonolo o tla ba etsa dilemo tse mashome a mabedi le metso ke mo lakaletsa katlo le mahlonolo a gole Bonolo a bone tse dintseng ngata-ngata Bonolo Morobane.

Hare ke nao tse amana le dikgetho tsa magotla a metse modula studio wa naha wa ANC Gwere Mantashe ore o dumela ore hona le batho ba sebedisang ditho tsa mokga ho hlokisa ANC botsitso Eastern Cape. Dipolelo tsa hae di ikamanya le diphepetso tsa moraorao tsa magotla a dinyewe tse hlahletsweng ke tse ding tsa ditho tsa ANC kgahlanong le mokga. Ka labobedi lekgotla le phahameng la dinyewe la Makhanda le qheletse ka thoko dikopo tsa ditho tse pedi tsa hore lenane la bonkgetheng la mokga le nkuwe le le molaong pele ho dikgetho tsa magotla a metse. Pejana selemong sena ANC e hloleile ho tshwara seboka sa yona sa ho kgetha boetapele Eastern Cape ka mora hore se thibelwe. Mantashe o eteletse pele letsholo la ANC la ho ngoka tshehetso bakeng sa dikgetho tsa magotla a metse seterekeng sa Qaqatu. Tsena tsa dikgetho tsa magotla metse re diphethela ka nalane. Ka selemo sa 1999 ho ile ha sebediswa mokgwa o motjha wa lenane la bohle la dikgetho, empa ha fetolelwa ho motjha wa magotla a metse selemong sa 2000.

0: Kimon, Johannesburg. Motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Kimon lelwa. Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beach, shabang.
2: Na o tla hapa lebelo. Ke spinner zonke jackpot race e kgethehileng ya Hollywood. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labohlano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patuweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Re a tell.

0: Ufa monati warama kale dombolo dombole.
1: Rama yetsa dijotse monati di be ramalisha. Fumana rama tabia hao kaje.
2: Nyeteng wa u ihabela lele la maeto ho ama baby le le feletse ntsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abo sa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs ba ke sa monyetla o tlang ha nwe fela bo pilo betja hona jwale hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Re se re tlwaetse ho gaolela motlakase, dipompo tse ommeng le mekoti mebileng. Hey, ebe ho kotjo ha ditshebeletso tsa motheo e ka ba ntho e thata tje. Ke ka ho dikgethong tsena nna ke ilo votela Democratic Alliance hore toropo ya rona e sebeletse bohle.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank MyMo account le la pala ka le apara mo fashion ka ditholo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ha Shoprite ho di ma mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka mo pani nya hao tselo ka runa ba ha mo dise ha bula Standard Bank my mo account ka jene. Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.
6: Na o batla ho haha jwalo ka mpudi empa ha o tsebe hore o hloka dihlahiswa dife le hore ke bokae, beha projeke ya hao matsohong a hao ka bill of materials ya cash build hore o eletse. Kgetha ho tswa ho template tse 20 tsa mahala le tse lefellwang bakeng sa ho thaela paving le dintlafatso. Ebile o ka reka plane ya ho haha ntlo o fumane le bill of materials, fumana lenane la dihlahiswa tseo di hlokang bakeng sa projeke ya ho haha ka potlako. Phetha cashbuild.co.za hore o hahe ka bohlale ka bill of materials. Cash build.
7: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
8: Tadibo 1515 bogwaka. Oreng oreng fethu. Ah, ke thabo je kholesa bogwaka. Lebza lady, ngwana mmakwane, ngwana kasi. Ah, ugwa le khodesa ke khodesa wa mmakwane mfethu. Mona je ke sasa ma mtsuntsunyane. Ke sale kae ka ya ga mwala ita ba fethu a di je mfatse. A di je mfatse before just panning. Awe.
9: Kumela mi foria re ya thela bana ba sokile ma metsi man. Ke le ma metsi ka 89.0. Ke tsidiso magalanyana bana ba sware thelleng. Ha re thelleng ke la bohlano beke. Ha re thelleng. Ke kora weekend ke la bhlano ke weekend ba no tsare thele ho re nya botse ke le mametse tshwelo tsingena ya lesedi dangos
10: hey mona tinketsa tabo le lebu ke mela nhle bana beso sentse ke lujile ka tsebe kopa ho di sangwana wa butuwa ka wetsa le motse robedi ke re a hole na ke bu yanda nyati ho di sake ga gadi wa ha ile nthobe ka nyati ke le jile ka tsebe ha monate ka mona ka matatiele thaba se se qala beng danko
11: o tibos bundle of joy au lebu lebu lebu jopijo kwi mora na ya tsantsa le mametsi ka diplasing tsa pitiri ka mona bana bishu se gina le lona sale bale msebetsi mole nna ntate motlo majupe motlo wa hola bana ba yesu mo sebetsi mo hole nna ka class ka bona shapsa ku bana ba

rotse pedi lo ja sile saetellwa pele ka dinthlatse pedi ho noto pejana papading eo e bapalletsweng mane El Jadida. Mokapiteni wa sehlopha sa Zimbabwe Marshall Munetsi o hlabile dinthlatse pedi ho kenyelletswa e kene motsotsong wa mashome a robedi a nang le metsoro bong hona mokgatlhelong ono wa sehlopha sa DRC se mamotse sa Equatorial Guinea ka dintlha tse pedi ho noto tse keneng ka Chancel Mbemba e ka setana le Juan Wisa. Ho Group H teng a re hleba sehlopha sa Libya se ile sa itseka le o lekanya dintlha ha se ne se bapala ka 2-2 kgahlano le sehlopha sa Botswana mo Izu El Mariami ya hlabileng ntlha ya bohlokwa go tswa thaong ya penale nakong e neng e kentswe ke moletsa phala. Papading e nngwe mokwetlisi eo e le letswalo la mane naheng ya France Claude Larroix o sebeditse hantle haholo le ho qala leeto la hae ka leoto le letle papading ya pele fela ha ne a thusa sa sehlopha sa Congo Brazzaville ho hlola jwalo sa Namibia ka ntlha e le nngwe ho noto e keneng jwalo ka Betuel Musei. Ho boetse ho na le tse ding tsa dipapadi he momamedi tse tla bapalwa ho kenella le mafolwana a beke e le tse e leng gore di tlabe le tsa pele tsa ho thakgola leeto la ho phunyeletsa bakeng sa AFCON 2027 dihlopheng tse mmalwa tsa kwano kontinenteng ya Afrika ho kenyelletswa e kgolo eo bohle re shebileng ka tjantjello e tlabeng e le ka monaka Orlando hosane dipakeng tsa sehlopha sa Bafana Bafana le sa Guinea. Ne le tsa ya ke khutla gore na betse ding ditlaba palwa jwang tso tla di lebella mafelong ana a hore kena ngona a beke jolo ka ha di le mothangwana go tswa dihlopheng tsa dinaha tse fapaneng tse batlang ho ya mane Tanzania Kenya le Uganda bakeng sa tlhodisano ya kgolo ya 2027 AFCON. Di bile akalo tsa kena go swara tsona le tsa pele tsa dipapadi tsa bobedi di metsotsunye mashoma mararo ka mara hora ya bone bana ba se fitseng.

0: Hey, hey, bafana, bafana. Bafana, bafana, re tshwantse re support ka mogore ne re support tla sa mokwetlisi Hugo Bros.
1: Ha mona tjwa.
0: Tsietso re ne re fa Hugo Bros. Re tshwantse re fe coach Mosima.
1: Ha mona tjwa la.
0: Se papa di
2: ya rapela ke ya kopa ke ipiletsa tse ntho e buang e bohloko.
0: E bohloko.
2: Ho ba. Ke bona so ntse tsala go marang ra. Ra bona. Me re kopa moya o no tlhuwe ho sane, ke hape papadi.
0: Bonga larsa ya hap coach Bros re mo file chance la papa ri tsa ka leng ka tsona dile ana fa go fomo la ra mo fa chance le coach Pitso re jwa lo fela re mo fa chance ba be o sana re happy re ne re tshepe gore ke coach ya rona o tla
1: se mo fa chance ya se ho la di papa jwale ha le ne na half mnye
0: ha fa chance
2: ha re tloele ntse re yetsa ra itse ba re yetsa ha re tloeleng re tshetse nhlopa sana
0: bafana
2: bafana
0: ya rona. Thank you, Bonga.
2: Ke bile mana beso.
3: E bang una na o roke ka wa khona o lefella leqwetha. Na na hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Hakule bo ho lotibla mo lona bang sitho N1 southbound ka mtinyeng wa Gordon Road le pele le dunala mila le kwetse ka moghana ga kelo hlokotle ona le koloe meng gegenene ka hare ho mila N3 southbound ka Van Buren Road le ding he ho ona le ya kotse ka mono fela bona la malalahla a teng a hlekile se phalla ha monna tsana se PTP tikene go tswaga tsona tsena tse pedi muamedi me bona lo tsiri bona ga sa di bona ga tswaga ke tibos underscore mokone @limawela1x #ratella traffic
5: mo muamedi. Hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo.
6: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane.
5: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
7: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang Lesedi FM le khubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa.
0: Lesedi FM ke molelwa le shumana metse robedi fela metse tsore re libile ho reng ya bone. Ke a tseba mamedi nneng o na lore ntho di ngata le naneo mo o tsebe ke ha le sebetsa hantle. Ke hale nane o le sebetsa hantle. Jalo ka re tlola hape hana jwale re hatwa ntho re hata ntho ba temba Capitec ba rakena.
1: Ha mana tjwa.
0: Are sale re atsa ma. Mme mami di kina kwa ya re resuthe jalo ba Capitec ka hashtag
1: slam the scam.
8: Dumela mzansi, isi sithandiwa slam the scam. Pali ya kajonu kia baqhekanyetsi ba tshosang batho hore ba fane ka tjhelete ya bona. Ha re utlweng ho lwazi wa Johannesburg. Lwazi, ho etsahetseng?
9: Dumela sisi thandi. Bekeng e fetileng, ke fumane tjhelete e ngata ka morao a meha kotsing ya koloi. Ke ne ke nyakalletse, ya ba ke posta dintho tsa ka tse ntjha ho social media. Empa ka mora matsatsi a mmalwa, ke ile ka kwetelwa tseleng e yang spaza shop se haufi. Ba ile ba nkubella ho ntsha tjhelete akhaonteng le ho romela e nngwe ho tswa appong ya ka. Ho fihlela akhaonte e sala e sena letho. Sho, ntho ke ne ke itshwehile. Ke ile ka etsa seo baneng ba re ke se etse. Hobane ba ne ba ntshosa kwa re batla ntematsa. Ha mmoho le ba lelapa la ka.
8: Yo, Lwazi, ke maswabi ka seo hlahetseng. Seo hlahetseng se a nyarosa. mme o yentse sene pahetseng poloke ha ya ha o le ya balelapa itla dula ile yona etlampele sena ke se o receiving crime committed under duress ba qhekanyetse ba o tshosa ka o lematsa wena ka pa motho e monye o moratang ile ho hatella hore o bane e chelete ya hao
9: ke ne ke batla fela hore ba lapala ka babolokehe
8: ke a utlwa lwazi empa ho batla hore o be sedi ka se o postang online ho posta ka di chelete tse kgolotse o di fumane di ntho tse kgolotse o di rekileng ka pa mo dulante di ka o bakela mathata mzantsi e ba sedi ka mehla o bolokehe mme o nepe slam the scam
10: Dulao teile tsebe bakeng sa manane wa mang a slam the scam le se sithandi ka labone le leng le leng la bobedi kgweding. Capitec Bank, KFSP 4669, emolao.
7: Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM.

0: zabathisa lebala ligugulu.
1: Spin jigeleza focalistic Uncle Waffles Lishan Music and me so mo medi kero be di gagile bile hore nyane ya bone tiblo sa ba botlhoka ke
2: kinete top lover 7 mamedi ke la bohlano la jackpot ya Powerball la bohlano lena ona le menyetla wa o hapa Powerball e lekanyetswang ho 78 million ena ke tshelete ka fetola mbophelo ba hao hang hang mme mohluri e ka e ba wena shebella ke tsa halo ya hulo ha di no moroka go tlologo la bohlano lona lena ka hore ya borobong mantsibua o SABC2 o ka ba emongwa borra di milione ba latelang ba Afrika borwa ei wena lutho ya naha di papa di tsengata menyetla mengata di milione tsengata hopola di papa di tshwantse ho ba le dilemo tse 18 ka pa ho feta mme di papa le ka boikarabelo the national lottery itsa maiso semolao ke size khaya
3: lesedi fm ke molelwa lesedi le o gantsetsang tsela ka sesotho se monate
4: ke mo tshotlo ka lotho o mo paletse
3: go di se yo fa maikutlo a o beha mmotseng o ne paetseng wa puo ya sesotho
5: le buri tibos dumelang le buri tibos a ke le ntse lona le tsakane neng ka kakase ya rona ka mona ka vhai ka bophilo location le tsakane neng ke le re tsakileng ga le bone face to face ene ka ga le fitlhela ka fitlhela ka kona ka poleke bitswang le philo mo le monate fela le tsakane neng ba fwetu
2: o ya nimva
1: ha ba mpitsa ke hatla
2: le filo mo re bitsentleng
6: thabo le lebo ke a ledumedisa ledumediswa ke romba mo slovo film mo Johannesburg e le moitsiana ape mo mererong ya tsa khwela dinao ke re le se le ba le motshameko mogolo mo tsatsing la ka moso naga ya Afrika Borwa a tle bo ithulana le naga ya Kini a ke itse le tadumelana le nna ka bomba pelo a ke re re jungle pitso mosimane ke ene mokatisi o tebeng a dutse ko phankeng ya Afrika Borwa o tla re tsela 3 points ke itabogela kgetsedi yake
7: take out the slow
8: le

Re ke o lebohetse bose mo mamedi dumelang. Le khotla la dingwe tsa dikgetho le qheletse ka thoko phepetso ya mogawa MK ya sepheto sa dikgetho tsa naha tsa 2024. Mogawa phepetsa botshepei ba komishini ya dikgetho ba olaola divoutu ka mogwa wa digital le lotla le ya tsamaiso. Ka o itshetle ya ketsalong e bileng ka kgwedi ya Motsheanong selemong sa 2024, nakong eo letlapa le sebediswang ho hlahisa sephetho le ileng la tima dihora tse pedi nakong ya ho balwa ha divoutu. Mokga wa MK o tlaleha ha ho bile le bomenemene le hore IEC ile ya itshunya ka mokgweng wa online wa ho bala divoutu. IEC e re ho balwa ha divoutu le ho hlahlojwa ha tsamaiso ho ile ha tswela pele ntle le tshitiso le ka morao re letlapa leo le se hlahise letho. IEC e re ha ya ka ya henahena divoutu. Haledi ya kahlolo le kgotlela dingwe tsa dikgetho le boletse ha MKP e hloloile ho latela metjha e nepaetseng ho ya ka Section 55 ya molao wa dikgetho wa bomashuma supileng a metso meraro wa selemo sa 1998. Le boetse la fumana hore kopo ya MKP ya hore ho lekolwe botjha sephetho sa dikgetho ha o ikamahanye le molao. Ha jwale re lekola tse amanang le dikgetho tsa makgotla a metse.

Re hatela pele ka ditaba tse reng letona la thuto Free State Dr. Mamiki Maboya le solotse ho hlaselwa ha titjhere e dilemo di 62 sekolong se phahameng sa Teto se Thabong Welkom mathwasong a beke ena. Ditlela o dikuma hore morutwana wa grade 11 o ile a ipata ka tlong ya titjhere ena pele a mo hlasela ka sebetsa se motso. Ditlela o dikuma hore lehlatsipa le hlabilwe ka makgetlo-kgetlo. Titjhere eo e nang le dilemo tse 38 e sebetsa e ntse e fuwa kalafo sepetlele. Mmoeli wa lefapha la thuto profenseng Howard Ndaba o re ho butswe nyewe ya tlolo ya molao.

0: go the retletse batho ba opela gore ai before tsamaya are keleng are opeleng kwa ya shimo nna ke ta tlhama ke tla ithoma ba re tla ithoma ba yang gore se ke tshepo gore nona no sa wara ere ke ngwale ke mo ke ngwa teng gore no bona ne mosho o reka koloi o tshaba o poster o re yena o tshaba ba loyi of course it was influenced because of ganche re sokola privately and people also expect us when we are winning. I mean, we're not so called public, but when we are winning, people expect us to be private. So I'm like, you know what? Let's change that mentality a little bit. Not everything must be private. Haki kenis ko like graduate, why ki sinji ki hide? So not everything must be private. Other things are there for us to celebrate publicly to motivate others to work hard.
1: It's hard.
0: Yes.
2: Yeah. Omedi unzagiriti yelo le makazi ki kazi neita waborine. Ante mizo zoke mashwa bende mizo yesu pile mpile refika orengani abashan refita la hubong zito kadi papadi.
3: Atadi papadi horiatella libongani chabalala.
4: Ke le bula holo le bula tibo se le makhazi mamadi wa sebele so ya le sedi sena ke tsa bobedi ya ri kala ka tsa papadi ya rugby so pa Sharks se thagola leto la sona tlhurisano ya URC mafelongana a beke ka o amohela sa Ospreys ka bana ka Kings Park Durban me se tlo hulwa pele ke ma captain Nick Hutton ya tla benga bapala jalo ka number 8 ha vusi moyo a tlo etella di papadi tse bapalang pele mani pele e ke di papadi tse hlasalang tsena tsa tla benga di ele a di eteletse pele vusi moyo papadi yo he e tlo fana ka monyetla ho mokotle JP Peterson jolo ka ha a qala sehla sa ha isa pele se feletseng se hlopeng sena sa Sharks jolo ka ha se tleng se fitileng a ile a qala mosebetsi sehla se se le mahareng Luan Guillaume o tla qala jolo ka fullback ha Suleiman Hetzenberg le Litelihle Bester ba tla qala ka maphiong Murray Koster moho le Jurenzo Julius ba tla be ba le bohareng ba le bala ha scrum half sa de Boke Jaden Hendrickson a tla ba pala moho le moyo ho half back mokapitene Hutton yena o tlo bapala moho le Manu Chituka e ka tsana le Pepsi Buthelezi ha Coneiral le Darren Landsberg bona ba tlo bapala moho jwalo ka di lokaratsa sehlopha molengo ka pele Edwin Swart mokaubere wa the Boke Vincent Cook e ka tsana le Patu Ganyane ba tlo bapala moho le bona molengono se bapadi se lebelo bona ba hisa le mamedi shopping sena sa Sharks e leng the Kettle Siaya yena o tlo kena ho tswa banking pejana selemo sena ka kgwedi ya mesa ile le sehleng se fitileng a hlopa sa Ospreys sile sa hlola sa Sharks ka dinthatse mashoma mabedi ana le motsumong ho tse le shomele na le motso supileng a mane Bridgend empa tsepo e temba ke sa hlopa sa kwano lapeng khatlolena jolo ka ha hlopa sena sa Ospreys se hlotswe dipaparing tsohle tse hlano tse o se dipapalletseng kwano Afrika Borwa na go nye fitileng Harikena hotsa papadi ya bolo ba sireletse ba sokola ho kefa under 20 Africa Cup of Nations eleng se hlopa sa Amajita sa rona kwano na enya Afrika Borwa si phunyela ditse heba keng sa lo bapala tshisano ya selemo se tlang e tlamenge tshwaretse mane na enya Ghana ka mora ho phunyeletsa bakeng sa magaola ganga a khosafa qualifier pejana ka jeno ha sene se hlola sana ha ya Zambia ka dintlha tse nne ho tse pedi papadi ya bapalletsweng mane ABB 1 stadium me se tlo passa machita he se bapetse ka bogabane bona ba esale le hoja si le sa hlajwa nthapile jolo ka hlopa sena sa Zambia si le sa etella papadi pele motsotsong wa mashuma mararo ka nthla e keneng ka hlo ya Duncan Musialela ya re head in Toria ya ba di Toria fetwa ba ken sa hlopa sa machita ha o ne o kena Emil Vetboy motsotsong wa mashuma ya seletse nge se bapadi e leng Steven Mendes o ile a hlaba nthla ho tswa thaunya penalty ha o arabile Boysen a ile a hlaba nthla e ntle a khutshwane ka maramo ho bia se hlopa sa Afrika Borwa pele ya ba di nthla ba 2-1 hlopa sa Zambia sile sa lekanya dintlha o ba 2-2 ya re ka mara mono se lahlelwa ke sebapadi sile seng se leng sa bontshwa ka rete e kgubedu ya ba se se lokela ho bapala ka dibapadi tse le shome Mendes abela gutla ape ka penele a ile nga hlaba motsotsong wa bo mashome a robedi ana le metso mehlano ho bia se hlopa pele ka dintlha tse nne ho tse pedi ka tse tharo tse pedi mona mo ya bone ile nyakena ka Vetboy motsotsong wa bo mashome a robong ana le metso mehlano wa papadi hlopa sa machita he papadi nyama gaola ganga ho ka safa qualifier se tlo emela ho sheba rona be hlatlhulana le hlopa sefeng pakeng sa hlopa sa Namibia le sa Mozambique tse bapalang ha mamra o nyana ka jeno ho ya bo silela hopola kile ka bolela na go nye fitileng hore di hlopa tse pedi tselo bapala ma gaola ganga go safa qualifier ke tsona he tse tla phunyeletsa ka otlolwa go le ba tlhodisano ya selemo se tlang ya Afcon go bakatla se dilemo tse mashoma mabedi e tlo bapalwa mane na heng ya Ghana re ntse re le ho tsa papadi ya bolo se hlopa sa Afrika Borwa se bapala papadi ya pele ya

0: Punyeletsa bakeng sa AFCON 2027 hosane ha se thulana le Sagini ka manaka Orlando horeng ya boraro thapama metlabele papadi ya pele ya mokotlisi Pitso Mosimane ya gotlelang hlopeng sa bafana bafana le getlo la bobedi ka mora hore a ke engwe di etenga tsa Hugo Bruos mehe re ka bona rona be papadi ena hai ya pele o tla hle ya sebetse jwang mme re a dumela hore se hlopa se malala a laotswe jolo ka hai bile le yena a dumela mokotlisi hore se hlopa sa hai se batla se le maemong a matle go ka hapa papadi ya hosane hlopa sa setla papadi nyeno ka mora hore se hlole ho hapa papadi le ha ile lengwe go tsenne tseo se ileng sa di bapala nako nye fitileng ebile di tla papadi setla papadi nyeno ntle le se seng sa di bapadi tsa sona mane se hlwahlwa holo e leng Nabi Keita e leng se e bulelang monyetla hlopa sa bafana bafana gore se bapale ka bagabane bone ba e sale papadi yeno e tla bapala hore nya boraro o tla hasetswa kwano go Lesedi FM ke ngwana ngwanana mo lebo entshwane hore nya boraro e tla bapala ka monaka Orlando Amstel Arena atia ka shaba hemba medi go tsedintse bapalo a mafelongana a beke ke hona tsa o phunyeletsa bakeng sa AFCON 2027 re fana hore hona le papadi tse pedi tsentse di bapala ha jwale hlopa sa Mozambique sentse se lokolo kolo tshana le sana ya Senegal me ha jwale ke 1-1 e hlopa ka seng se tlhabile ntlha ile nngwe a thi papadi nngwe hlopa sa Guinea Bissau se teletse papadi pele ka dintlha tse pedi ho noto sona si etetse sana ha ya Tanzania papadi yenu e se bapetse metsotso e mashome a robedi ana le metsomedi ha yena ya Mozambique le Senegal e se bapetse na kwa tsa metsotso e mashome a supileng a nang le metso e tsheletseng ka ofela ha re sheba tse dintse bapalwang he bosung bona go kenela mafelong a beke re fumana hore sehlopha sa naha ya Niger hore nya bahlano se tla botsena dipotso le sa naha ya Lesotho hore nya botshelela sa Rwanda se kolokotshana le sa Liberia Sudan e bapala le Ethiopia Gambia le Somalia Malawi le South Sudan Togo le Burundi Nigeria le Madagascar Burkina Faso le Benin Algeria le Zambia Mali le Cabo Verde Morocco ko le Gabon ha e khapeta ka botsela dipotso le sehlopa sa Angola ke tla khutla ka seding he metsotso nya bashoma mararo ka mara hora ya bohlano ko farori ke di fintse dintse ba palama mafelong ana beke bana beso ke tseo
1: hakule bo banks moholo na tibla mamere kana jalo ka N1 southbound pulifuta jalo Gordon Road e ho ne ho na le tukiso ntse nyetsa ka mono e phethetse ha jalo se phalla ha monna tsana se pete pete me ke ne ku swa ga tsona ile ngwe fela jalo tlalewe e ho na jalo e bona tso dintso di bona ga sa di bona ga tswa ga ketibos underscore mkone @limawala1x #ratella traffic
2: skimi muzimi le mpepho mnongene man ke ntse ke le mametse le makhazi ke mona ka letsa mahlonono ngwana wa borona ntho ke e ratileng fela ha le qala puo ya lona le yena o bua ka gore motho a tshwanela o lebala mo a tswang teng wandela ha o se o ikgantshetsa batho o se o le mo leng teng o lebala gore o ya godimo ke ntho e ntle malo o ya fatshe o ntse o tla fitlha ka tsela o ileng godimo ka yona tate modimo wa moetse hantle ke a utlwa letshepo ya webe ile go ntate modimo ga tswele pele makgatsi modimo wa motlhonolo fatshe.

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra. Disolo tse jalo ka 750 gram ya Ellis Brown Coffee Creamer ka $49.99. Le di 500 gram dife kapa dife tse pedi tsa spaghetti, macaroni kapa shapes pasta tsa fatties and monies ka 30 randa fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality me ma malapa a tshwanelang go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka hare ho Matshabeng, o na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa Matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Matshabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
2: Mamedi, o qetetse neng ho hlahloba sebaka sa heno? E ntse e le selemo. Ka hoo, phaka mokotla, nka batho beo ba ratang, mme o nke short left. Nahana ka maeto a matle dithabeng, matsatsi a phomolo lewatleng, kapa boikgathollo morung. Ka ditheko tse ntle haholo tsa marobalo le diphuthelwana tsa maeto. Etela shortleft.co.za mme o qale ho rera. Etswe ke naha ya heno ha yo natefele. Ha ho letho le monate ho feta shortleft. Hashtag travelwise Mzansi. Ho na le melawana le dipehelo.

0: yena ka nnete o tsamaile camping bafana bafana ka bakalo ka nnete o tla gopola gore ha ne ke bua lwana ka mantaha ke le ka o hlalosa ka re ka nnete le ba maboya o lanka ka pa ona fumana kotsi a tla palla tshilo tshifiti ka mane ka ka mane ka bana ba pala ka mane ha bana banka na le sopatsana na sa ka bana ba leng bana mme ka ntse ka gopola ngwana mme ka nnete ke tsa tshizi e ene nka rata sa fane sa Polokwane City ka nnete le ba maboya o thola kotsi ka mojwale e le be mokotli sipi to mosimane ke ba ka nnete ba phatlala tsa gore le ba maboya o tla tsama ka mpong ya ba ka nnete ba bitsa tshepang moremi so pa ditsepedi tselo re ka nnete ka ba ka latela na sa kotsi ke le ba maboya o tla ba le siko go sane bile na o tswile ka mpong at all o tla mona go sa le sibisi mokotli si witse ngaka itse e tla sheba gore ka nnete o tla ba teng for pa ya bobedi ebile gape papadi yane ya Egypt ka mane ka Cairo e le papadi ya botšhaba ya bafana bafana mokotlisi ebile wa bua ka jeno gore ka nnete bana beso ke dilemo tse ngata bafana bafana ba sa wine mogope jwale a re ga ebe gore bafana bafana tlamehile ba bitirenyana go setlhopha sa mokotlisi Hugo Bruce ke gore tlamehile bona ba wine mogope o bua jalo e le gore o shebile go phunyeletsa go tsena na tsa 2027 African Cup of Nations ebile gape a beleletseleleng le le telele go ya go tsane tsa mogope wa lefatshe le monsane sa 2030 ka mane ka Portugal as well as Morocco le Spain tse dintse ngata ngwana mme mokapteni Ronan Williams o na le teng sebokeng seo ka jeno a salosa gore ka nnete e ka re gale bana le mokotlisi Pitso Mosimane Ronan Williams o bua tsela ka baka la gore ka nnete ngwana mme ga o ba sheba le bona bashimane wa bona gore mane ka nnete ba thabile maikutlo a phagame ke bonegile bile Mofokeng o teng o ne mpotsa monana o re neo ba medi ba lesedi fong ba kegile bile Mofokeng o teng na ngwana mme o teng le ena ke bone ka nnete tselo ka mehla a tsa bososela fela puso dithosa dinena o teng ngwana mme ke mo bone ebile motswalle wa ka le mosebetsi mmo a re neo mane ke eng ka re puso dithosane ka mane o phamosa ditshepe ke reng tate ka mane tate ha hona hona ga ona taba o bapala ngwane ga ona ko bapala ke bone gape le ena ka mane o tengyane leng bothuma le ena ka nnete motlhomo mokotlisane o tla mofa monyetla gore ka nnete a nke papadi e nana a qale e be yena for ros ya rona for bafana bafana ba teng bashimane bo Ricardo Gosi ba teng bo Sipho Chaine ba teng bo Kamogelo Sebelebele ngwana mme ka nnete bafana bafana ke bona ka jeno ga ne ke ba shebile ngwana mme ga batse ba ikotlisa e file ba eme hantle
1: ngwana mme re lebohile o menagane re tla bua gape nakong e tlang ke o taba mamadi wa tshebeletso ya lesedi ke tsona tseno ya ditaba wa utlwa bashimane ba maemong a matle ntle fela le dipapadi tse pedi tseo moshane sona sa re boleletse gore dikeke tsa ba teng ka lebaka la ditemalo papadi ena ya osane ke itse o tla gasetswa go lesedi FM kwano ke molebontshwane e tla thakgwa o renya boraro ka mona ka Orlando Amstel Arena papadi eng o tla gasetswa go lesedi FM mafolong a na beke ke ya bobedi ya ODI pakeng tsa setlhopha sa the Proteas le sa Australia ke ena molebontshwane ka sontaga go tlwa go renya leshome goseng dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona ga re kopana gape beke nye tlang kwano re ya thelela go tlwaneng sa dipapadi mafelo a beke ga be ya monate bana
2: besoosane
1: osane go na le mo ke lokelang ke potlakele tenne ke shebile gore ke tla ya empa ke tlhaile lebaka
2: o ya bolong ngwaneso osane ke a tsa go rata bolo
3: ga ke ye ngwaneso
2: le itlhokomeleng lebele mafelo a beke a monate
1: ke yona fela jalo ngwana mme le mo mamedi
2: ke tla le emela ka mona ka bolo ne ke na nne re tla kopana re etse ntho ya rona ka moo ga selele fela ya o nang
3: ke tshwere na mabakana ba tla tlhila
2: dilo ke tlo letlela selula selula
3: hakule bo a holo tibla moho le wena bongzitho mabedi re sentse re kena ka kwano ka Johannesburg mebileng re thagola ka N3 northbound ka manka Gilolis interchange hone ona le kotsi ka mo malwala la teng a hlekile se pala mona tsana se pitipiti ra fetela ka manka N3 southbound ka Van Buren road hone ona le kolo ene nyeme ka ru mile tlo sitse le yona se pala ha mona tsana se pitipiti u bona lo sina tsenga to tse ba mebileng ka jeno mawe di fela he dula o ganna ganna ka ke lo hloko mebileng mo me dula u itlo kometse ka dinako tsotlhe be happy lo sekotlolong e ba le mamelelo wa tsepa e ba le mamelelo mebileng mona go ba jalo ka e le mafelo a beke a malelele tsene o na le batho ba e leng gore maobane ke bone mom o ne a ganna ka 220 go ya ka mokgwa nagana ka teng mona N1 mme ga o naanago ga o na makoloi o iphumane ba bothata gagolo o setisa batho ba bangwe ba ntseng ba itsamaela gantle mebileng jale ka nnete moamedi le ga e ba o potlakile go lo kae ga nna ka mamelelo fitlha o phela o kampa wa fitlha morago nakong ka nnete

0: ntwana e re ntwana ya sori ba tswari ba ka nna ke batla
1: Agna ngwana ke batla saka saka ngwana saka Nna le meremba simane ba ngata tata
0: tata tata tata
2: Dinna na mo
0: Abut a re bula ile ka jeno
3: yo a le bula pito a bona
0: ke no bontsha wa kwa
3: Aish tse bhloko tsona tseo yeah tse bhloko ke tseo
0: KT
3: ntate mokone la uslebu facebook ke katlego kt mofokeng tiktok at @1real_kt and then instagram at @realkt ke fanele ka dinomoro
0: ha ba tla ntate
3: ha mara I call
0: ba ba tla lata di social
3: media ah ba tla nkhalla motho
0: Ba bu tirile buile mana buile le beketseng netse mana tirile bo.
3: Ne ke le buile ke le buile ditshabo. Ke bua o lo fa monyetla.
0: Dankwa buti.
3: Dankos.
1: Ba di ke tsile re kwa landra tell afternoon drive ka never king ene tsabane tiba go se fetwe e ke monyaka o na buithabiso. Mo ho jo le tlhaiso le sedi mbekeng etlang hanga tya radi.
0: O bele mafelo ba ka bona timo mamedi re bela re kopana manta ho renga bra ro tlhela ho renga botshelela re ntse tla mathata mo ifora tell afternoon drive. Fela nate fela ke mana ne wa le sedi FM mafelo nga beko bane le tshisa le tuka malaka.
1: Ha bona ti Ke sentse re fitse tsa tshapo jalo mo ifoentse ntla mathata wa matshotlo sibuhudi ke di bone matshela le mo ifo boisa re ya busipa bye.

0: ke se ke le buhile ke di mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM khotso monna o tshuntswe ho sebelelwang ha ile dintwa tsa maqulwana dinokwane Lavender Hill Cape Flats maobane busiu mweli wa seponesa sa province ya Western Cape FC Van Wyk o re seponesa se ile sa palela sebakeng seo sona ho ne ho utlwala ho kgabola ha dithunya fela se fihla sebakeng seo baahi ba ile ba qalella ho ngata makoloi a seponesa ka majwe mme banna ba bang ba sa tsejweng le bona ba thunyetsa ka lehlakoreng la seponesa. Van Wyk o boletse hore ka lebaka la maemo ao ditaba seponesa se ile sa lokela ho qhalanya letshole leo. O re monna ya dilemo tse 40 a na le metso e supileng o fumanwe sebakeng seo sa ketsahalo ya morusu ka maqeba a ho thunngwa. Ha o maponesa a tswileng dikotsi ketsahalong eo. Mekgatlo e fapaneng ya basadi profensing ya Free State e re ho lokela ho nkuwa mehato e matla ka potlako ho lwantsha dipalopalo tse ntseng di phahama tsa basadi le bana ba tlhekefetswang naheng ka bophara. Basadi ba ileng ba haola le mebila ya toropo ya Bloemfontein nakong ya mohwanto o kgahlano le ho hlekefetswa basadi le bana e boletse hore ho fumanwa ha ditopo tse robong tsa basadi Captain Park e Koruleni ke ketsahalo e ngongorehisang haholo. Nomsa Morule ke motheo wa Mama K Foundation.
1: Re sa khole tso le boipiletso ho mmuso wa rona hore mmuso o ka re thusa ha ho le lefapha la bophelo bo botle hore ha mahlatsi ba rona a tle dipatala ba tlo bona dingaka. Re kopa ba fuwe diforma tsa J88 police station kapa di hospital di be le di J88 so that doctor ha qeta ho bana mokudi a itla se kene ka filing and then maponisa ha tla tlo batlana le file ba se ba hore tlare doctor sansa itla tse because doctor sa rona di a rotate ha sa dula plekeng e one so fumana hore motho o qetella case a itsholotsi because doctor mo boneng ha isa le mone le teng sayile sebakeng se seng jwale fumana hore o sokola hore a fumane doctor jwale re sa kgoeletse hore maponesa ga nke di JTT ba di first petlele bo doctor e be bana ba di tlasang ka noko patient e bonwang ka yona
0: ga re kene ditabeng tse amanang le dikgetho tsa magotla a metseng.

0: Ke dumedi sa mamedi motle wa sebele so siri FM la botlano be keng hotle mo metsong le teng hle sense ke re dumela ah motho e motle gna le wena he ha ge tsa tsena ke ha sense ge kena ke re re ho bane ha ke mong ke tsa maledi ke le di litsiri nala ka le biso ke sibidi mo le FM he di peilwe pitsentse golo pitsentsa tsebeleso ya lesedi pitsentsa mzantsi busumbo na tsena tsa dipapadi sense ge re behlela ha re be mo holo wena o tlhela mane ho reng ya borobedi at le siri FM Facebook le X hashtag ntsama ikutlo gna le wena mabedi busumbo bona mego kenya mafelong a beke ka kotloloho a ho tla dube ya momedi diboke kitsena wa medi di proteas kitsena wa medi bafana ke ene a ho tla ba monate wa medi me ho rena la ka tsene go tla buisana le ntate Rene re swarte re nyelo we re kopane hape le Neo Rampeta mo bana ke ile ga buisana le yena ka tshebetso ntle o ile ga e bona papa dia ODI metsa tsinle na he ga batla be sentse ge sheba pink day yena wa bana wa medi go utlwile o gao le thekiswa di ticket go re ntho di monate hla go rena di proteas jo le o tlotla ge fa re ne letse o rena e yena ena papadi o e bona jwa ntle le mono he re tlotla re buisana le Velile Mnyandu kile ka o tsebisa maobane ka seboka sa boga ditaba se o mokotlisi pitso mosimane a neng a se tshweretsa tsilena o tlotla re tekela yona ntle ma meditaba yena ha re sa batla gore nene re utlwele mona le mane se go utlwile tshema ya ditaba ke a feka mponya bafana bafana empa go lwanyane re batla go utlwa motho ya neng a le sebokeng sa boga ditaba a re fa ditaba tse felletseng ka botlalore maemo ke a fe moya kofi o ne a le mo ke a dumela hore o bone me utlwile bangona le ho honyana o tlotla ge fa tsona ka ofela ho lenela tsa dipapadi sumbona Velile Mnyandu mme mabedi ge tswela pele ho fana ka diteketi bo sumbona tsa papadi o ya bafana bafana ligini ho pola hlesa lentse re nyolo wa ka diteketi be ke ena ge o fa tiketi tse hlano bona ya tlaletsa ya le hlono lo bo sumbona mamedi o tla bola hape le yena a fumana diteketi tse tsheletseng ka ofela re tlo fa ba mamedi ba babedi ba le so hono lo di tikete tse pedi nete fa sa hore ha uletsa kwano ha uso ka o kenela tlhudisano efe ka pa efe kwano tsebeletsong ya lesedi nako nya kgoditse thago tsena tso re tswang ho tsona ntle le mono mo wa medi o na le bukana ha o ya boitsebiso email address ya ho e monato ba njole re tlo romela link o di bule o di amohele di re tlatla wena o fitla stadium o sane Orlando Arena e bihe o bula fono ya hao ba shapa di barcode he ngwana eso ba o skene ntho di be monato o kene ho lo bo hapa pa di ya bafana bafana ligini ke a dumedisa lo wa moela hle e re ketse tsena ke a gutla
1: Haisale, dilimontse mashema robonga, ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino maiku, pholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng wa lebala. Le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motsema shimarobunga tsa SABC re halala halala halala halala SABC
2: Shoprite Liquor Shop e uthusa ka o una hulo ka lana no la meputso le itlommeng pele mzantsi fumana extra ho 750 ml ya Kovisia VS Cognac ka 479.99 le 6 pack ya 500 ml tsa Savanna Dry ka Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 Di fumane ofisela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha re ke se se bakatla so le matse 18.
0: Ke nako ya labohlano la jackpot ya Powerball. Labohlano lena o na le monyetla o hapa jackpot ya Powerball e le kanyeditsweng ho 78 million. Ena ke tshelete ka fetola mbophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nna e ba wena. Shebella ke tsalo ya ho hulo ha dinomoro ka kotlolo ho labohlano lena ka hore ya borobo mantsibu ya ho SABC. O ka nna wa ba e mong wa bo madimilione le bo ga dimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena. Lotho ya naha dipapadi ke tsengata menyetla e mengata ha ile di milione di bapala bana dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
3: so wait mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya sechaba sa rona kaolang leke tle le khumula 88.4 Download the SABC Plus app. Home Melalese DFM. Kimoli.

0: Mamedi re ha o le tsena re kopane le ntate Renier Swart o santsa le teng kwano. My legend. Ke re mo isa lo bola tle ntate Swart tshebeletsong ya lesedi. Le kae hlagang potjane?
1: Ah, so ke le ke subidi ene ke batlo le go bua se so gere ke thaba haholo.
0: Tabatse monate ntate Swart o tseba o kgotsofatsa Mamedi la o qetela jalo bane o thato hatse ebile ke a tseba gore o boemong ba pele pelong ya mo Mamedi ga utlwa rugby mona o ya tshomo Mamedi a re aiae monna eno ga ona motho a mo tshwarang kae kapa kae lefatsheng lena ka ofela fela o se o kena o kena tjena ao a o qetile ntate Swart
1: ke tla leka ka matla ka otlhe gore ke tle ke kgotsofatse bamamedi ba lesedi FM.
0: Ntate Swart sentse go amoetse tle ne re lebola go ba le wena re shebile Sontaga jwale Perth nonyana di tla dula batho Sontaga hensena mo re bonang Australia e tla mola Aforika Borwa papadi o lebeletseng re tla tlebe matla ke shebile ka nnete ebile ke itse ka gae ke tlhoka wena setibise segolo bane jwale ga ntse ke bala mona ke mamela tse dintsi tsa dipuisano tsa ditsebi ba tlile ba supa gore di-Springboks di tlo tobana le thabagadi Sontaga sena seo re yang re se lebile ga o lolo jwang bane ebile papadi ne ba palela ka mona ka Perth empa ke itse kare wena o tla tlhoe a le gantlo bane e seng re tswa go rugby's greatest rivalry o tshoka nnete teko e le nngwe fela ya Australia le Aforika Borwa ba se ba ka re bontsha tosa le madinyane a ko re fe yona ntate Swart re utlwe gore na maemo a ditaba ke afe ebile sentse re bone setlhopha sa mokwetlisi Rassie Erasmus.
1: Ee tota go ntse jalo o bone Rassie o editse diphetogo tsa 13 tse 13 mo setlhopheng sa 23 go na le diphetogo tsa batho ba bantšha ba ba tsenang le diphetogo tse dingwe ke go ntsha ba starting line up ba ba isa ko bencheng and ga o ka lebelela strategy sa ga Dr. Rassie o ile o thoma ka batshameki e seng ga ke otlo lo bitsa ke re batshameki ba bantšha ke batho ba ba le experience but what not trying to get in the Springbok gantsi mo ke ba bangwe ke di fa go tse dingwe tsene e le go ga setsone tsene di tsameka le setlhopha sa New Zealand the greatest rugby rival o bone a pale le fashi o bone go fullback ka gore Willemse o tsantsa ikutse o tsamekile bi sa go e me ne ka tatela no di go tse di bokete tota gape o tlo bone o tla fetola go tsa Arntse le no tsamekile tsana go e mentsi me o tisa fana merwe mo manong a go mo mosimane fana merwe o lebelo o popota o kapela go tshwana le Arntse me a kile tsamekela Springbok ga mana go tisa modi gape mo fielding go kara o motlhogela befukeng go kara o motho ila ka botla sa ga high ball ya ka re bitsa di thago tse di yang ko di mo tse di tshwanetse di kapiwe ke Aforika Borwa gape le gare raga a go leleka kgwele eo go e kapa ka go letlhakoreng la opponent ya gago re bone gore ne ba dira ntle jang go nta gore Strasen a nne mokaptene siamthana kolisi o tshwanetse a ikhutse le ene go nta gore Vise a ikhutse mme a ye bencheng ka gore o tshameka motshameko wa go wa soma matlhano a tshamekela setlhopha sa Aforika Borwa mo motshameko mona mme o tla tswa mo bencheng go tisa Oxen Chair Wilco Low le Malcolm Marx go tswa ko bencheng go a supa gore ba batlo o bona pele gore ditlhokego tse dintšha tse ga ke batlo gore bašwa ba bantšha ba ba tshamekang gore ba tlo dira jang before a tsenya bomb squad and se tota ke bomb squad e leng gore ke bomb squad Sacha Van Becken Gomezulu, Quinn Horn, Krapi van der Berg, Wilco Low, Oxen Chair, Malcolm Marx. Banna ba tota ba e leng gore ba tla etsa phetogo ga e le gore selo ga se tsamaege sentle ka ko letlhakoreng la Aforika Borwa. Ne ka gore gore mo karolong ya ntlha re tlo bona kgwele e atisiwa thata, e ragalwa thata, e lelekiwa thata. Na Aforika Borwa ba tla go tshameka rugby e lebelo, e ka pela. O bone kana santse re sa lebale gore Australia ka nako Ellis Park ne le ko pele ka dintlha tse 22 go lefela. Go boa foo Australia ya boa ya re fenya ka dintlha tse 39 go 28 ke selo se se leng mo tlhaloganyong ya di-Springboko tsena tse tsotlhe gore re seke ra nyatsa setlhopha sa Australia ga ba isa tshameke rugby e ntsi jara e ba tshamekile metshameko mebedi kgatlhanong le Argentina e be a e fentsi o le mongwe ba ba tshamekileng Maleka le Argentina ba fentse metshameko e mebedi ba tshameka le Japan. So tota ke setlhopha se se kopileng megatla mme Aforika Borwa santse ke nagana gore re ko godimo ga bone ka gore re fentse greatest rugby rivalry ga le kopane le New Zealand ande mo dinakong tse tsotlhe tsena re latlhetsogela mo motshamekong o le mongwe mo dieng tse tharo. So tota ke selo se e leng gore sentile gore le maAforika Borwa re tle re itse gore re siametse Australia le ga ba ka tla go tswa ko a bone ko gae ko Perth re santse re siile go ba fenya.
0: Ya, no ntate sware to di beile ka nnete o di beile empa tlhakong le na la mokapteni ke a tseba gore monenwa ga se o sa ile a tlalosa gore Andre Estienne ka nnete tshebetso ya hae ke e nngwe ya dintho tse e leng tsa mogatlha empa ke batla ke re shebe gore mohlomong go ya ka tshabo ya gago ntate Renire o nana gore ke eng e ikgethileng o feta-feta fela tshebetso le go ila ka nna etelela pele di-sharks e le mokapteni banna ba kang bo Kanan Moody bo Hundred Pollard re shebile le boiphitlhelo ba bona e ne e le ba bangwe ba banna ba shebueng gore be mokwetlisi Dr. Rasi ke yone o itsaga monnano wa Estienne ga nyolowe
1: o monyelositse bakeng la gore siamthanda gayo ga a tshameke wa ikhutsa e bone Elizabeth o na le weroto e tona tota mo ene ke second choice ya Aforika Borwa ga o lebelela mo captaincing third place e tla nna monna wa le experience jaaka Andre Pollard ke la ntlha e le gore Andre Estienne a kgethiwa go nna mokapteni wa Aforika Borwa ke gone a kgethiwang go nna mokapteni wa the Sharks mme gape re bone bakeng la gore o kgona go tshameka ko backlining o a itse gore go diragala eng ko mo backlining mme gape o kgona go tshameka le taka fly forward so o a itse gore go diragala eng ko di-forwarding and-e ke nagana ka setlhopha se e leng gore ke difatlhego tse dintšha ke ene a tla Rasi o lebeletse seo gore monna one a ka nna tshameka roulu go nna captain ya se se diragalang ko pele mo sakanelang ko pele ka gore o tloetse go tshameka teng and-e gape a ka dira se se batlegang mo backlining ka gore ke motho wa tshamekelang mo backlining mo nakong e ntsi so ke sone ke nagona e ne e le plus point e ne a kry-a gane go batlega gore e nne mo captain wa a batlang go nna teng mo letsatsing la Sontag. Ke sone ke naganang gore a kgethile ene ke a itse gore mo dikuranteng go na le mo dikwalong le go na le dilo tse dintsi tse e leng gore Estienne a tile a le mosimanyana a bua dilo tse di sele mme ra gola re rotlhe ra gola le rotlhe ande ke nagana gore e tlo nna mokapteni o pila wa motshamekong ona ga se gore ke ene national captain ya Aforika Borwa.
0: Ntate Swart nna ne ke tla ntlheng eo ya hore ha hona motho ya sakang ya ba aphela hona le mo re tswang teng hore re fitle mona mo re lenteng jwale hore motho a tlo qoswa ka hore le motse le shometse fitileng re tse ba hantle hore ne santsane le moshanyana ona so ka hola ba mo ibe jwale ho tlo ba le batho ba batlang ya matseleng ya tswelo pele ya motho ke na le bothata bo boholo motho mo le mongona le past me ha se tuile a bontsitse tshebetso ntla bontsitse hore o na le boetapele ibile o monate la o qetela bana motho yo o gona hore a route le bantseng batla ona jole tjena bana o tshwere bopaki ba hore helang ke ila nna ka ba le montse o nthotse le dietsang tseo ke bothotho ditlwelle we qetile ntate Swart ha e retelle pele mohlankanenwa ka nete rena le diboke sonta
1: e gona rena le bone ene o bua nete but ha gona motho mo lefatsheng o akile na yesa a sa yetse poso ke modimo fela o setse mposo re go tsira ke le raetsa diposo me re tswadi di thute mo tsone re di ka ga re sa ithute mo tsone ga go thuse sepe and so sone se ke se ratang ka se se diragetseng o ithutile
0: gore
1: sena ne le phoso e tsone ke ba ka nka se tswelele ka mo
0: ai na tsa swa re eteletswe pele ka makgabane sonta ha ba etse mosebetsi fela ho fele re ba tholetse re tswele mpeng
1: ke go leboga go mena gantle bidi le ba mamedi ba le CDFM e re tla bua gape ka mantaga tle re bue gore tota go diragetseng ka la matlhaso ke ra ba tshameka sontaga ba tshameka sontaga ko se santse le satataga go ko Perth mme ka corona ke sontaga so ntle re bone gore motshameko ono o tlo tsama kana ko ntseng jang.
0: Ntate Renire Rampotjane Swart ke o lebohile o fitlhela go buisana pe nakong e tlang my legend mafelo a beke a monate ga re natefelweng le sontaga ke lebohile ntate
1: ke go leboga go mena Hannes Smith.
0: Thank you, Hle. Mamadi utlwa he ke kwala ka tsela ke yena. Le ho jana ko ya papadi ya rugby e fitlipheletsong. Nako ya bo mampudi yona ha ya tlameha ho fela. Tswela pele na tefelwa ke Clip Drift. Legendary taste, legendary times. Ha re ke setso ba ka tlasa di le motse 18.
2: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
3: Ke mo tlotlo ka lotho le disumo pa le tsogodisi.
2: Le ho fa maikutlo a o beha mmotseng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
0: A rona re hlatsitswe ka madi a ko yana ba ba duke ba tlo batla nko sa ka nthotse tsetse bo pelo ba kana go fetileng le gale e bila e tla ba ke teng ke tsena ke tsena o baneng diletsang aha wa tseba ke eng mogana modimo jwalo ka letsopa fela angre ampe ya mona mo ke lente ene re makaditsa mpenentse re bua le ka yona le DK Dabena ya mohlankanenwa Andre Estheisen o hao jwale motho tlo qoswa ka mang a tshi mamedi tseding tsa dinthotsena tlamile ke re di shebe ka lihloleleng e kena ka itsebetsong ya ha bana o ka wa bona le wena hona jo le hona jo le tsena santsana le mo a le monyenyane empa o sa batla hudile ana le bohlale bo le tsebo yeo ha sa tshwana le ha ene santsana le moshanyana ke diphoso tse kae wena tso di entseng na kong e ono santsana le moshanyana o le ngwana nyana o santsana o tla o ya o dimo le tlase ona ne ka wena bohlale a the o se thotho sa o qala lo qetela e re bile di thotho mo amedi le jwale tsena ntse re le tseleng ya o re ne re lukiswe ai ya ke rata ntone ba batla ho etsa ka mohlanganelwa ke a hana ka nnete e re ketse tsene ke a khutla jwale di ga se khinne ka bo e thabetsana ntse ke bua
4: yipe mo nyetleng wa u ikhabela lele la maeto ho ama bendi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet eggs bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betja na le license ba dilemo tse ka tlase

0: le banta la bo kapteni khona batho ba bang ba batlang ho ema o tsebe mamedi ha se batho ka ofela ba thabelang so ntate modimo a sietsang ka wena se batho ka ofela ba thabelang diphihlelo tsa hao kholo ya ha hona le ba mentseng fela ntse ba ha ka mpawa fela mo jole na ke dumela go ba bang ba bona ke ba mofuta o ka ngo Dr. Rasi Rasmus a ke dumela sa tsebe boholo ba tsedintsa diphoso tseo di bapaditsena ba ileng ba dietsa Ebile se se le rugby fela mon le bobolo le bo cricket body gymnastics sing body volleyballing hore motho thotho eno ka nete tlamele be mo captain ho bona le ntwe ikgethileng ntle fela le go bapala hantle ntle fela le hore e ka ba moeta pele ke dumela hore le ha bua o a motlwa go motho eno a ho dile man ke mohlala o motle o feta le ba bang bana ka ofela be re ka reng bana bona he ke bona ba hlokile jole bile bana le bopaki ya motho ana le bopaki mamedi ya ho tseng ka bakala bopaki bo o mohlomphe a fela dutse neteng ya kreste re ketse tsena ke a molene o gampeta a o na kwa gona idumetse jole mamedi ha go utloge pink day e re tshwaretse di fubane sontaha no nyana di tla dula batho ka mona ka the wanderers kopana le ne o rampeta e qadile bale o mamedi hopola tla go fana ka ticket tsa bafana bafana ho mamedi ba be ba le hlonolo motho ka montla a fumana tse tsheletseng tse tsheletseng monga gona o itse a re mpe le sebetseng ka tsela eo se bidirile buile ho le hleme manini nyoko a re sebetseng ka tsela eo ho ba neng jwale le nako ya rona ha engata ke ene ya dumela jwale
1: dipapadi ho le sedi fm
0: mokubu ke re maisa le mo lahle tsa le zonya le sedi le ka hlene ho
2: ke di mo fela di ba le sedi fm o dumela
0: Ga itse motho e sale re setse mo ga o taba ena ya dipapadi tsena tsa le totola ODI ka nnete re buile le maobane ka tshebetso ntle ya di Proteas re ntse re shebile kampong re maemo a ditaba ke a fona ngwana eso di hora fela pele ho tla tsebiswa setlopa se tla kena tshebetsong sonta a go re fona ngwana se go utlwa gona maemo a ditaba ke afi o hlile o dumela eng ka ena papadi sentse re shebile go jwale le thekiso ena di tikete ka ofela e tla maile be fana ka morulo o itseng ka go setlopa
2: Mire se motho o go tsamisa nna tsa ha di Proteas di bapala ka mmala ona o pinki motho a ka lebella hore le bara le tla le tswetela ka mane ka Wanderers mme a so ba ne fela e le papadi ya cricket fela ke ho etsa ko etsa tshe e ko so komedisa batho ka kankere ka fumofetsi enwa a amang matswele bakeng sa bo mme mmoho le bo ntate mme jwale ma Afrika Borwa a tla lebella papadi e tletse mafolofolo nako eo Afrika Borwa e tianang le tlhopha sa Australia ka mane ka Wanderers papadi tsotlhe tseo Afrika Borwa ya pepeng mal o pinki ba hapile tse go bomba ka hlelwa ke pe nne fela mme jwale ke hlelwa ka mane ka Wanderers go le bala le ka fama emo a jwang e ba le tsela pele wa pala ka mogogele tse bang ka teng papadi ntse mashumi a mabedi metso e robong se tlhopa se hapile se le le tsa papadi tsena tsense se hlalosa gore o hapa lutho o baola pele yona o go fomela ka go tsena go pala hantle haholo mme ka hla kgotlele leng tsela ya gore o hlabe di rane ka mane ka Wanderers ke tsela ya gore o hlompe di overate le shometsa pele o ba ndi o ba ntse o tsala tapile ke temo e leng gore bolo e na le matla a mangata gaholo e ntse e le thata ha bolo e se le bonolo ke temo ka kgonang gore o tlone o tlabe digane tsa gago se tlhalosa gore power play ya bobedi mmogo le ya boraro ke tsona tse tla sebeletsa setlhopha se tlang go beta ka tsela e nepagetseng gaholo taba e nngwe gape ke gore le lenyane gaholo le balela ka mane ka Wanderers dibapadi di lokela go tlhenne di fumane di-boundary tsa bona e le di-boundary tse square ba se ka leka go gotla dibolo mo ba shebetseng teng fela ba leke go sebedisa di-pull shot gammo le cut short of maybe 60 mme ka bangwe ba palela ka mane ka moteng wa Johannesburg mo re tsebang gore ke mote wa Highveld e re tsebang gore altitude ya teng e hodimo haholo ha o tla bolo e ya moyeng ha ena moya o mongata o ka itlisang fatshe ka mantswe a mang maetla o tla bolo ka ona ke matla o ka lebellang gore bolo e tsamaye ka ona dibapadi tse nang le diphaka tse golo tse gonang ka di 60 di ka itshimanela fela dirane tsa tsona ha bonolo ka mane ka lebaleng lane la Wanderers mme ma Afrika Borwa ke se tsoki ke tla se ngore mohlomong Eden Makram o tla ba teng papading ena ya bobedi ka ha papading ya pele ane a le siko ka mabaka a hae a le lapa jwale re ka lebella gore mohlomong a gotlela ka go se tlopa re be ka ntle tshone di zore se sena se hlalosa gore kana le monna e mong hape a tlang go baola ka hlaka ka tsela ena e ya go baola ka monyebe haholo e leng spin bowler mme ke yona tsietsi e leng gore Australia e tlwane le yona ka matla a maholo ane la re tloga ka man ka wanda ga se di spin bowler ga dina matla a makalo fela ka ba ka le Australia ena mathata a ho tloga le di spin bowler re ka nna ga tsenya Aiden Markram ha mo le le re ka mona for train ba ke ntse ba re ba perekanye le ho feta ho hlam ho pengwa le fatso wa 2023 Australia ba hlwa di ga ne tse masome a mabedi le motso o le mong gatanong le se bapa di sefe ka posefe se

0: falang ka monyebe mme o tla go pleya go lane la boraro ka fola la bone ba latlhegetswe ke diwikete tse tsheletseng kgatlhanong le dispinbolara tsa Aforika Borwa e leng Kaizer Maharaj mo le Bejwene mme jale bakeng sa gore re ba ferekanye le go feta ka mona ka go di-ODIs re lokela gore tlenne re sebedise spinara tse pedi tsatsing lane la Sontaga mme taba ena e tla tlhanne e ba fe mathata ore ba bapala spine sa bona jwang kgatlhanong le Aforika Borwa mme ke a tshepa maAforika Borwa ba shebile ka mogole ba ra lentseng le bapala ka teng ga le so fetiwe gagolo mme re ka lebelela papadi ena e le papadi e tla ba maelo a lentse 250
1: o ya mane go 300
2: Mzansi morogo o re godileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ga o kenya rama morogo ga e sale morogo fela o ba morogo nai

0: tseba ke qetile mabaka ka ohle ya letsatsi le lengwe ebile ke dumela gore nka nna ka iphomolela jwale gagolo tena ga e le gore ke entse gore mogale a thabe ke sebeditse
1: e ka ba go thabiswa ke ngwana mo
0: ga e bone mamokwene e le gore wena ga o ntse o thuse je ga te ya wa kgotsofatsa
1: ke eng e ka nkgotsofatsang moo mpolokeng ke rena ke eng e ka nkgotsofatsa mona tloela o thetsa mogale ngwana tong
0: o batla o reng ga gore ke thetsa mogale ke mothetsa ga ke reng nka se buile shano me mamokwena ka taba ya mofuta bona dipalopalo ke tsena he wena o di shebe ka matlho a ga o inose ka nkgo a ke re batho ba e ratile episode ena ya maobane
1: fela ngwananya ga ke na taba le dipalopalo tseo o ntse o mokua ka tsoo
0: o batlang he
1: ke gatlhano le ntho ena e o entseng o epepesa
0: nna
1: o tsaba ntho ena e tlokolosi o o keke ngwana wa tsamaya ntse o epepesa jana wena ngwana to ditaba tsa bophelo wa motho ke ntho ke tsomane e tlokolosi ga golo jwang puisano pakeng tsa ga e le ngaka ya gae e ka setana le puleng
0: o sekebe wa leka o batla go thuta mosebetsi wa ka le gale gale ke sebetsa ka ntho tsena ebile nna ke di etse sekolong ga mpone ebile ga ke tsebo gore na wena o tena o tletle ba o tletlebiswa ke eng obane mogale ke yena a tlileng ona ikgethetseng o bua ka
1: tabaemamamokoena
0: o sekebe wa
1: etsaokay o tsaba ke mosebetsi wa gore ke fane kopeleso
0: eaore
1: o tswa sekolong o lemosa mogale kotsi ya ntho e ne a ntseng a etsa ga gona motho ya kankang gantle ya bothabiswa ke gataba tsa gae tsa bokodi ba gae e le moqoqo wa oseng
0: mosare le mantsiaoamona mema mokwena e tsa ntho e wena o ihiretseng le nna ke tla etsa seo ke setse baka ga ke tlhoke keletso ya gago mosebetsing wa ka ga golo jwang o sa o tsebe mosebetsi o o tsejwa ke nna jalo ka go tlhalosedise gore ke etse sekolong tho le nna nka se sunyengko ya ka tabeng tsa gago mema mokwena le wena se ka etsa jalo
1: ke tla tswa mosebetsing wa
0: gago ee le jale
1: empa le tla tšhaba osi ba tsaba le tla tšhaba osagane
0: a letšhabe
1: motlhang oo o se ka batla go nna wa tsaba o se ka batla o leketla go nna mo o tsholotse matsho o re go nna ko o thuse o tse o le ka gara kotsi gobane nna ke a e bona kotsi e wena o sa e le monge ntho ena ga se nthonyana fela
0: o lekile mama mokwena ko utlwile nke kebe katla go wena gobane ga o na le thobetlang o e tsagala bye bye
1: ke tla boka ga dioroo

0: ao motswana tsa tsinle o tshaisitse ka pele ga ka kana e le hore ha gona batho ba bangata ka jeno mo sebetsa
1: ba teng ma gona le mo ke yang
0: o
1: ke ka ho kitleng kana go nore ke tlo hlapa ke tsebe ho petsa mabaka pele tsa se dikela
0: ai bo a tu ya ga ime manya
1: ke tse ke lo petsa mabaka e long khale ke abeletse ka thoko ke shebane le bophelo ba hao
0: ao motswana ba tswa ke go bo go ke le matso meeting ka tsela yo ke leng ka bua le wena ka temo ba nyana mona ke ne ke sa tshwanela go bua le wena mantswe a ba lo latela ka mo ng khatalang ka teng
1: okay lo ke le nna ke go tsaretse
0: ao fela jwalo ke eng ha e ka ntlo sa tseleng je ba le motswala na
1: o ne le beletse go kire
0: ao ka se
1: ke hane ke tsebo nganye sana hape ke yona ntshe tla a se ba ke ha ke na nako ya ho isa na o dimile fatshe ka motshamoka ka wena a
0: ke ntse ke go pickers yao ha ba na a tu tweng ha o tle go tswa ile maoto mane le hlole fa hlwa le shebile
1: mamela he ha ba o qiti o ka ntokolla ka tsama
0: a se mfi ya mamela a tseba ke ga di ntwana ha o ya o tsama na masiu
1: hela nke ngwana na
0: eh eh o be tlo go mena wena o tlile ga tlung ka mona o bolokehile
1: o
0: pole hore mo le one day o tswe wa sasang ka motse mo
1: a ona ke motswana ke le bo hle ka bigetsa ba ha empa ntho tse ding nka se kgone ho fumeletsa
0: Sophia
1: ka se ha ke tlo kgone ho roma mo lebatla nna
0: Sophia e butle e le hore taba ye ya hao e ka se emele ho sane tsa di tshabe
1: ho sane tla me be ke le salmeng ke sebetsa
0: yo okay bagare ke papanya le ntho empa e sale ke gotla kwana se patala aiko Sylvia ke tsebo e tsalang ka ena man le ka go sa nyatsa man a ke tsebe ka ga sa nkukela tlhoa ke tsebo antle ba nna maga le nna mage le nna mage ke ne ke kenwe ke mage tsholwane kore ka rata dintho ka fela banna ka nagana fela gore ke ipolae kore ke ipolaela le motho e bose e sengwaka kore ke ipolaela motho ka motho gantle mogae ke ne ke kenwe ke mmage solwane gona jwale batho ba se babile bantšha ba ka leitlo le leng kore ga ke tsebe mana ke tsebe ga ke tsebe gona ba bantšha ba jwang fela ke a bona gore a bantšhe ebile jena gae ai man la ba sage letho batho bana banyatsa man banyatsa kore batho bana wa bona gore ba nkgalela fatshe man ga ba sa mpona lo mpona kore a kere ke a leka o bua mana ke a bona gore ai kona dintho a di sa tsamaya ka tsela man kore le sekolong mona ke a bona gore ai le matitšherana mana ai kona banna kore sempa bantšhe ebile fela mare batho la ba sa bua ba bona man ba ba bona gore mare ntho e tima go se re thinyana sane banna ke dietse sona ka bonna ai ai ai ko e le gore ke mage

0: Mokese, a se ba sa le gore time puo ya gago go tloa motlha mone le bana ko gore ga ba sa tseba gore na ba reng ga ba atamele pele gago.
1: Lerato, lerato e ke kopa o ke omphe nako tlele sebaka ke sa imametse gana jalee.
0: Se ka re o imametse bana ga wa imamela o kwatile le teng o kwatetse ntho e sa reng letho mokese.
1: Elambanna ga e gore ke kwatetse ntho e sa reng letho he ntloelele ke tlhanya ke le mong a ke re o batla gore ke iphetotse letlhanya nna ga ona le nna please
0: mamela ke o phetse he o se o tla mpolelela motlhang o batlang go ja ke o tsholele
1: ga ke dibate dilo tseo se ka itshenya kana ke batle nix
0: o sa nadile dilo tsa ntlo yao moketse gantle o batla ke etseng he a go mpolelele ke etseng gore pele gago e kgotsofale
1: ga gona ntho e ke batlang o nketsetse yona lerato ntle le o tloa pelaka tloa pela matlho wa ka nna ke batla o ikhutsa please
0: go na le mo o jang teng moketse
1: empa
0: fela sa batle o bua ga ke dumele gore o kwatetse nthonyana ena
1: wo pele lerato ga e ba mpatla ditaba he e re ke o fe tsona ke a bona ke wena ka jeno ya kgonang go rekela bana ba gao diaparo o kgetholola eno wa ka le seipati a kere ke tseo ga ditaba tseo di batlang
0: o bua ka dikipanyana tse mmalwanyana tseo
1: utlwa a kry ga seipati ena a reketse ngwana gae o ne o tlasitse mo o bolele ka moo a seyampa ka legare ka teng ga e etsiwa ke wena ka jeno o ebitsa dikipanyana tse mmalwa
0: ke dikipanyana tse mmalwa ka nnete ebile o ntshola ka phoso nna ge gobane ga se na reketseng bana dikipa tseno ke nthate ithaopileng go rekela bana bana babo ka mokgolonyana o na wa gae wa pele
1: ka mantswe a manhe eno a wa ka ga se ngwana ga se ngwana wa bo o nthatie o wa ka ena ke ka goe a sa boneng go le botlhokwa gore a mo kenyeletse ga e lo reka a rekela bana ba ba bo yena e wa ka ena ga a rekelwe
0: o rata ditaba monna wa ka a tseba o lwana ka leleme jalo ka mosadi nna ke kgathetse ke ntho ena gao ena e monna ga a kgatha a le ka ganong enwa
1: oleaitse
0: imametse ko imame
1: o itse ye ganthati a rekela bana ba ba bo diaparo a sa rekele e o waka a mo kgetholola o itse wena
0: imamele o itse o imamele ke atle

0: tshemme mantho a o ne ka nnang kemisa mare seng ka mogaletsele go o ipolele fela gore le founu ya o tlo e tshwara fela jalo o seke bampolelela gona o dile kae
1: bona mona sedile ke re wena o rata nako ya gago ga e tlhompho e empa wena ga o kgone go tlhompha privacy ya batho ba bathata ba
0: gaokeeeebutle ga o fitlha o se o lanatee ka mantswe molato keng ga ke tlhomphe privacy ya gako o entse
1: gantle tse wa tseba keng wena wa ntlo aela sentia
0: o
1: nagana gore o ka pala madi wa tlho ya ka mona wa nyolosa o theosa jalo ka e kare ke thapa
0: ausi ke itse o theole moya obaneng ka pala mabile ka o tsete e ke o busitse gantle gona nna le wena re lwanela eng empa ke a bona go tlhola o ntse o tlha mekwalaba fela o ya pele fela o se o le gaufile mo palamatlhonetheole ga botlhoole
1: jale ke tlamehile gore ke e palametlhone ya gao ye matsetlela ga gona ntho eo o kanketsang yona senti ya ke tle ke o joetsa wa nkutlwa rena kereng he ga gona sebete sena se o nang le sona o senka kae sa o rukene founung ya ka e bo blocka kolwane he o sa mpotsa le go mpotsa
0: ke a bone jale o go rutla dikgenkga sa boga kana o sekwata se go keeblokile kolwane he gatshe o kwatetse masabana o sewa ka ke nanana ntho engwe betege e o tla bo o kwata kolwane ko ba butlhe pele hela ke ne ke thusa wena nna
1: o ne o thusa nna tsesendi o nthusa kae nkutlhele ko kopa thusone he akantle ntle onana gore omang senti he
0: nna ke sentse
1: ke re na o nagana gore o mang
0: bona ga o a tsho obaneng le wena o letse o ne ntse o sa tse bona o batla eng so sentse ya bona gantle go tlo ke o thuse go tlhotlhogana sesese ena bophelong ba gago empa wena
1: nkutlwile ke re ga ke batle go utlwa mogala o tswang gokolwane o nkutlwile ke tsho jwa le nna he gausi
0: kesese taba ena gago oa ke itse ke thusa wena
1: o nthusa ke itse ke batla thuso ya senti
0: mpoloke sheba ga o tlotlotlo o ndutlela makobe jona o ndutlela ka baka la kolwane eno a senang le molemo bophelong ba gago sheba o ka bo ntse o sata mona o tlo nka setsa founu ke gago ke o ka bo o nkile wa fitlha wa etsa pressa unblock button wa fitlha wa mo founu na le tegage e seng o tlo ng rasetsa
1: ke rata ga gore founu ke yaka osank tokelo ya gore be oenahena o ntse o ipenya o sa tsebena o epenya o neng kaka
0: ke tlame ke be mogotsi a thusang go tlosa motho a sa tsebeng gona
1: batlaa ditabeng tsa gago ga ke ikenye ke bofa advice ga ke ikenye ditabeng tsa gago ga ke itshwenye ka nkgo sendi ke bona ka re nna le wena re tlaisana mo go sa batleng reisane teng tswele ka ntlho ntswele ka ntlho mosadi
0: ntswele
1: ka ntlho ga borekgwa
0: mo blokolole mo founeeleoaasendi
1: ntswele ke kwale le matileo ga o tswa mone bile o se ka batlhola o le bee a tla nle ka ngwanangyanae

0: biso ke mollelo wa bohle o ka fetwa jwang
1: mo mamedi hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo.
2: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho re ka tlisa phapang. Ho lekane.
1: Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
0: Setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molaetsa.

0: Na o tla hapa lebelo? Ke Spina Sonke Jackpot Race e kgethehileng ya Holobet. O ka itshwasetsa bokgothokgotho ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, labotlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patilweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99, le 6-pack ya di 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings ha o rekisa sebaka tlase ho dilemo tse 18.
3: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa, e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manisha on a beat, shabang.
2: Mabidi shame metsotso ke leshome le metso robedi. Pele re kena horeng gane ya leshome ke le bohlano baking. No chat on the ones and twos. Se la re ka bona. Mata ka tsidi ya ka. Wa sma a re tsena ha ka keng la ha ka ke zwanga no no did with us wa bo go tswa ka tla pele ka nyo tso tso o teng di go ka hanetsa gone tsa fa pane X Facebook and Instagram o teng Facebook note hits o teng le ho shop ke note hits le Instagram o teng ke note hot o re sa di mo tla se mme ke se bile melaetsa le nya kena ga dikile di re le bula hang le hle ooh wee.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng.
2: Bloemfontein, nako e fihlile, Kufa Festival 2026 e o tlisetsa mekete e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, ibe back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba o tlisetsa Kufa Remetswe Comedy Show. Me la bohlano la 9 October, basadi ke nako ya lona, Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye?
3: Tsimango tadi tsima zwanga sadi tsimai. Abude motle wa sebele sa lesedi. Mafelonga na beke kana mashume ama betele mesu seletseng. Re kufose la kapitiki. Kamane ka Old Grey. Ha! Ho tla bo singele mogotsi wa ka. Ba kufose la. Mamela he, bonja te bantse ba ipotsa dipotsa sa momaga jona hore he he jelo rona ha re kene. Hore nya botshelela maitsibu ya ke mo letla ke na teng. Fela o tla go nya le shumele botsolo mongoseng. O fetela hore nya na botshelela ke bomme fela. Ke basadi fela. Skana la nyagela. Aw ma, aw ba. Oh. La singa ho le ho e se ka mona ka Old Way. Mafelong ana beke, pele ma shume ma bedile metso se leseng. Ke bua ka ho sane ke moqebelo.

0: etsano ya setšhaba sa basotho ba iketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota.
1: Lady socks, ke kgosentinya ka Snakeback Soweto. Ke o jile ka tsebe ore o jesa mmino monate haholo ebile ke sebetsa bosei jwale tsotlhe di tsamaya hantle ha ke na le wena ka mmino.
2: Sosoki o phelele hayi mina ngingumqemane ngiphile saka Sosoki hayi Sosoki uyasijayivisa ke manje ngizojayiva ukufika ngo-12 angilali ngizalala ngo-12 ngu-SK Songwane la e-Everton ivala okay.

vecchile, come out, occupati, le dikuke. Funny, a sauce boy for geography, bar shake remix. Abidi ena na kwa rimela re tere kena ho motsa kwa rona tuka malaka be hashtag roofs on wax me abu simbona ba kaseno hem re tsere ka ka pa ga di ka ka pa ke se LSG ke na re sang ho di mo letlase eno he motho o hlanga ka mona ka mahikeng o hlanga ka mona ka mafikeng kona Africa bongwa ke mohlo ke mo amohedi o ba di hawo jile ka DJ jile ka motlaisi wa mmino jile ka mokapi wa mmino me ka nnete folokela go re mo golele kgaebane ge mo o tla ka sele kgethegileng le go etle re anele ka mogeleng hlono la ka teng go re benyaneng wa re tsa efisa ka ntsebeleseng a le sedi hashtag party time ke bile a holwe se hle LSG ke le se go se fako ba mo tsipang hantle ba re ke le se go se fako fela se thali mona he ke se LSG wa re tsa efisa o re sa dimole se tlhankane no a thohang ke mona ka mahikeng me ha ka se ba holo mo sebetsi wa hae mo so album nyane ya leng re fa yona selemo sa 2017 e bitswang ka go tse moving cycles ile a sebetsa hantle haholo ke se bile ka mane ka bo Japan ka bo Sweden ka bo Kenya lo ho feta head na heng setting a se fa paneng me ba dula bo emong ba e le kwano Afrika Borwa nako e telele gagono sedikadikweng sa mmino jole ge motho ya re mo tshwereng ka jeno ke ka kapa gagadi ka kapa e ipabolang ka magabane ka morethetho wa house soul deep house a letsa ka vinale a ke o watse ba o tlwa godin ena yaloetse kaofela re tshwele gage di DJ tsa rona di ipabola ka magabane ka mokgwa wa vinale jole se LSG on the ones and twos kano tshebeletsong ya lesedi. A DJ, my DJ, Pinya Play.

0: Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bumamputi ba abelana ntho tse ngata. Ho setlela boikemisetso tjantjello. Ba ba mona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Josi na le lutile bakeng sa ho matha ka sonta sa la leshome le metso robedi Mphalane. Ebile ya Josi e toba purple bakeng sa Hollywood Bridge Joburg 10 km. E ba malalala ho tse bakeng sa matla, mamello le maemo a tlolang ditlhase. Jwalo ka dimathi tse dikitse tsa leshome le metso mmedi di matha le leng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana moo lebelo le qalang teng kapa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe. Bohaketsa lona ka otlolo wa SABC 2. The SABC Sport o tloka hore a bo supa ho seng. Hollywood Bets Joburg 10 km. Lebelo le kaile, haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.

LSG on the ones and twos. Hashtag group soon works. Esuba mitso tsuke le shubele metso robedi frele tso horaya le shubele botso lebong tsubele tsuke ra tonga le sedi again abuhlando begeng hashtag party time ore tseleng ona ngona ngana ke dikele di magazine ore tseleng ore lapeng ore mosebetsing a tsuba le swa le sedi ke mo swa le wa ha weso ore tswa le ho zwalo bulela mo swa le ha ore la bulela ya hai mo swa le hore tshomi a ore tswa le o jwalo man ke kutlo gona o na tefetse ka mo le nna ke na tefetse ka tena nomoro mo hana ke 086 3003084 ke nomoro mo hana mo ka nkhwa yang teng tsule melaetsa ha ka mokgwa wa WhatsApp nomoro nya 079 758 5066 come on come on and tengo eso x facebook instagram at lady fm at lady soski say lsg hashtag groups on wax kana buhlanu beke mohotsi oh wi

0: Manyalo ntho ka ba nyetsuwa ha o le jwalo ho jwalo ngwanaka a o le di so sti ha o le jwalo ho jwalo manyo 10 over 10 ayoba yoba ke mo fa di gautsa ha ngwanaka ha o le jwalo ho jwalo 10 over 10 DJ my DJ ayoba yoba ke khanye Samuel Makhane ga
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM ke molee. Hey! Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Ten over ten. Ayoba yoba. Ke mofa di gautsa ha ngwanaka. Ha le jalo ho jwalo. Ten over ten. DJ my DJ ayoba yoba ke khanye Samuel Mahlane ga Vicksburg ha le jalo ho jwalo 10 over 10 ayoba so ayoba yo le ke hlanya go ngana ka go tlhala ntshela yo choza so
3: lady soski Bonjour man, nadi busiu bona bala batlano Lady Soski. Ya, jamagatse pele Lady Soski. Jamagatse pele tama khoa. La jise te pa tama khoa Lady Soski, ke supportela ka monaka Northern Cape. Lady Soski. I already ready yo. U mamezo gir, tutu munza kwa.
4: Hi Soski. Hi, I want Pulaya DJ. 10 over 10. Mulai Malashwani, kamana ka Orangeville. Hola.
5: Soski. Hi, DJ Sefatsi ngwana motho. DJ Sefatsi ngwaneso. Hi, ke amutlwa DJ mfethu. Hi khona. Number one, Lady Soski mfethu, ne? Hi, ke faka edihle. A re plome re gawane le tsepaya re imamele music mfethu a re imamele music a di ja fatsa usi ntso go tshwere botepo mfethu sho skele vana ka yika qoqwa lusaka shapo lady soski
6: mwana mo ke ntle boela ka mmino monate ke tshwara tse ke sfuba ke geta lo futa ke imamele ke mutsi o pots ba go bua lona ha matshe ke di go
7: Hi lady soski how le joalo o joalo DJ ke mo fa 10 over 10 ke papi mo kwe na kara mo lutse fusion screen tango soski
8: lady soski ha o ntshwara monate kamino wa DJ by DJ ko mametse ke le kamona ka mafahla neng tuileng ke nna Tumisho Prof Tsotetsi ke mo fa 10 out of 10 ha roro pe tango

0: Re seng a se dire, go mametsa ausi wa ka, go mametsa ka dipentlwane. Ntwa sa bodutu ya ke setse ke le mo nje se bua mena, ntwa sa bodutu ya le wa mma.
1: Ee, ka eso so ski, ka bohlano ka jeno, ka ta o fitlha nna ke bue nnete fela, so so ski. Go na le ntho e nngwe e bitswa DJ ya. Ha Sososi ke itse a bue le wena ka labohlano ka Moqebelo, ke batletse o ba fa monyetla. O ba fa monyetla ba lahlele disong tsa pina. Sososi ke lesano na.
2: How listen hoang o tu when you thought them go DJ engwe e khutla matla e khutla ngora nna nka thamolla ka nedding nka itsuka o paka paka tsena ke ba bonse go nna ke dimme kang go bela mozoko ha wesu magazine DH at sbc.co.za at lady soski tsubile molaetsa wa hawe so how le DJ e ikutlwa matla o tla hore bo emo bona bo re leng ho bona hana jole tsena mogotsi ha go tlo nke minyatla a malong o go a a o hang a ha reng ke di chance le rona mogotsi wa ka le ha o ntumela ona mozoko wa hao le ho romela le ditshwantsho tsa hao tlamehile ditshwantsho tsa hao tlamehile di tsamaisane le seo re fang sona mo re thutong mona hana bo tsena sentse ke bole di DJ tse fapaneng weso ha o romela motswako wa hao o romela se le setshwantsho sa hao setshwantsho sa hao se tlamehile se tsamaisane le tsena seo re se utlwang ha o tlo re a demand batho ba neng ba jaifisa o fitile ho kwalwa. This is Twan Tosa, how this last time I will let us say no hoods. Bullying, but it's Twan Tosa, how? What time I was a mason, a limuts walk or Roman Lang or Nakon on Sabin's only said who has take party time. How says Rano? What's about Kuvese? Talk of Fessifiri. One of Sabin's only said him. Hope party time. Hormela Mozoko, how? A kere ke tshule ka go tlamela go romela motsoko wa hao o romela le tshwantsho sa hao o ibo o ipulele hona wena ka nete o thato o thabiso o molefi tsohle tseleng gore di ikamahanya le seo leng sona jwalo ka DJ pele he ha se tshwantsho sa hao mogotsi ga se le lerotho ke bella motsoko wa hao ka thoko. Ke behela motsoko wa hao ka thoko ha setshwantsho sa hao se le lerotho. Jwale se ke bolelang hana jwale tjena sona ke sa hore. Ha o nka ditshwantsho tsa hao, netefatsa hore ha ona letho le ka mora hao. Ha ona dieta, ha ona dipanana, ha ona dimengo, ha ona le ha e ka ba ke eng e ka mora hao mogotsi wa ka. Ha o nka setshwantsho sa hao, se o tlo se romela kwano se tsamaisana le motsoko wa hao. Hey, hona le ditshwantsho dintse o tla di nka ka nnete mo o tlabe le setseng se mabenkele mo utlong ra mona teng ke mobe ke dikepeng wa tseba keng sheba ke mobe dikepeng fela ha e tlo go bolelele bakeng sa motsoko wa hao ko netshebeletsong ya lesedi ho hashtag party time nakong ena ya bosiu mafelong ana a beke mo ho le monate ho ho phatlalla le Afrika Borwa se tshwantsho sa hao mogotsi wa ka le housing ka tshikopa o nke se tshwantsho se senang le thoka mogwa hao mona se tshikopa ka hle ho bona nga di DJ di tlabe di tshoge di kele di kgometse motswa ko e motswa ko ba hlamatse ha monate. Pele he ha ga se ba se tshwantse sa mogotsi wa ka sebe se sa tshwa se se sa maisane le motsoko wa hao so ha se tshwantse sa ho se tsamaisane le motsoko wa hao ha o tlo ke hore o nke o ye di photoshooting
3: o ye kae ka pakae fela ha se tshontso sa ha be se sitle se se nang letho ka mara ha mogotsi e se tshontso se nang le buleng ba tshebeletso ya lesedi.
4: Everything
3: will be all right. Ah, I'm good. How now? Give me a little tonto, sa Las Bernroth. Give me a little tonto, sa Hamona. We may buy one as a house. I'm good. Even here, Clocko Fessy Piri, Rensery Pumana check and into Bunny Cats, Eba Hori. Rentsere iphumana re le DJ rentsere go kopanya e ba ntse tshwantsho sa hao se se bo mo botswanang le motsoko wa hao tuka malakabe ke tlo se bela ka thoko ke bela motsoko wa hao ka thoko ho fihlela be re iphumana le wena se tshwantsho sa hao se tsamaisana le motsoko o re fa ngona a mona re tsamaisana go tshome a Hashtag party time. Osonzo bone le boleng. But DJ. Sir bang le tsona kwa ntse be le tsonga le sedi hashtag party time. Jole tsika hona ke tshonkire le wena mogotsi ha o ikutla matla ke etsa kgweletso. DJ engwe le engwe hana vele tsena. E tla gomela motswako wa yona o bona re etsa kgweletso nna ke le dikile magesene. Ho hashtag party time. Tswela motswako wa ha mogotsi wa ka. Ole province ya Free State, ole kamaneka Western Cape, ole kamaneka Eastern Cape, ole kamaneka Northwest, ho sa tsotelle ho rena o ho kae mohotse. Ha re ikutla matla tsubile molaetsa wa hao. Le ba di khoka honong tsa at Lady Soski o to fwa le di tlhatso hle. Pela hela ha jole tsena go mela motso wa ha mohotse o sa feteng metso ya mashume a mane. O romela tshwantsho sa hao se pising handle se tlakileng ho sena dipanana ka morao ka mona ho sena dieta ho sena le ha e ka ba ke eng ager jele he romela motsoko wa hao mogotsi wa ka
5: Lesedi FM le tuka malakabe sehleng sena sa selemo ka mmino kaiso leseding le boithabiso ke molelo wa bohle o ka fetwa jwang.
3: O fito swang we so a hole jeje le khawle je. Se bolitse ga tonga le sedi mabudi shebe metsotsi ke mashume a mabedi le metsi e robedi pele re kena gore yane ya le shebe le metsi medi. Ho bona gore ho nyana le shebe le metsi medi ke to sia matsonga mo futhi a pontu masala. Ke ga tsidi ya ga hle ho tla ba hle ho be monate ya ho lutlwa go nyana le shebe le metsi medi. O fitela gore nyane e ya bobedi. How could you get la hole tsa tsila tsolo ka tsheno happy birthday. Khapu khapu e mahla honolo ke eno o bona tsedini tsengwa tangata ho ska ke sa dile mofela e bona tlhonolo ho falo tso hletso di labalebelang a tso di tsha ha selang o tlo di fihlelle weso

0: Capitec ka 479.99. Le 6 packet di 500ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka 139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa ho dilemo tse 18.
1: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang, meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng, karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng, ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng, zwakala, hona le melawana le dipehelo.
2: Hi Lady Soski, hi Lady Soski, Mahalo Butata Carlton Villa, DJ, Aramofe Maloma Haile, 10 over 10, in Aluena Wanesu, Tewezina Shift, Tetanko.

mabitso ho pula tleng hore ho back to back Swiss ba tla ba leteng Bobby Cooper Sam Deep o tla ba leteng Rus Matisa DJ Tsego le good day fantas shakes and lets Stallione and Leroy Trent and Don Kabila ba tla ba leteng ka mono he ka la tharo Khodinyona ena ya khodinyetlang bile ya mphalane 2026 tla bo singela ho le kamane ka Outway e bo mole ya ho ticket mo ho tswa ka ditqalang ho tloa ho 225 o fumane ticket ya hao ha o fihlile ka nako ke 225 ha o irekile ka nako ke 225 ha ile hona o ntso re he he ke tlaya o tla ifumana he ticket ya ho ka 250 VIP package di pakana tsa VIP le tsona di teng ka 750 medikin tse thuse mo ha ho le mogotsi wa ka mme o ka utlwa hore na ke di fetse ba o tshwaretseng tsona ba letsetse nomorong ya 0541 442301 0541 444 2301 kapole tsetse nomoro ena ya 0793465652 ke more le nteng mabedi ha ke tsoka no teng khatse da ka ke ponto wa selepe re tla go pala yena go ne tshebeletsong a ya le sedi onso sa le ba le mogotsi hore a le ha ka batho ntudi ya tswana re ntse re le ba kamane ka bali Bo mamedi ya hebe bo mona timanelong atlala dilaine tshebeletso le Sedi FM a re boela re tena hape ho sane ka kantsa ho re bo robong tla ho re nya le tshomelo metso e medi le ka le bitso ke dikele di magazine ke botengwa ha mo le teke motho ha mo di fana na kwena

do like I do. Holisedi FM. DJ Slick, Holisedi FM. Bishara mani chomi. Where is my baby? Sarbenche mesusunya mashume ma bidile mesirubidi mesusu. Kamara hora le shume le bitsimedi. Kimo khatlela wa pele di ya ropa ponto wa sala bolo se di FM. Go go ntse mona dela mafela be ke re. A pina khafetsa. A puo mona le mana. Ska ba suta. Ska ba ya kae ka pakai. A ba kitika le tsilo tsolo ka jeno. Happy happy happy happy happy happy. Happy birthday to you kitika. O ne tseng ngata modimo a tla o pata mahlong a batho ba sa batleng ho o bona o thabile. Re go nkela pina mona tite nkwano. Pina na bisa ka re ke ntsepa rush hour. Amari bona na la motho bisa ka re ke Java le Casper.

di babali na le se le itukisitse palo ya matsatsi ka dilo theo wa jwale re le ba paralysi ha ba o tloeta le le se di FM ya bali entle ditifello tsa hao di eme jwa ke a tshepa o ketile go lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao na na fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la mo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bai e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October o fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmogo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe ikopanye le rona go 087-292-7668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se o emetse hashtag lesedi FM